0: Vincent ko nga be biya and then amo ka din itak karuya gigugmaon ko ikaw ra question but okay la ba eh mga magkaada kita prenup agreement okay or he be ya baliwat nga be Vincent and then sugar ka din itak
1: para klaro
0: para klaro ba nga saan kita magtak neton aton kasal planchado na naton ini kay makuri man nga nag-set na kita ng petsa katapos nagkakauroogsod
1: amo
0: dara nga wari pa natin kapipirmahi ining atong prenup wari pa kita magkakasarabot ining atong prenup agreement either hire nga doa kung hino nagpropose ini ka para liwat maprotektaran Vincent team karikuhan nga bangin sumiri nga dara kay sugar ka kabilyonaryo tiyo pamilya amo nga nag-interes sa kuhain mo wari problema akon
1: pakay
0: imo kitang prenup
1: may agreement may dapat naging papadugang ikag-anak ni Vincent.
0: O ngayon?
1: O, did itong nga dokumento. May digin papadugang. Amo ko na, di rin na-acceptar ni Bea.
0: Awar, right?
1: Salit, nadidiskaril ko nga kasal, kung tinuod man.
0: Ba daw,
1: kay usa didahan karoyag igdugang, nga kinahanglan, kahuman nira pagkasal, hiranga duha, ad tumao ko'y hitbalay. Han kag-anak.
0: Ba daw,
1: di ba typical, anong kahadtuan ng mga China? Di ba, dakot earth building, ad tungatanan. May lanira, place of assignment tinatago na dito kada ako ng mga balay nga sige amo tiyon mga kwarto at tulitan usa nga anak pag-aasawa dito ka mo
0: badaw amo nit makurit mga sugad hini nga mga dik nga klasehin mga tao nga itong estado ba't ira kinabuhi amo nit makuri ka Kevin Kevin
1: adi pa
0: oh sige
1: may daliwat ko ng provision nga kung umabot itong panahon dire man ira ginaampo nga magbulag hira
0: okay
1: it custodia het era mga magigin anak aadto kan Vincent.
0: Dire
1: pwede dan on ni Bea.
0: Dire pwede.
1: Amo balita.
0: May operation of law. Inin itong mga kabataan nga kuan pa hini. Inin dire pa makaabot ang legal age. Aadto ko dito't nanay. Kibab-kibin. And depende kung igwave itong nga kuan hit nanay.
1: Right.
0: Nga, waray ko kapas. And then, for whatever reason, kadto nalaha iyo. But, kung balaon ko din pagbabasihan natin, inin mga minor de edad, nagkakabublagan inin mga
1: kag-anak.
0: Nangangad tugod ito.
1: Nanay. Adi pa nga nin, sir, hindi di nga...
0: Badaw, ano?
1: Nga, kung mag-aambot kong tinood na iliwat ini, kung mag-aaway ko nung kamunga duha, dapat waray mapahita acid boses. Kalmala.
0: Okay.
1: Oo, walang sigawan.
0: Okay.
1: So, ako, reliwat ito. Ano ba't pagpagawas ito yung emosyon kung amo ka talaga itong tao?
0: Oo.
1: Ano nga di kaliwat paguguli aton?
0: Oo.
1: Makuri ko na ito kapag ginuli at akalsada. Pero ko na ito kahit awas niya. Kay upod ang provision. Ay, kinalasan mo na kini. Agidong ko na yung mama, Bea.
0: Ano ini nga? Ogido. Ano din ini nga iyo pangana? Ano ini? Ogido.
1: Ogido. Ogido, kaki. Kaki, 5 Milton. Tanggali daw ita akong, paito magalita akong buhok dito.
0: Okay man itong buhok.
1: Ayaw. Wala ito ayaw. Nakita kita.
0: Ogido, kaki, 5 Kevin. In fairness, mag-angay ka mo.
1: Mabagay tatay ngan anak.
0: Baka kayo nagdudulungan do altarit imo anak ng kinasal.
1: Pero pa ito ba daw kay Pam Milton? Sige daw, proy bahe. Okay, kay ito, ang tatay ko rin ng anak.
0: Okay.
1: Oo, diri ampun.
0: Ito na wong pa, paunat-unata na.
1: Oo, tapos na yung pag-uhan, kay, wari ko ba niya na? Itkuhan liwat ko nuhin eh, kay... kon mga low profile bisan mga bilyonaryo mga low profile man ini nga pamilya ko nga nadiri rin publicity labi net personal nga mga kinabuhi so amo ito tungod nga high profile personality hibeya tungod sa trabaho ko mo celebrity amo ko no ito nga may ada ito kahit ka matuoran
0: bangin siyempre kay baga nagiging kultura naman ito hiton mga celebrity nga mag-asawa pero after pero ka tuig nga pagtampo bangin magkabulag okay so baka inin mga ko bilyonaryo ko din eh karaglit nira baga manigurado
1: ngan kun matatabo man ito na diri irahin kuan may kukunit irangaran itira pamilyan mga controversy
0: kay patit inheritance ito ni Vincent.

0: hinihingyap nga. Ano yung hinihingyap nga? Kaito mo mala ba itong imbo?
1: Sige na la.
0: Sige na la. Okay, naglong hair ka. Oh. Mas marupay itong kanina.
1: Mas marupay patakbo kontra kanbiya.
0: Pero, maupay... Mau sagod na tibiya. Oh. Ibat beauty day.
1: Okay. Oh, amo lagi nga mga pampun. Amot kon hini yan. Amot kon how true ini nga mga rumors. Pero, taka iton pa, iton kampo ni Vincent kan Bea silent.
0: Okay.
1: Silent night era. Pero may dadidihit o sa nga akon source nga nakuha.
0: Oo.
1: Ngalin makat ni Bea, ambot kon tipakad to na ha Spain. Oh. Inga iya pagbiyahe na. Kaya nag-uusahaan ko ng pagbiyahe.
0: Ngayon?
1: Oo, waray mailub, upod.
0: Mailub-ilub liwat ka kipin-kipin.
1: Mailub. Ah, may dagarit upod siguro itong, oo, oh, adiman.
0: Sige.
1: Kahumanhan iristorya nga diri na madadayon ang kasal ni Rangan ni Vincent. Nag-uusahaan ko no nga biniyahe Bea. Bo. Nakuhaan ko ng picture ni Bea Alonso dito yung usang airport nga naguhulatan iya malita didahan carousel. So, sugad-sugad ko nung nga nag-uusahaan la inihiya.
0: Mm.
1: Ngaan, linakat tigawa sa Pilipinas, nag-abroad ang aktres para doon mag-heal sa kanyang sugatang puso. Ala.
0: Okay,
1: bangin ko no, kaunahan pa ini nga picture, nga iyo lagi ni intriga.
0: Posible liwa.
1: Agi daw, ini kon masugad, ini kore, mga ganun nga mga high profile.
0: Ay, kakipipipin.
1: Pero yan ang semana masasabtan ko dito. Diri nga ni ito, madayon yan ang semana, may something good.
0: Ay, maupay nalang niwari mga kwarta kakipipipin. Kaya diri problema inin eristorya, parte inin karikuan.
1: Pagkasal, oo. Oh.
0: Pagkasal. Kaya nahadlog man ko din nga mga ko. Kaya mamay ka lang, magiging iridero.
1: Oo. Oh.
0: Ibensin ko, iridero at pamilya.
1: Oo. Oh.
0: Now, kunwari nira prenuptial agreement. Mm. Diri la parte itong era mga konjuga, diri la itong mga property acquired during their marriage, pati itong mga karikuhan nga dara ni Mr. or Mrs. nga dan era marriage, magiging ininkwan ini.
1: Controversial.
0: O controversial, kaya magiging absolute community property ini. Haila Rome itong family code of the Philippines.
1: Tama ka dito nga. Ogido, ogido. Human na ang kasal din eh.
0: Human na ang kasal, kaya ato ka mo't carousel.
1: Ogido, ogido, ogido, ogido, ogido, ogido.
0: Porbido kung madayon, good man ini ka K-5 Kevin nga amo ini, ano?
1: Eh, kung ando ka K-5 Milton, kaya himuong ko tag profile picture. Madayon nga nit kasal ni Vincent kan Bea, himuong ko nga profile picture. Tapos may caption nga, hanggang sa pangarap na lang.
0: Okay, kakibim, Kevin. Oh. Ano nakita oras?
1: Asya. Alas 8. Amo it makukuha rin. So, rin yung mga high profile ng mga pamilya, ng mga asawa. Labi na kay bisan kon bilyonaryo ito ang pamilya ni Vincent. Mamingaw hira nga pamilya.
0: Oh,
1: oray ni Ran na hikukuha na controversy. Takay ada Bea Alonso pero nakabeses nga hikuha hin controversy.
0: Okay.
1: Na diri hira nga may lakipit ira pamilya labi na kon parte ni siyempre dirit maiwasan it mga usisera showbiz. Pag may ada pelikula si Bea, makitaan din to yung leading man. Mastering, oy.
0: Gido. Makuri ni nga kasawa. Makuri ni nga asawa ni nga mga artista.
1: Oh.
0: Labi na kung itkaluyo nga tikang, so kanin nga pamilya, bilyonaryo.
1: Oh.
0: Tap, di rin nirekuro yung madrag in mga arat, yung controversy. And, siyempre, bilyonaryo kami. Tapos ikaw, ginihinarukan ka dito itong mga tao. Or, bisan lang ito acting. Kasi kami na kumpormi ito. Kay baga, para amon diri acceptable. Correct. Tama, kini magbaburublagin sayo.
1: Ah, mo bali.
0: Sir Edward Danny Barreto, anak na basa na natin ini kanina. Hey, Annie Lugarbes. Good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Mag-iisog Mariel pag mag-upod-upod hira ni Basti.
1: Ginawa pag-isilusan.
0: Na Sir Elmer Petilla Vlog, abri ako para maedukar idol Kevin.
1: Salamat.
0: Hey Carlota, masanay na kita hitbulok nga sistema hapalakat at Pilipinas. Diri pwede nga masasanay kita. Diri lot pwede nga masasanay na lang kita hininga kabutangan, hining kalibutan, hining Pilipinas. Damo nga mga tao makarit maghimo-himo ng istorya ito nga mga bida-bida.

0: Good morning, Sir Edward, Sir Kevin. Kung lumayas si Senator Arby, diri la niya igupod hibiya kay damo an mga kakipay nga magpaprotesta.
1: Paprotesta kita!
0: Heroin at Chungson, he Edin Urbano na lubat ako social battery if di na ako naka-espiritu it ak mga kaatubang.
1: Mm. Oh. Nalo, it iba, nati kahata sa social battery.
0: Oh.
1: Nati kahit okasyon, nati kahata social battery. Kasi git inom, nawawarayan awod.
0: Or labi na kumuha pa chika-chika.
1: Oh, oh.
0: Nga mga interesting.
1: Pagkanto, masa rin, mahubiyan mong pagkanto.
0: Mahubiyan man ito ng mga tao.
1: Sige, makat, haro-hampang, oray-ray smile. Takay sigan, kaon ng litson.
0: Ag,
1: tapos okay, marasan irim nun.
0: Oh.
1: Baa daw natin kaya awan ng starring. Waray, okay. Tungod ang kaita sa social battery na kasiring magsasyaron ako.
0: Okay, nga give up game. Alas 8.13 na. Tapos yun na nato rin nga ito.
1: Okay, sige.
0: Kaya mga nginano kita niyan, hanggin patay nga 88 anyos ang pangidaron nga misis. Ang senior citizen. Dito
1: mong tuan haro.
0: Babay. Ipapakyan na natin kay K-5 Kevin na rin yan kung baga available ba. Sige.
1: Alam mga K-5, mabalik kita niyan. Ito na atong programa 11 Mbps. Sini ka K-5 Kevin siya sana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan Kaliawan, nasyonan ng Tacloban ngan Bugos kasi narangan Visayas, K-5 News FM.
2: K-5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Salamat ka K-5 Kevin Susana nagdaran atong oras nga to alas 8.14 standby. Babalikan natin yung atong programa. Kamalang piper ang mga pahibaro.
3: K-5 News FM, Tacloban City 103.1.
4: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigamyan mga pecha Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medyadon kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Han Tacloban.
5: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
6: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
4: Iginpapahibaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
7: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
8: Gusto mo ba nag-catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
14: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa legit epektibo na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
15: Klinika DTX Health Info.
14: Inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kung namamaga na ang mga kasukasuhan dahil sa pagtaas ng uric acid. Ang super antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong ito para hindi ma-oxidize ang uric acid at hindi ma-deposit sa mga buto. Actually, mga kaibigan, kailangan talaga na i-monitor ang uric acid kasi kapag tumaas ito, ay nagdadala ito ng pagkasira sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa malalaking hintuturo sa paa, lalo na sa siko ng paa. Ito kasi ang unang pinupuntahan ng uric acid crystals. Kaya nagdudulot ng matinding sakit at pamumula sa base ng daliri. Kaya nga po makaibigan, ina-advise talaga natin na kapag namumula, nagkakaroon na po ng grabbing pain, pinapa 2 times a day talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule, tagdadalawang capsule makaibigan. Dahil ang super anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, ito yung tumutulong para matanggal ang pananakit at pamamaga. At lalong-lalo pa makaibigan, isa pa sa madaling naaapektuhan kapag tumaas ang iyong uric acid ay ang ankle, tuhod at lalong-lalo na ang wrist at mga daliri ng kamay. Dahil po makaibigan, madali kasing maipon ang crystal sa mga joints na ito kaya may pamamaga, init at paninigas na pakiramdam kapag andito na ang uric acid. At dapat talaga mag-ingat makaibigan ha, dahil hindi lang po yung tuhod, hindi lang po yung kamay o mga bukong-buko, yung siko ang naapektuhan nito. Even ang ating kidney makaibigan. Dahil ang sobrang uric acid ay pinupunta rin sa bato at urinary tract na posibleng magdudulot ng kidney stone dahilan ng matinding sakit sa tagiliran at mabahong ihi. Kaya nga lagi natin binabalik-balik na kung saan kapag napapansin mo na iba na ang amoy ng iyong ihi, napapansin mo makaibigan na grabe ang pain dito sa iyong tagiliran at bumababa na po sa inyong hita, mas magandang magpakonsulta na, lalong-lalo na kung mataas ang iyong uric acid. Baka may namumuo ng bato sa iyong kidney. Kaya lagi natin sinasabi na kung saan makaibigan is prevention is better than cure. Mas madaling iwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito kapag meron na. Kaya lagi nating ina-advise na huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa taglay nito na superior antioxidant na tumutulong maiwasan na mamuo ang mga bato at tumigas ang uric acid sa mga buto.
12: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
14: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline of vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, katarak, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga kagay-5, alas 8.23 na balik kita nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kumusta na daw ano ang investigasyon hanggin ngagin dumara Hanharo Municipal Police Station. May kalabutan na pagpataya hin pagpusila, nakadamo ka beses, nakalimagod nga balan umigo didhan na lawas ang 88 anyos nga senior citizen. Ha? Didhan naglabay nga adlawhan Huwebes sa gabi, barangay Badyang, Haro Leyte. 88 years old nga babae, senior citizen na. Sering pa na ako naka-istorya the other day. Bis nga ni ko na ito baga alang man, baga entremis siguro doon niya. Bis na daw ko na ito baga huwipon nala. Mapapalid good kay 88 anyos. Pero amo ang ginbuhat ay ano, di lang kita maaram kung ano ang mga motibo hini ano. Nga mga panhitabo, makuri na yan na. So ganito, for example, sulod ka na ng impanimalay, masaring ka nga safe ka, talwas ka, kay ada ka sulod dito ni mo panimalay. Pero ang nanmusil mga kakipay, pag abot din na balayhan na biktima, diritso dayon nga ito sulod ng balay. Wala na mamiling kung hain mga kakipay, makatababahing kwarto or diin nga parte. Diretso good nga doon kusina nga nakadto ang biktima nga may katarang ka pa nga duha nga mga bisita mga kakipay.
18: Foro Belos Pueblos.
0: Ngan ang target an 88 anyos ang pangidaron nga babae nga amo ang naging biktima. Waray labti ang duha nga kaupod niya. Didan lamis hadto nga panhitabo. Subot signon dire ini kay istoryahon part in mistaken identity kay ang target an 88 anyos good ang pangidaron nga senior citizen han matabo ang insidente. Gin alayunan nato ni Kakipay Mahay Migrabador nga magipagsumpayan ha Haro Municipal Police Station kana Major Puso. Itong era chief of police para manginano kita kung ano ang baga development itong era investigation. Oh, kay dapat gud mapanginano ini nga panhitabo. And aton nahibaruan niya nang aga ipinagin pagkipagsumpayan kan Major Puso ni Kakipay Mahay Migrabador nga diri pahira makakahatag hin mga impormasyon kung ano itong latest itira investigasyon kay ongoing patira investigation and may ada probability nga bangin madakop nira mga kakipay ang suspect.
18: Foro Belos Pueblos.
0: Diri harayo nga itong suspect inin taga didalagi hapon tun nga lugar or paghagrani nga mga lugar kay sohito hiya mga kakipay man barangay. Labot la kun san onira buhaton adto nga krimen nira kay duha okay sa ano sa driver han single nga motorsiklo gagin sakyan han pumatay, you know ining nga mga hard killer san uhiton hit sa mga nga aning nga hit sanod baga adlaw o kumbaga tak na hit pagbira nira ano kumbaga may nira papatayon kay sinuhulan nira mga kakipay. May dito ang tinatawag nga baga pag-survey hiton lugar. Opo naging so-survey, hain hiton balay, hiton irabibirahan, hiton routine, hiton irabibirahan, ano nga oras ini naalakat, hiton irapanimalay, ano nga oras ini naabot. Hain lot itong hiya na agi, okay? Kung bagati kang trabaho, may ginahapitan pa ba hini? San o dumiretso pa ni Malay, ano ito niya bagay usual nga mga kinakantuan? Upo dito nga gini-estudyohan ni Retawag ito, casing. Pagsiguro nga, kung adlaw na gunit pagbira, waray baga abirya. Upon nga ira gini-estudyohan, gihapon ito ni escape and evasion. Kahuman ni mo pakabirahain ka maagi. Sisiguraduon mo nga imo pag-aagian na diri kaliwat masasakuti dayon hiton mga kapulisan. Inaadman pa ini hain ba't pinakaharaning police station. Iton era response time. Amo ni trabaho hiton mga professional nga mga killer. Diri iton hira kay mabira dayon hinbaga dinagayod dayon, okay? Kaparte itong era baga gina-estudyohan. So, adto nga pumusil, hiningas 88 years old ang pangidaron nga babae, mga kakipay. Maaram na gudhiya kung mag-aano hiya. Waray good duda, mga kakipay, nga maaram gudhiya kung mag-aano hiya. Ngan kung makain hiya pagkanto, nga kung hain hira ma-agi, kung baga pang-iskapo na. Ngan baga waray, baga pagkahadlok daw, baga kaswal la, baga kalan sumulod ang balay pamisita, and then birahan ang iya biktima, mga kakipay. Sige, so irerespeto nato nitong inin, baga panghangyuan na hiton haro municipal police station, ka Major Puso, nga di pera makakaghatag anahin mga detalye na tira ginudumarang nga investigasyon kay baga nagawas nga bangin magsakpan nira ini. So, but singon, kung bangin masakpan nira, most likely, ira na na-identify itong pangilalaan hining nga suspitsado. Interesado ko na kung nga baga mahibaro at baga motibo hini. Kaya parang 88 anyos nga baga, baga di na dapat nga ni baga gagaran kit at pagtagan hinin mga may edad din niya aton. Higin na respeto naton. Di rin man ito niya persona. Ito niya nalang pagiging may edad, mga kakipay. I mean, may nakita sugan ito nga mga kinaiya nga mga Pilipino. Okay, nga ibat at pagtagad hinin mga may edad na haaton komunidad. Regardless kung may ito niya di rin. Okay, normal man ito mga kinaiya hinin tao gayon. Nga nwari man kita itong mahihimo unless hira mismo at maghimohin pamaagi nga baguhon iton. Sige, aton lanay, kumbaga, tatagan ni gayon, kumbaga maging available yan niyan, itong aton 11 Mbps nga programa ni Kakipay Kevin Susana, or buwas, hindi nga aton programa, tatagan natin kaya po itong importansya. Okay, oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 8:30 na, magpaparubantay kita itong mga latest development. Milton, paki-check na aton TV nga dako para makakita-kita itong mga rigo-digo dito a House of Representative kay... Pagbubutusan na yan na hiton mga miyembro hiton house kon papaboran banira ini nga mga article sa impeachment ngan iregi impeach iton aton vice president. Ako nagtotoo nang igi-impeach iton House of Representative i Vice President Sara Duterte. Waray na iton question kay iton kita kala ha committee level pa lang ani didan justice committee han maghimiran ira committee report. Partihan ira gindumarang hearing ngan an ira paghimuhan mga articles of impeachment, okay? Nga tanan gud nga mga miyembro han Justice Committee. Pabor gud hadtong era committee report ngan an paghimuhan ira articles of

papanikit mga tao basta naabot hira. So, it mentalidad hitda mga tao na sering at mga politiko superior kontra et ordinaryo nga mga tao bisan kung paprihas la kita. Nagpipinan nga idolon kita din sa Pilipinas. Mao pa ini nga nagsurat. Bilib ba ko ini nga iya reaksyon? Salit, derigod angay magpinangin bitar. In mga politician kung mga graduation, it makuri kay nahulat man liwat kitit mga donasyon hini nga mga politiko a mga ginko kumbida. Kumbida tay kuan. Kay bangin magsaa didet iya speech nga igpapaupayit aton states. Papahimo ang kitahin pader. Madonar ituhin pader bisan la pira ka ispan amot ang kakakuri ha aton. Kay ginhohostage kita hini nga mga tao as if it kabotangan, it iskoylahan, it kabotangan, it barangay, it kabotangan, it aton kinabuhi, adet ira mga kamot. Salit it natatabo, nagpapanunubra it pag-inidol hini haira. Kultura din niya Pilipinas, ano. Ngopay ganit politika, kay amo ini iton pagpamalakad it panggobyernuhan. It makurila kay nag-iba na din niya Pilipinas. Kay iton karagsidgon it politika, amo ito't art of governance. Iton paagi hin tultol nga panggobyernuhan. It makuri na Pilipinas kay nahimo na ini nga pakabuhi. Nahimo na nga dirilihinsyahan. Salit waray na katuturan na bisan ano, kinahanglan politiko it maistaring. Salit mga beholden kita. Ubos kita pagpinan ngay dulon kay bisan ano nga okasyon na abot nga nit politiko nagkakalilisang it nga tanan. Salit ni tatanom, hiton aton mga huna-huna, ngan hitatanom, hit mga batanon pa nga panhuna-huna, hiton mga estudyante nga, ayos God iton politiko, hikami ordinaryo man la kami nga tao, salit masunod la kami haira. Hikami ordinaryo man la kami nga tao, bisan anot irig pamulong matuod kami. Amit nakakabikos din sa Pilipinas, ano? Nadali na God kita nga kultura. Saan o pakitin ni makakatalwas? Waray God Savior, waray tao nga Savior nga makakasalbar hit na tanan. Pero dapat nagtitikang naunta kitahin pagpakaupay ha aton. Ito na aton kabutangan. It makuri kay binabariga kita, hini nga mga tao. Hostage kita permit ira mga kapritso. Uy, oras na aton mga kaka-K5! Alas 12:40 na, pasensya la kung medyo nagseryoso ako kayo sa'yo, nag-iinintremis ako. Eh, may ko humor din nga akong programa, pero nabasahan ko ito kagabi, ingansering ko, diri ko ini palalampason. Kinahanglan akong ini may share, buwas ito na akong pagprograma. Ini nga style din niya Pilipinas nga ginihinangad nato, ginbubotang nato na pedestal, ini nga mga katauhan, nagpapanunubraman kita at pagtinagosya ni Haira. Nga diri man unta angay kay herit magseserbisyo aton it natatabo ikita it naging sinerbisyo ha irangan waray-waray la kita iton ira mga karuyag sidnon herit nagbubuot ha aton sano daw la kita ay na ka K5 Reboy malingkod ba yun ka K5 Reboy didi ha aton or mapas la anay okay sige kay maka din nakitahan mga kuanya na panhitabuha NBA agoy ano pastilan ini nga Lakers kay di may nakakaabante mga ka K5 naglaban ka kulop ha game 3 an LA Lakers ganan Oklahoma City Thunder latak na liwat mga ka K5 131-108 an score botsid ngon 3-0 na tulo na itong daoghan Thunder ngan waray pa pakakaremedyo iton Lakers. Waray na hini. Tapos na ang boxing. Kaninan aga, mga ka K5, tapos na ginsiphid. Ha? Ginsiphid han New York and Philadelphia. Olo, God ini. 30 lamang. 144-114. So, 4-0. Nakadaog ang New York kontra han Philadelphia. But sid ngon, iton New York, mga ka K5, inaadto na Eastern Conference Finals.
naguhol

0: sulat na lahira kun hin-o iton magdadaog. Habang gaay iton Cleveland Cavaliers ngan Toronto Raptors. Okay? Safety na iton New York Knicks. Ayos gihapon ang New York. Okay. Nga diliwat kita mga ka-K5 han mga games. Yan ang adlaw. Okay? Amon adto ano sa? New York versus 76ers. Ngan kanina, nagtabla mga ka-K5. Agoy, hiwim binyawa kay nagpinasaway man inihan second quarter pala. Na-ejected he Wemby kay... Ano? Na-ejected he Wemby kay Nansiko. Didahan second quarter. Ngan tungod hini, napiangan ang Spurs. So nagdaog ang Minnesota Timberwolves 114-109. So tuto, tabla, mga ka-K5. Iton Minnesota ngan San Antonio. Good morning ha iyo. Ay, maupay nga ito ha iyo, Ponloy Villamor ngan Rosal Lakbayin. Salamat iton iyo pagkita. So, it matatabuhin ni mga ka-K5 buwas adi iton schedule. Anay ha? Kitaon ta mga ka-K5 iton... Ay, na ini. Di naman nadara nga akong didi. Juan. Kitaon ta iton schedule naton buwas mga ka-K5. Uy, nawara naman ini. Anay, akong ginkukuan didi para mahibaro kitit schedule. So buwas, may dalaban iton Oklahoma ngan Lakers. Maperdi nga ni Lakers, tapos na ang nga tanan. Okay. 4-0. Buwas, mga ka-K5, may laban. Itong Cavaliers. Cavaliers ngan Pistons. Itong Detroit, 2-1. Ha? Pabor itong Detroit, itong standings, 2-1. Buwas ini, alas 8. Itong Cavaliers, magmamalahi mo nga magtabla, ha 2-2. Itong Pistons, karoyag liwat nga mag-3-1. Kaya labi na ang itong New York, nagihinulat na dito a finals. Ha, buwas, bangin matapos na ini nga Lakers ngan Thunder nga era. Kung ang kaiduro manggod kadihado itong Lakers, itong Thunder, labi na nga wari dahi Luka Doncic. He Austin Reeves, in bago pa lang nga nakaka-recover, tikang iya injury. Ano? Salit, kukurian good. Nga makadali itong Lakers di dahi LeBron durit pag pinaniguro pero waray good may himo liwat kay kulang hirin tao di nga itong maging Superman ta, waray oras naton alas 12:45 na may da naton ginkinitaan nga video didi mahitungod din pangastigo mga ka K5 anuhin pulis san iya asawang babae. Nga nag-viral ito yan na social media. Nga kundiin. Subay, kundi ako nagsasayo, panakon pagkita. And misis, inagpipinakianan iya asawa nga pulis. Oy, di ka man napasabutit imo location. Sugad-sugad nga nairitaan pulis. Han kamakulit, han babae. Pero ang babae, siguro nag-away na hiragin taplong. Nakakita kayo ni ka K5 Robert. Ha? Nakita kayo ni kay 5 Milton naging kastiguhan police an kuan ani asawa nga babayi nga gintaplong han babayi an police ang nag-aaway na hira siringan police. Oh, may na naton CCTV makikit an ito ni da nga imo gintampalo ikaw ang naguna akon hin pangastigo agi daw kay waray na makapugong han i-emosyon ini nga police mga ka K5. Ginsorosuntok man hanawong ang babae, makaluluoy. Tapos sinikmuraan pa, ito nga nga diditagiliran itong tiyan, ay kay loobgad ang babae, kulob didan salog. Siring ko, makalilisang man ini nga, ano? Waray gad kalaban-laban itong babae, kung pag-iiristoryahan itong kusog. Kairo man, of course, labot lagod man kung may da babae nga maaram itong martial arts. Tapos itong iya mister, diri maaramhin self-defense. Okay, makakastiguhan ito it mister kung itong babae maaramhin martial arts. Pero kung sugad dito, pulis, lalaki, it asawa, magpipisikalay, ay kay logi ganito it babae, labi na. kundi rin maaramin martial arts. Kusog palangadaan advantage na itong lalaki. Taka itong pulis, may diton nira kaparte itong era training, kapartin pag disable itong era kakontra. Nga ginagamitan lahin kamauo o po dito training. Nga diri gagamitan hin pusil, ay kay nakastiguhan ka ng babae mga ka-K5. Makalilisang ito yan ang video nga nagsasara nga social media. Nga pangastigo hinosa nga police corporal. Okay, police corporal. It natabuhin niya na mga ka-K5, gintanggal haiya pwesto. Diri pa gintanggal ha trabaho. Ha? Gintanggal laanay haiya pwesto. In usa nga police corporal, kahuman mag-viral ha online ang video, hanggin aaligar nga pagkastiguhan iya, igin kakalungon, kalibin nga babay. Adaman, adit picture, klaro good. Pan-knockout good ito, kay nga dahan aping. Ha? Tuo nga, ano tawag ito nga klaseng suntok? Tingalimot na kan mga terminohan suntok. Ha? Baghin, diri man in straight. Kay baga nali ko ini nga kasuntok ini nga pulis ta kay lawasan ini nga pulis medyo bahol-bahol. Didan video makikitan nga haros 3 minutos ay waray pa nga nakita ito nga iyo nakikitan niya na video adto nan babae tumba na. Oh? May da pangayan pantilo gintilo ginsuntok gindanas-danas ngan ginsurusuntok han pulis ini nga babae an akon la nakitaan an pag suntok-suntoka ngayan kay may ada pa eksena nga gintilo han pulis sinuntok gindanas-danas ngan gin iba pa nga mga pangastigo. Ala didto ngay ani ni Habulakan. Okay, nakadestino Habulakan ini nga pulis. Ini nga lalaki in tauhan didto hini nga police station ha Malolos City. Gin relieve ha iya pwesto ngan igin butang ha restrictive custody. Ngan gintanggalan hiya han PNP ID ngan ginkuhaan han igin issue ha iya nga pusil. Bisan ang National Police Commission induro an paghikalasi hini nga pangastigo hini nga pulis. Sering ni Commissioner Rafael Kalinisan, hiton na Polcom, bisan pagad ko no ini away hin mag-uyab, kinahanglan imbestigaron inihan na Polcom. Kay pribado man ko no ini, nga panhitabo, kay away hin mag-uyab, mag-libin, pero sering hit National Police Commission, bisan kon away inihan mag-uyab, era ini, i-imbestigaron. Diri ini pwede. Sering ni Commissioner Kalinisan, derin pwede nga amon makarawatin basta-basta la. Ha? Derin naton tutugutan ko konsintihon nga ini nga polis in magpo-polis lagi hapon. Bo, ta, dakot puruhan nga matanggalin ni servisyo. Kay ada itong video. Ta kay itong napulkom yan na disidido daw nga tanggalo na servisyo itsugad hini nga klasihin polis. Kriminal ng administratibo itigsasampa ang mga reklamo kontra hininga polis. Answeringan na Polcom, bisan daw waray magreklamo haira, magihimo hirahin moto propio nga investigasyon. Hira na mismo it magkukusa. Hira na mismo it maglulugaring. Hinpag-imbestigar, bisan pa diri magreklamo ito nga babayi or bisan hino. Basta maglulugaring hira, hin pag imbestigar. Kay karoyag good ni Kalinisan nga mawara ito ha serbisyo nga polis. Asos, asos. Ano daw la ini ano grabe liwat adto nga pangastigo. Bagawaga naman adto hindi kanang tao. An babae sige liwat an pagginakan. Of course. Diri at iton mao pay nga rason nga bakay sige pag binunga nga hae mo imo pagkakastigohon. Siguro na warayan. Nagrason pa nga ni nga polis sering niya. Waray ko gad maraot nga ginbuhat iton akon serbisyo, tangkod ako nga pulis, an akon pagtraining nga tanan ipinaagilin sina Dios an akon ginagian, pero tungod hini nga nawara ako, waray ako paka kontrol han akon emosyon, mawawara ini nga tanan haakon pastilan. Amot aton sinisir yung mga ka-K5 nga usahay, ano, di gad nalilikyan, nga nadadara kitit aton emosyon. Pero kung sugad na ito, nga di kita nakakakontrol itong aton emosyon, amot dinadangatan kung sumisyon god nga dako. Ala, tubtublan ay kita din yung mga ka-K5, temporaryo na aton nga sasadhan. Ang kananya na nga Lunes nga edisyon na aton programa, 11 Mbps. Para itong mga nagpapamulat na itong drama, masunod na ang K5 Diaries ng Balay ni Biloy. Ato naging kausa technical side ka K5 Milton ng ka K5 Robert. Ako naman ka K5 Kevin Susana, hinautunta nga nakapaningon to na kita nga tanan ng Keep Safe. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan, Nasyonal ng Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: GTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: GTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy, alam nyo ba mga kaibigan, na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil mga kaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis, at mag DTX 500 Herbal Capsule. Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system, at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalansi, at nagpapalakas pa ito ng pangkriyas. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500.
6: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
3: DTX 500, bibili sa mga
7: mabutiga.
8: Health!
9: Health!
8: Alert!
5: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline of Vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: Health!
8: Health!
9: Alert!
7: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
6: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
10: DTX Coffee Mix, nagkape ka na. Nadito sa mga butika.
11: I Care Gold.
12: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang I Care Gold at I Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang pagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang I Care sa akin.
10: I Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
9: Health!
8: Health!
9: Alert!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Paghagos han kada oras.
15: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
14: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
15: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
14: Hadughan mabugun kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
15: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
14: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang

0: Dini Ha,
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Andam ka na para ito na ito major exam?
1: Ay, unta.
0: Pasimple ka pa. Di ba nasaring ka mapatutor ka hai mo best friend?
1: Oo man nga ni. Ito pa nga ni kumaturog haabalay hi Kyle.
0: Oo?
1: Lugaring lakay makuri man talaga ini aton subject.
0: Wow ha! Very supportive friend good talaga hi Kyle.
2: Dito pagod ko maturo kay iyo.
1: Yup. Kay kulub man ito niya klase. Wala pagod niya scheduling exam siya na. So, sugad.
0: Hmm? Diri kagulada na sumatiton ka matuuran ano?
1: Hmm? Ka matuuran nga ano?
0: Na boyfriend mo hi Kyle.
1: What?
3: Iyohin batian ang pasiunang nga bahin na natong istorya yan na nga simana. Ug santukid nga pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa yung papadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
4: Mga kakifay, may dako'y gistorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, nga habarangay kamalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
5: DTX Beauty Salon.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extra nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
3: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kan Kay Magbulugtong, kan Vladimir De Leon, ngang kan Saul Daven Hanbabatngon Leyte. Bao pa nga pagpamati ha ato na tanan. Anatong tagsurat yan ang simana amin usang nga babae nga taga Regina Hills Subdivision, Tacloban City. Ngan niya'y nagpapatawag hangaran nga Ashley. Ang mga paypay haniya kinabuhi niya ginpadarangan ni haaton nga nigin paangbit. Basi mahipatik haaton.
7: K5 Diaries.

0: Mabaya ko lang mga K5 Diaries. Ako Ashley, 19 years old, Hanrahina Subdivision. Tuwad ko nga yan, itong mag-best friend na babae ng lalaki. Dako itong chance na magsikog maay more than friends. Asya nita akong istorya na ipapaangbit din niya, K5 Diaries.
1: Diri na ako. Gusto na ini, makarak na tak ulo. Gusto na.
2: Ano gusto na? Uy, diri pa kita tapos, Ashley. Uy, ayaw pagtungok. Talong na paglingkod. Uy, Ash, talong na. Uy.
1: Diri na. Wala naman ang sulod ako, ulo.
2: Ano man, ma, sige ka na lang. Hulog ka major exam.
1: Diri.
2: Oh, di asya na. Sige na, solbaran nito nga akong ginatag nga math problem.
1: Diri na ako. Break, anay. Please, diri na absorb ito na akong utak.
2: Ay, kita. Napatsutor ka good ba, diri?
1: Magutom na. Pangangan eh, kita. Sige na, God, please.
2: Sige, 30 minutes. Tapos, padayong kita, ha?
1: 30 minutes?
2: 1 hour. Mahirit pa yun eh.
1: 1 hour? Malakad kita. Pag abot ang fast food, ma-order. Maulat itong order, makaon.
2: Kihan kita makaon, ha? Ano nga malakat? Ano nga ma-order?
1: Kay dirtit mo ako, hin chicken ngan burger.
2: Ano? Uy, hain ko mang kwarta.
1: Basta, may damo kwarta. Maaram ako nga, naghatag pala tita. Elsie and imo allowance.
2: Maaram mo din nga babae ka na paghahatag ni mami takon allowance. Ay, ma'am.
3: Oh. Anho na ko, nag-tutorial ka mo itong imo, calculus subject.
1: Brigad anay, ma'am. Magutom na. Diri na nasulid ang ulo ang gintutod doon ni Kyle. Diba, sir?
2: Napasangil ka lang, ma'am. Sering na lang, napalibre kang burger ng chicken.
3: Waray ka ito daragaan kung hi Ashlyn ay itong baga magkinulit, Kyle.
2: Amo nga
3: ni. Atuyahangin nala ito. Sunod, ikaw naman it pagpalibre.
2: Ay, laki, makakabulos gihapon ako.
1: Sige na, magutom na ba ya?
2: Tita Mina, malakat anay kami ha. Mapadayo kami niyang tutorial. Bahala na lang din ako kumaturog basta mahibaro ni nga kuan.
1: Ano nga kuan? Bulok ka kalkilos? Matamay.
2: Hobya. Diri bulok na karagig siring. Hobya.
3: Alahala, sige na. Lakat na ka mong aduha, sige na. Lakat na ka mong.
2: Makami kami, Tita Mina.
3: Sige, sige. Sige, hinay ka mo.

0: Ayaw ko i-remind kay Bayan Mawarta akong focus.
1: Sige na, balita. Sige na, sulod na yung classroom. Yakang yaka ito. Go get him, buddy.
0: Thank you, Sir Kylie Versosa.
1: Bye, ma'am.
2: Tanan na, Kyle. Mamahaw na ani kita sa uka, umuli. Nagsanlag ako hin imo paborito nga garlic rice.
1: Oh, yes. Siguro ito akong ginaayunan basta na sleep over ako din ni tita. It garlic rice, madaw. Habalay kay sinanlag lang nga ordinaryo't maaram.
2: Ada, kay pagpatakas din he, kay wari saralinan. Tanan na, hala, buhat na dida. Sige na, kalina.
1: Okay, tita. Okay.
3: Uy, andam ka na para ito na itong major exam?
4: Hay, unta.
3: Pasimple ka pa. Di ba na siring ka nga nagpa-tutor ka ni mo best friend?
4: Oo man nga ni. Dito pa nga ni ko maturog habalay Kyle. Lugaring, makuri man talaga yun nga atong subject.
3: Wow ha! Very supportive friend talaga. Liwatin ni Kyle, ano? Grabe. Yeah. Hindi tupot ko maturo kay iyo.
4: Amo na. Kay kulog man niya klase. Wala pag niya schedule ng exam siya na. So good.
3: Di ka pula na nagsusumat itong kamatuuran, ano?
4: Kamatuuran nga, ano?
3: Nga boyfriend mo, Kyle.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my kumso.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: DTX 500!

0: K-Fi Diaries. That little book, the one that
1: has the lock and key. What? Excuse me, ha? Maghira itong best friend niya at boyfriend.
2: Pamati ko. O sa laka-level, mag-level up pa nga ni itong best friend. Hitsunod hiton, lovers!
1: Hoy! Shut up daw, Cecil! Lovers ka dyan.
2: Uy, naharing ito ni mo sa phone. Bato na, anay!
1: Madali la. Isa pa na kita. 15 minutes pa may itong sana mag-time. Babaton ko ang itong tawag hit akong mat shooter.
2: Maaraw na ko ito, Konhino.
1: Anay la. Hello, Server Sosa. Nawaisan ko kung huya kay wari pukawa kanina.
2: Kaya niyo sabot?
1: Magmamata kami timprano.
2: Oh.
1: Pupukawon ko huya. Kung di rin makagmatanda yun, kay mantika man nga nakaturog. Tapos magdi-discuss pa yan o sa nga topic nga wari niya ma-review akong hakong baka gabi. Pero wari ko yung pukawa. Kaya mas sumupag inatubagin mga delta X, delta Y, X value XX, so ganito.
2: Di ka ba daw la crush ito na mo best friend?
1: Crush? Siring lugod, crush pag sinunlugon. Masunlug ito. Dani, di rin naundang di rin ako nagtutuo. Oh, sis.
2: Mm.
1: Maaram ka kung hinuta akong crush?
2: Ha? Hinong?
1: Ito matisa ko ba atong classroom?
2: Ha?
1: Kita akong hinutisakob. Hiyot akong crush.
2: Hey, Elmo? Crush mo niya?
1: Bali mo mati ang ilmo.
2: Kay guwapo, bali mo ti Elmo? Buutan pagod yan, balto.

0: Yes, girl. Salit pressured ako. Kinangla ko makapasara aton exam sa calculus kay makakarawd kan Elmo. Magsapit pagod kami lingkuran.
1: Mm-hmm. Ni Elmo ngay anha. So, di ka nagot talaga. Di rin nagot talaga ako magkakauyab ka ni Kyle.
0: Ngandiri yan na crush ako, no? Ngandiri ko luwat ya crush. The feeling is mutual. Platonic friendship. No romantic feelings involved. Claro?
1: Claro. Pero, sakop na kita, classroom. Kaya may exam pa natin.
0: Let's go!

0: Dere kay usang amansana, duha nga saging, and usang toasted bread.
1: Kay maaram ka naman kang Ashley, kay nadaraga na, solid conscious na ito iyan timbang. Aw, ila kay nadaraga, kay 19 years na good.
0: 19 nga danay waray buot.
1: Aroy, kaya mag-aano ka man, kay nahiaram ang good nga hiyala an amon baby, tikang katikang.
0: Siguro ano tita Mina, kung diri lahi Ashley ton iyo anak, mas madali nga na matured.
1: Amon na. Ada, wala naman masundi, salit amo ito. Bata-bataon, lagi hapon. Labi na nga, madalil ka lalo't madara kung nabilad haimo. Ikaw, Manggun. Kita aka, kagabi o, imbis ma-focus ang iya tutorial, o ano, nakikagawas lugod para magpalibri haimo hin snack.
0: Balitaw.
1: Hala, sige-sige pa, kaun pa.
0: Pagbusog na ako, tita Mina. Thank you on garlic rice.
1: Okay, you're welcome. Kakan ila kung baga karuyag mong mamahaw hinsugad hini ha?
0: Thank you, tita Mina.
1: Mag-overseas nga ni imo mami. Ikukumusta ako ha? Walay na kami baga magkaka-istorya.
0: Oh, ayaw la tita, kay papatawagon ko haimo hi mami one of these days.
1: Okay.
0: Ay, manuhugas na ako.
1: Ay, uy, ayaw, pasagdi. Ako it manuhugas para diretso na paglimpyo halababo. Sige
0: salamat,
1: na.
0: Salamat, tita.
1: Okay.

0: makauulit man. Napaluya man na itong aton exams.
1: Agi, parihula kita.
0: Gabay, hindi ako waray maghinubya kagabi na amon tutorial. Waray ako makagsolve na itong usang problem na itong exams.
1: Pasag din nila ito. Better luck next time. Maaton nga duha.
0: Masumo. Makarubya pagbuhat haling kuran.
1: Hi. Uy, mupay pa ito ni Masapit. Di dahi muling kuran, no? Ginman nila natin calculus exam. Pero kita ado, nag-review dayo.
0: Diligent student la ba?
1: Ahem. Seryoso? Tapos pala ang exam?
2: May ginkita ko lang kung tama na akong solusyon.
1: Asus! Sisiw man lang ito para imo. Sure ako, ginmani mo lang exam sa no.
2: Anong mani, uy? Waray ko dugong Einstein, classmate.
1: Pahambol pa! May exams mo pa?
2: Niyan pa nga kulok. Actually, kamo, may da pa?
1: Ako, waray. Pareho kami nga ni Ash. Kay magka-black section kami.
2: Ah, okay. Ano man, mauli na kamo?
1: Ako? Oo.
2: Tana, dungan kita. Pero, agi kita kantin kay mauhaw. Pwede?
1: Aha. Manlilibre ka?
2: Napag-uto madan calculus exams. Oh, tana palito.
0: Sugan. Magandir na kita ako.
2: Hmm.
1: Hoy, Ashley, malilibre daw kay Elmo. Buhat na.
0: Sige la. Thank you nala.
2: Marama ko nga dere ka maupod kay naghulat ka't imo boyfriend.

0: best friend kay Kyle. Salit-sugod ako kumalambing nga iya. Normal siguro mag-best friend. Waray ako sabot nga mag-iiba nga iyan ang dalaga na namon ka magsangkay. Salamat niya pamati mga ka-K5. Puwas, doyogi gihapon ito ikaduha nga bahin ito na akong istorya.
1: Handin na tatapos ang siyahan nga bahin ang eksperyensya kinabuhi nga padaran ni Ashley Hanrehin Hill Subdivision Tagloban City. Ang mga paypay ang niya kinabuhi in iyagin padarangan niya aton nga nigin paangbit. Basi may pati ka aton. K-5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hining nga susumaton. Hapanguna nga papel ni Ashley, Jael Yu, Kaupod Hira, Lolit Pabella, Edwin Torres, Joyce Katubaw, nga Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Kyle. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias, kinasingkasing ang pagsurat ng ubus sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kumaydan niyo mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, bukwat ay tonig paangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dinganig padaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inihimuan hin drama, basi mahipatik na maging kaparte hanaton K5 Diaries. May gugmaon ni Haladayo ang K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up pigam yan mga pecha Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob pagdagbit kay ni in first come and first serve basis libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Han Tacloban.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
10: Ang DTX 500,
9: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
10: Gigan sa palya,
9: yung nagkahatag o proteksyon.
10: Patok sa liver failure.
9: Ang pingyang imuatay.
10: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor Sampilar Capis. Lagi ko yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang ngakon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
20: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mong ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
21: Waray patinoon?
20: Kayo waray awas?
22: Waray gap bugas?
23: Kayo! Yungat!
24: Aray ko! Saba daw, Bianca!
20: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi hasulod ng balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy. Ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all
25: kaol-ol sana.
20: Ang balay ni Biloy.
21: Libap?
20: Manok-manokon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
26: Nga K5, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw ko din ngalinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
27: D3 Bio!
28: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
27: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
20: Hello, mga ka-K5! Shout out kanda Carlo Hoxon and Stephanie Tacloban City, ka Nestor Martinez and Barangay Opong Tolosa Leyte. Ngadahan natin paragbaligayin bango sa fish section, stall A5402 Hatakloban City Supermarket. Kan Ruel Mikay Ariza, parag tinapay ha barangay 95 Kaibaan, Tacloban City. Ngan kan Edmond Taberara han RE Glass, Kalubian, Leyte. Abri na ni mga Facebook and radio, ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy. Manok-manok. Ngayon nga programa, induro tayo humaupay ang kaburuto ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
21: Ako ang target hato nga pagpabutahan killer nga wala pa makilala. Ako good.
29: Oy! Kaya ano baga? Maaram ka man. Ninsin nga kahato nga killer nga. Hoy, Biloy! Pwesto yung maupay. Kaya pupusilin ko ikaw. Okay? Killer me.
21: Uy, birang. Ah, mga nagyaya ka na ko ito kay na-feel ko.
29: Agit na feel, wow, na-feel ha? Ano music nga na-feel?
21: Siyempre.
0: Natural nga mga sering Hibiloy nga yung target kay Haya Umagin Bala.
1: Ano man? Ah, anon huni han baga bala, han baga pag kan umagin imo haimo biloy, anon huni?
21: Anon huni? Ngalong han bala? Nasing boom!
29: Palimat motor nga umagi haimo.
4: Bangin sugada na ni ton huni ton bala.
0: Ada sugada ito, sugada dahin ni. Zoom!
29: Kay kuan motorbike.
4: Ay, bangin lot sugadine itun ho ni itun bala.
0: Ano lot itun?
4: Sugadine.
0: Pwede matungan ang bala.
29: Itun lagong nga. Ah, sus Maria Josep.
4: Kay ano man nga yan?
0: Kanan lagong puno.
4: Kanan lagong nga do.
21: Ay,
4: ayun na. Bala na latman marati kay basta kay lagong nga do.
21: Ayaw na daw kita ito. Kalimtanta na ito. An importante, mahalaga yan ha. Nga masulbar ini nga kaso.
4: Sigurado ako nga hipipi adaadtoan nagpusil ha iyo.
29: Kuan, inin. Basta kami nga himunit ha. Dere kami makakatestigo nga hipipi. Kay bisita namon niya kagabi. Nga nuray kami proof nga hiyaan killer. Isad to.
1: Ay, nagbibiling kami hinkuan. Hinibidensya.
21: Kap. Han, man kita magbibilingin ebidensya.
0: Alang, uray man kita CCTV, anon man?
1: Madala ito nga problema. Kasayon lang ito, baga sulbaron.
21: Anon man,
0: Kap? Anon man. Anon, Kapitan.
1: Anay. Kay, mabridge kita.

0: Kap, kap, kap.
1: Kaya ano kagawad di me?
0: Ano daw lang resulta ng investigasyon dito ng otoridad ang kamatay ni Attorney Nokis? May da ba daw lang ni Ralid?
1: Ba't nga ni kung may da? Bagan, mingaw man.
2: Labot lang itong kamatay ni Attorney Nokis. Ano akong nalakaso nga kuwan? Ang pagpataya kan, bibay. Di ba? Nanumdum ka ba ito nga namatay nga bibay? Ang lalaki nga ginrigla.
1: Ang saba niyo, Bilay. Ay, balalaki nga ginrigla. Dawat sa bursot.
0: Sakton sa rin ni Biloy Kap kay lalaki man ang sering hantungan namatay nga hibibay.
1: Saba ka mo, adin na itong police officer ho. Mapakihan na kita kung ang may tungod ba natabuha ito na din nakalabay nga gabi.
3: Kamu ba ito ang tigreklamo, Kapitan Bong Yu?
1: Chief! Ay, makamubo maningat si Pupulis mo. Pagkaya baga nakapasarin yung pagkapulis.
0: Kap-kap, kita na ko tira si Pupulis. Halipot it kamot, katima. It height halipot liwat.
1: Amo nga ni, napapausa kung kaya nung baga nakapasar man ini pagkapulis.
2: Ay, dire nga, nakakasakaling kura, no? Kita, oh.
3: Ane.
0: Bulingi
3: ako. Kapit
0: atong
3: mga kamot.
0: Malingkod
3: ako.
0: Kadi alsaw na lahat, Chip. Alsawon.
1: Ayaw.
0: Kaisog.
1: Kaisog maninigaw baga. Kaguti-guti na yun. Ikaw baga maisog
2: maninigaw. Buhi kagawad.
0: Hala, diri ka man napakapot. Takay. Sige, bubuhi ang ko ikaw suga din eh.
2: Ay, nagulang paglugod.
3: Kaya, Chiska, hindi mo malagin buhian.
0: Umunlok.
1: Umunlok ka man, Chip.
3: Kaulunit
1: ang puso. Chip, kani kaputa akong. Kaput, Chip, kani.
3: Kaput. Hinaya
1: lang ako,
0: Biloy, Kaptit Ulo.
2: Itulo?
0: Ulo.
2: Kaya nga ulaman ka, Kaptan? Mga til man lang, oh. Mga til na lang, oh.
0: Sige. Sige na, birahi. Biraha ba? Bunlutan.
2: Sige.
3: Ha? Patayin ko na ko niyo. Buhi.
2: Malahin chiplat ni chipa ako, no?
0: Pati akon. Nasisinaya ato na tulog.
1: Uy. Chip?
3: Kaupay ko niyo matulog. Mga animal ka mo.
2: Ay, di, rekan kesyo ka dito, Chip. Ginbubuligan ka lang namon, di ba? Kagawad.
0: Oo. Eh, isang kay kagod namon, Chip.
1: Ani kami, para bang mag-follow up han baga amon reklamo ba? Bahin ban handit, rita amon.
3: Huh? An bahin ang iyo kaso? Waray pa suspektado.
2: Ay! Ano yung suspektado? Bangin suspect, diri suspektado.
3: Asya lagi hapon ito.
1: Ano nga oray pa? Laro ano, Chip?
0: Chip, kay kahina yung manit investigasyon.
2: Ay, dapat. May din na kamulid din nga natabuha mon. Sir, di ba? Bis naman la, pagsiri nga, o siya ang suspect, katima, tawoy ni Mayor. Suga dito ba?
3: Hoy! Walay kami suga dito nga investigasyon. Ngan ayaw pagsiring nga may da mayor nga nagpapaluyo han nahitabuha iyo. Waray, dire dabi mayor.
1: Kaino man nga mayor it dabi?
2: Waray man akmagngaran kun hino nga mayor.
0: Hino nga mayor ngay anser, ti mo ginsisiring.
3: Ambot, dire ko maaram, waray man ako pagngangaran. Kamu, hino man nga mayor iyo bingangaranan, ha? Hey, no man, sige na, sumati ako!
2: Huh?

0: para. Inilagay kami maawas.
1: Solo.
2: Eh. Wala pa man kita baga haton barangay.
1: Balito.
2: Akap, kaya nung ano ni kita, ano man kita din, magano kita din ni haton amyaw.
1: Oh, kap.
2: Amyaw tanga barangay, kap.
1: Ha? Ay, ano, kap, ano nga din man kita humawas?
0: Nga ni kita. Para magpabuli kita itong kapitana din, he.
1: Ha?
0: Kapitan. Kaya may danila din, he, baga CCTV. Kikita ako ta CCTV kung baga may nabaga kadudadud ang tao. Nga man suspect nga nagpusil hato na ito na karabay ng gabi.
2: Sakto ko man.
1: Sige. Sakto. Hapit kita din yung barangay liway-way para manginsayod. Yawat na lang makita na CCTV at itong tao nga nagpabuto hato na nakalabay ng gabi.
3: Filipino.
4: Wow! May kumso!
3: GTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. GTX Coffee Mix, always number one. GTX Coffee Mix, purong-purong natural. GTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ang balay ni Biloy.
5: Liba!
1: Manok-manoko.
0: Ay, Kapitan Bongyo! Patron, ni Jael, gano'n man ko, ni Cesario, gano'n Antonio, ni Bongyo, ni ano pa, gagatanan ka mga yo.
6: Kapitan, Maika. Oy, Maika. Oy,
7: may
6: kato.
7: May kato.
6: May kato. Ay, kumusta ka na? Ano man?
0: Ala, kay... Okay man na ako. Sige, lingkod na kap. Lingkod na kayo ang kamo.
6: Adi, opod ko ikagawad Dimitri yung ni Kuan ni Chiptanod Biloy.
0: Aw, ay, ngayon. Amo ngayon ni Biloy. Muntog ito ni Angaran na amon.
2: Kay bantog man ngayon, kaya naman kapitana.
0: Ay, tugod ito ni Ibu Rayoma.
2: Uy!
0: Ganito ni Ibu Utang. Ganito ni Ibu Barangay Isos. Diba kap? Diba?
6: Oo. Hanbaga pagtikang hininga drama, asyad doon na isyo kan Biloy. Waray baga magkukunin niya pagbabayad ha kan utang.
0: So,
6: pero kay baga impas naman. Yan na, baga impas na. Kapa daw, ha? Kapitana?
0: Ay, impas siya haak.
1: Hala. Biloy, impas ka doon kang kapitana. Uman ka.
6: Kapa daw. Halaka!
1: Ipagdanasa na yung Biloy.
6: Halaka! Uman ka! Kapa daw, ha? Kapa daw.
1: Uman ka.
6: Halakita. Badaw, ginoo ko. Lagos, wari nang hipon.
2: Nagkikinita ka man. Kan kapitana, Maika. Naruruyag ka iya.
6: Wadiri, oy! Naruruyag ba?
2: Oh.
1: Nabalik ang lugod.
0: Ay, sus!
1: Mapilit-pilit pagod ka si Plat.
0: Ay, sus! Saba na ka mo, saba na.
6: Abadaw.
0: Unahunta na iton aton tuyo.
6: Ay, kapitana! Lagas ka na good man, akon ton.
0: Akon
6: ton din niya.
0: Bantok kahuna ko akon. Hala, sige.
6: Kamit may tuyo. Unahunta na itamon tuyo. Hala, sige.
0: Anay daw. Kaino ka? Kaino kayaan, kapitan, ha? Anot aton? Anot tak mabubulig?
6: Okay. Waray man kami CCTV, hamon barangay.
0: Oh.
6: And then, pwede kami baga makangyo. Kapitan, ha, inyo CCTV. Nga, makita ko na. Nakuha ba yung CCTV an kwan ang tao nga nagpabutuha amon?
0: Ano nagagab eh, may anda nagpabuto. Nagpabutuha iyo, oo. Umabot ato nga butuha ang barangay. Alay daw. Ato daw hihilngon, ha?
6: Sige, hihilnga daw kung may may buho.
0: Hala, ang CCTV may buho, ha?
6: Awa, rigat udok. Ano ba nga buho?
0: Kamakibuho man
6: din mo. Hindi rito kanan kuhan nga buho. Sige, ngahil nga kita, di dahit ng CCTV. Kung may dakuhahan killer hatong nga gabi, hala daw.
5: Ano adto? Palpak ka, Pepe? Uy, ano ka nga klase nga killer?
7: Sige la, Mayor. Di nila ko basta-basta dadas magkay bagin mapalpak.
5: Uy, Idoy, siguraduha nga mapatay mo it nga kapitan. Pati Hibiloy, kay para masolo mo yan na nga barangay. Maaram ka ba nga diri na maiha isusulong na ang Magna Carta for barangays?
7: Ano ito nga Magna Carta, Mayor?
5: Ginsusulong iton 42,011 barangays in the Philippines nga mataganhin patas nga sweldo, protection. Mas naging papakurukusog itong mga barangay officials. Ang mga barangay officials and first respondents. In times of pandemic, calamities, crisis, o ano pa nga problema, salit, panigurugod, Pepe, nga makadaog kagod pagkapunong barangay.
7: Mayor, madadayong gulit barangay eleksyon. Diri ba ini mauugsod na liwat?
5: Ano nga mauugsod? Diri iton pwede. Unconstitutional iton. Waray na gamit it balaod. Katimah iton 16 billion pesos nga pondo. Ikakain manit nera, Aber. Salit, mas maupay pa nga madayon iton barangay elections. Dayon!
7: Hey, pati ako, Mayor, gusto ko madayon. Madadayong good kay... maayon na ito nga mga last termer. Mismo it mga nandilingkod diyan na sugod kan Kapitan Bongyo nga nagkikilarawat litong sweldo waray polos maayon.
5: It mao pa ito ha irat. Tudasa. Tibuay waray agtumang.
7: Oy, sige Mayor. Oh, sugod ito takong bubuhaton.
5: Anay, eh. Hibiloy, kumusta man? Nahigdan na baha? Punerarya?
7: Ay, waray pa, Mayor.
5: Kay ano nga waray pa? Dagmita na! Kay nagtawag ha akon hi Chief, nga kumadto daw ang tulo. Nanginginanohan irakaso kung may lead na.
7: Ike, nag-iimbestiga hira, bayanhan gimbuhat ko nga napalpak.
5: Upayagod nga, Pepe ka! Ayaw na ayaw good ako igdabi hitun imo kapalpakan, ha? Upayagod la!
0: Eh, kita ano yung CCTV ho. May natawo nga nagdadalagan ha bounder itikang ha iyo barangay. Ito oh, ito. Pero dere, klaro ha CCTV.
8: Oh, ano ba tiya?
6: Mga lalaki, sigit mga dalagan.
2: Teka nga itong barangay. Asya na tiya? Asya na itong?
0: Wara ito ni da. Suga, ito nga area. Oh, area ha, area. Pero may na ito CCTV. Pero diri tala, klaro.
2: Kap, araw kita yung kopya.
6: Ay. Sos lahat na mga tahapin eh. Baga nung rin agod baga iba. Ipipiin eh. Iyag ko din eh.
1: Asya na, Kapitan? Hiyagod ngayon?
6: Ay, mahino pa man. Basya na aton baga pag-imbestiga, ang aton nakita CCTV. Kung baga diin, nagdidinalagan ang kriminal. O siya lahi nga baga, o siya lahi baga ginaagi yan ba? O siya lang nga baga dalan?
2: Kap, karoyag sigmon, teka nga itong atawa aton barangay.
6: Oo. Teka nga hihat itong agabi. Ano yung baga pag-dinalagan? Teka nga aton. Gusto na niya baga magpahirayo.
1: Kay di man niya tikang kap, Aber. Kaya ano nga nagdidinalagan man hiya?
2: Kay may tiil ma, dalagan.
6: Sama daw, Biloy, sama daw. Kamati ka mga doha. At itong tao nga nagdidinalagan, tikang aton barangay, dito ya baga may sid-sid. nagpaligid ngan baga baga nag-shortcut. Waray maiha, waray na iba, waray na iha, waray ano.
2: Waray na iba.
6: Waray na iba. Kaya itikang banhiha aton barangay. Maaram ako kung diin hiya tikang.
1: Diin man kap?
2: Maaram ya kung hain hiya maahagi?
1: Ha? Amo maaram ba? Good kay taga din, hindi ba kap? Biloy?
6: Mula.
2: Aw, waray na iba kap.
1: Hinuhiya, kapitan.
0: Hello pa, ang bisita de berangan mo net.
2: Akoy. Di rin na yung makakaglirong pa. Dakop na ya, dakop na. Waray iba nga suspek ini, kundi hiya!
1: Hiya!
2: Hiya!
1: Hiya! Hiya!
6: Taban bisita ni Birang nga ang kainom nira nga lalaki. Ha?
1: Hino pa?
2: Uy!
9: Kundi hipipipilasin! Hiya! Hiya! Ang suspek na nagpusil!
2: Ha ato!

0: May mga istorya pa, Partikan Biloy, nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ah.
0: Buwas na hapag abri o truhiton, ang balay ni Biloy.
2: Liba?
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Kenneth Pilinio, Jeneline Fajardo, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, Checo Molon, Joyce Katubaw, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Checo Molon it nagduyog hindi riyabag na sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs kay Bunga Hanyatuyaw nga huna-huna. Para natin mga viewers and listeners sa atong Facebook Live, please follow our FB page, K5 The Globe and Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manok-manokong. Ikinilyawa yun yung paborito K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon ng radyo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
9: Uy!
8: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
9: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
8: Oho.
9: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
8: ay!
9: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
8: Kining...
9: Mo na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
8: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
9: Yes.
8: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diyang dayon nga energy sa imong lawas.
9: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon.
8: Mm.
9: Ngano man, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
8: Correct.
9: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
8: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now guy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
9: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paniunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
5: D3 Bio!
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
9: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
8: O, na.
9: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP.
8: O.
9: Unya, kanang cake.
8: Unya na ang cake.
9: Unya na ang cake.
8: O.
9: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na na ipikto.
8: Ah, syempre.
9: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis.
8: O.
9: Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na nimo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
8: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag-D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
9: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
8: Matag-buntag.
9: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
8: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the best. gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3Bio, daog na ka.
9: Mm. Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
8: Ay.
9: Mo'y timailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mo na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan sa GP. Inga na kanindot ang D3Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag na itong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan nako kung ano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nga nung galuya man siya, kay man ang viral load nimo nagsaka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3Bio na Sir GP.
8: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
5: D3Bio.
2: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
7: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants I formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.
11: May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
5: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat mga ka-K5. At syempre atin din munang babatian ang ating mga listeners na nasa trabaho. Nako, Lunes na Lunes. Alam ko medyo mahirap ito para sa atin, pero kailangan nating bumangon at maghanap buhay. Oo, ang isipin nyo na lang, 4 days na lang magpa-Friday na. Diba? Magpa-Friday na, tapos magpa-payday na. Diba? Ang bongga. Ang dami natin inilook forward this Friday. So, ayan. Laban lang mga ka-K5. And of course, yung mga ka-K5 naman natin na nasa biyahe, nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo, lagi po tayo mag-ingat. Kung tayo ay lalabas ng ating mga bahay, lagi po tayo maglagay ng sunscreen. Of course, kailangan din tayo magdala ng mga payong, sombrero and all that, mga panangga sa init at sa ulan. And of course, dapat katulad ni Miss Kay, lagi kayong may dalang Mighty CV Alkaline Vitamin C. Para syempre, di ba, lagi tayong protected laban sa mga sakit at infection. Alam niyo ba, ako lagi akong may dala because sometimes, after I eat, before ako umalis, nakakalimutan ko naman talaga, hindi naman tayo perfect, no? So, nakakalimutan ko mag-take ng vitamins or supplements. So, lagi ko yan silang dinadala. Lagi akong may Mighty C, especially Mighty C. Like, lagi akong may dala niyan. And of course, DTX 500 and Clinica D3 Bio. Kasi, basta hindi lang talaga kompleto yung araw ko pag hindi ako nag-take ng tatlong yun. So, yeah, the power trio. So, ayun mga ka-K5, yung tips ko sa inyo pag kayo ay nag-work or maghapon kayong nasa labas ng inyong mga kabahayan. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga bahay. Naku, ito talaga yung ating mga solid supporters na kahit ano yung ginagawa nila sa kanilang mga house, kahit anong household chores pa yan, laging-lagi silang nakikinig sa K5 News FM. Kahit na mamalansya, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, naka-on lang yan ang kanilang mga radyo at nakikinig sa atin. Kaya naman, maraming salamat sa inyo mga ka-K5. Deserve na deserve nyo ang isang masigabong palakpakan. Kaya naman, samahan niyo ako this marvelous Monday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500 ang makusugo pa kontra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na. Simulan na natin ang ating tugtugan for this afternoon with a song by Angela Ken. This is Ako Naman Muna. Ako ay magbabalik, maya-maya lamang.

0: of God.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: My puso!
4: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings! Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
5: I Dare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
6: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: Baka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it Eli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Mga kaki-five, may dako'y gistorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
3: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
4: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
0: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
1: Higin pamay maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad ng Tacloban.
0: Ikaw
2: ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na!
5: With Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: At duna kinimo Mordica Charantia Compound.
9: Gikan sa palya.
8: Yung nagkahatag o proteksyon.
9: Patok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
9: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Kung nahiin kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa yun ang akong arthritis. Hantod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
5: DTX Coffee Mix.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kusog!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow.
6: That will soft sa imong gamay nga intestine.
5: Oh.
6: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
5: Mm-hmm.
6: Dako jung katabang sa imong absorption o patyon po anin niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
5: O dili ra mauna, Dok.
6: Mm.
5: Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
6: Tinuod.
5: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
6: Dili yun.
5: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
6: Yaw,
5: pero
6: ano?
5: Dili kaya ni plain D3.
6: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
5: Ah, siyempre. Correct.
6: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
5: Of course.
6: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is
5: man
6: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
5: Uh-huh.
6: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol.
5: Mm.
6: Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio. Tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
5: Hosto, ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya.
6: Mm.
5: Mao nang kompletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
6: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
5: Siyempre.
6: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pug kag BCO.
5: Ha.
6: Kalas kayo na.
5: Kalas
6: mas
5: kayo.
6: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
5: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality sa imong BCO nga giinom.
6: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
5: Bintaha.
6: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
5: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
6: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
5: Of course.
6: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
5: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
6: Nga naman.
5: Kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa tong lawas.
6: Gipangkaon.
5: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
6: Murag yung kusina.
5: Oh, murag yun. Makasulod sa itong gut o sa tuang small intestine.
6: Mm.
5: Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
6: Wow.
5: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity.
6: Mm.
5: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
6: Yes.
5: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo, mumubo ang imong blood sugar.
6: Correct.
5: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
6: Yes.
5: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
5: Oo,
6: so
5: oo.
6: D3 Bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabangkrap.
5: Correct.
6: Ang imong pancreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
5: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Miloy maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Mga ka-K5, that was Cold Water by Justin Bieber. Time check tayo. It is now 12 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And right now, mga ka-K5, at tinababasahin ng mga kisagutan ng ating listeners para sa ating ka-K5 na may kitanungan kanina galing kay ka-K5 Mira Malyari. Ang tanong niya, mga ka-K5, how to deal with a manipulative sad boy or sad girl? So, sinerge natin sa Google kanina kung ano yung meaning ng sad boy or sad girl. According to Google, sabi nila, sad boy or sad girl is an internet slang term for a young man or woman who is highly open about his emotions, specifically melancholy, loneliness, and failed romances. So, ito sila yung vocal sa kanilang mga emosyon, diba? Dinadaan sa social media, sinasabi sa mga kakilala. Yung tipong pag nakikita nyo sila, damay-damay na nagiging malungkot ka na rin. Parang ganon. While originally an artistic sensitive aesthetic, it is now frequently used to describe men or women who use their emotional vulnerability to manipulate others, mang-guilt trip ng mga tao, and justify toxic behavior. Oo. Ito din sila daw yung mga mahihilig mang-gaslight. Opo. Na kahit kasalanan nila, magiging kasalanan mo kasi mas malungkot sila sa iyo. Ganon, oo. Nakakaloka. So, eto na nga, syempre, to the rescue ang ating mga K5. Para kay Mira. So, sabi ng, eto, sabi ni K5, Lynn Binoot, sabi niya, it depends who they are and how important they are in your life. Mga friends mo ba? Or close circle? For me, limit lang the amount of time you spend listening to their woes. Tama nga naman, limitahan na lang din natin, diba? Kasi, ang nangyayari niyan, parang napapasa sa iyo yung negative energy nila eh. So, kung ano lang yung kaya mong ma-handle, yun lang. And then, bail out in time before you get completely swallowed. Correct. Bago ka pa ma-involve or madamay doon sa pinagdadaanan niya, diba? Exit ka na. Kung family member, same din. Diba? You should take care of yourself first. Kung partner naman, consider ending the relationship if no improvement in sight. Don't let yourself be eaten up by guilt. Self-love first. Ito lang talaga ang pinakamagandang siguro panangga sa mga taong sad boy, sad girl, lalo na yung mga yung manipulative ones, 'di ba? Is to, you know, create a barrier or a boundary between you. 'Di ba? Kung hanggang kailan lang sila pwedeng lumapit sa'yo. At kung hanggang anong klaseng help lang yung may extend mo sa kanila. Kasi minsan, kapag ka lagi mo silang ine-entertain, lagi mo silang tinutulungan, nagiging dependent yung mga to sa inyo. So, I think, kailangan you have to be wise, set boundaries, and set limitations as well din talaga. Ito naman, sabi ni Eds Villamor, sabi niya, parang hindi naman pwedeng kontrolin yung kalungkutan ng tao. Pero pwede siguro makinig sa anong problemang meron siya para bigyan siya ng sagot kung kinakailangan. But not to the point na pati ikaw ay mamanipulahin at ikaw ang gagawa ng solusyon. Which is true, no, mga K5, because sila, kung magsasabi sila ng problema sa atin, nandito lang tayo para makinig. Pero kung ang gusto nila ay tayo ang gag-

makakuha ng solution for their, you know, problems ng kanilang kalungkutan. Aba, hindi pwede yun, di ba? Di ba nga, mga magulang nga natin, hindi natin hinihinga ng solusyon sa mga problema natin. Di ba tayo pa kaya? Anong magagawa natin? Lalong-lalo na kung yung problemang, yung problema nila, eh sila naman din ang may gawa. Right? So, ano yung matutulong natin? So, for me, I have like, nag-list ako ng mga, kung ako sa sarili ko, personally, if I encounter people or a person like this, siguro unang-una, hindi ako maniniwala agad. Kasi minsan, I don't know, masama mang isipin, pero minsan gumagawa-gawa na lang din kasi sila talaga ng kwento na ikakalungkot nila. So, before you believe them, I think kailangan mo munang makasiguro na totoo talaga yung pinaguhugutan ng kalungkutan nila. Pangalawa, dapat hindi tayo maging marupok, diba? Okay, sabihin na natin totoo. Pero dapat kontrolin din natin yung emotions natin. Kung sila, hindi nila makontrol ang emotions nila, pwes tayo, pwede-pwede nating makontrol ang sarili natin. And kung at the end of the day, masyado na nila tayong binobombard ng kanilang mga problema, ng negativity, I think we really need to choose peace and clarity. Kasi unang-una, hindi naman natin sila responsibilidad, di ba? We can listen, we can give advice, pero hindi to the point na tayo ang gagawa ng solusyon para sa mga problema nila, di ba? So, kailangan mag-set talaga ng boundaries kung hanggang kailan ka lang at kung hanggang ano lang ang kaya mong ma-help or maitulong sa kanila. And then, 5, love yourself and respect yourself more. Kasi minsan, no, sa sobrang comfortable na nila sa atin, they think na kaya na nila tayong utos-utusan, di ba? Kasi nga, no-consensya tayo kasi pag hindi natin sila tulungan, mag-aamok sila, magmumukmuk sila, di nila tayo papansinin. Or else, ipopost nila tayo sa social media na, ito, friend kita, pero hindi mo ako natutulungan. Yung mga ganyan, I think, para lang sa akin, no, hayaan na lang natin sila na maging ganun. As long as alam naman natin sa sarili natin na hindi tayo yung tipong kaibigan na nang iiwan sa ere. Kung nabigay na natin yung lahat na matutulong natin sa kanila, lahat ng advice na bigay mo na, and then, we should like, you know, stop. Diba? Kasi, importante naman sila sa buhay natin, especially kung friends naman natin, family members. But you know what, at the end of the day, sila matutulungan mo, pero sila matutulungan ka ba nila? So, I think, the best way to handle those people is to just set limitations kung ano ang kailangan at pwede mong maitulong sa kanila. Pag sa tingin mo, sumusobra na sila sa pagbibigay ng negativity sa buhay mo, you can actually cut those people off. Kasi alam niyo, sa totoo lang, kung merong ganyang tao sa buhay niyo, parang ano, hindi siya masyadong nakaka-healthy and nakakadagdag sila ng negativity and toxicity sa life. So, I think, kapag sumobra na talaga, ayan, kailangan na nating dumistansya at mag-limit ng interaction sa kanila and also help. Kasi minsan, naabuso din tayo. So, ayun, huwag po tayong magpapamanipula sa mga taong katulad nila, yung mga sad boy or sad girl. I think you'll know it pag meron kayong makilalang ganyan. Alam nyo yan eh, makaka-feel kayo ng something na a negative vibe from them. So, yeah. Kaya nyo na yan, mga kaka-vibe. Kaya nyo na mag-determine ng sad boy or sad girl. Oo. May kilala naman ako, pero sige, di ko na mention. Oh. Oo, nasa paligid-ligid lang. Ayun! K5 Mira, thank you so much for sending in your
kay Tanungan dito sa aming programa. Maraming maraming salamat and marami na naman kaming natutunan galing sa iyo at sa internet. Maraming maraming salamat din sa aking mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kasagutan. For now, syempre abangan niyo ang aking daily K-tips. Ibibigay ko yan lahat maya-maya lamang. But for now, syempre tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Chapel Rowan. This is Pink Pony Club. Ako ay magbabalik maya-maya lang.

0: I can't have you. We're bound to break in my hands. Are tied.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
4: I Dare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
5: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies mo na yan!
3: Ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
10: Mga ka-K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
11: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
12: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audiotech, may di ka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audiotech, high-quality lights and sounds para haimo special nga okasyon.
10: Igin pamaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan ni STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad han Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
15: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
16: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Faiz Bitoon, naghanjod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food food supplement for men, epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!

0: Okay, mga kakaypay. Kawari kita sumabutan no, kung buruto sa ina ito. Kunti ay laan nagyakan, ano? Para hito nera butos, abstain, yes or no. O, pero ipapadayon nato ni mga kakaypay. Although medyo nag-break pa hira kadali. And kitaon natin kung pira ito na abtan, ano? Pag makaabot ba hira ito 1/3? I mean 2/3, ano? Ito na butos. Dili ito na ihap 250. Nga kanina presente, dili ito na nagka-enroll call. Kaya nag-atender hini nga sesyon. Balik ko natin ito na kongreso.
1: Ayon. Basko. Bautista Claude. Bautista Lim. Chan John Franz Norbert Joselito. Kua. De Los Santos. Garbin. Garcia Jose Arturo. Hernandez Dennis. Lacson. Macapagal Arroyo. Nisay. Oreta. Perez. Plaza. Singson Ronald. Singson Mihan. Solon. Tan Samir. Tan Watko. Uy De Carlo. Villanueva. Yap Arthur C. Yap Christofferson. Inares.

0: Representative Percy Sandania of Party List Akbayan to explain his vote.
1: Honorable Percy Sandania, Akbayan Party List is hereby recognized.
2: Mr. Speaker, my dear colleagues, initiating an impeachment case is not part of our ordinary work. Not every Congress we hold a high official accountable. Not every Congress we conduct hearings to determine probable cause. Not every Congress we write articles of impeachment. But this Congress, we answer the call of our people in our Constitution. And while we are doing the task, we are called names. Maleta, Crocs, Baklang Iwi. Our integrity was questioned. Paldo na naman. Marami daw nag-withdraw ng boto. Congress na bahag ang buntot. We are subjected to mockery and legal harassment. Ginawa tayong memes that were AI-generated. All in the name of doing our sacred constitutional duty. Pero bukas tayo sa mga pangungusig. Bukas tayo sa mga pangungutya. Bukas tayo sa mga katulad nating inip na sa katotohanan. At habang nandito tayo sa Kongreso, nasaan si Inday Sara? Naka-travel leave. Naglalakwatsa sa Netherlands, Korea, Belgium, Germany, at UK. Sa ilang araw ng pagdinig natin ng impeachment sa komite, ni hindi man lang siya ayos sinipot. She did not even give an ounce of respect to this eminent constitutional process. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes. These grounds are no joke, no joke. They don't deserve, we don't deserve VP no show. As we vote yes this historical afternoon, we are reminding the Filipino people what a public official should be. When asked, bakit natin ito ginagawa? We answer because we are raising the standard of public office. Sinasabi natin hindi ganito ang gusto nating leader. Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa leader na nagbabanta ng pagpatay sa harap ng media. Ayaw natin sa leader na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. Mr. Speaker, my dear colleagues, 69% ng mga Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. The numbers do not lie. The majority of Filipinos want to start the impeachment trial and they want to start it forthwith. Who are we to stand in their way? Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga mababatas sa supporter ni VP Sara na bigla nalang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Simula na ang paglilitis. Convict Sara now. Akbayan votes yes.
1: Majority Leader.
3: Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Representative Francisco Kiko Barzaga from the 4th District of Cavite.
1: Honorable Kiko Barzaga, 4th District of Cavite, is hereby recognized.
4: Thank you, Mr. Speaker. As the youngest representative of the Philippine House of Representatives present here today, I speak on behalf of my hopes for a bright future for our nation that is free from corruption and against the impeachment of Vice President Sara Duterte, the only 2028 presidential candidate who is capable of creating that future. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she is the first one to reveal the massive flood control corruption in the 2025 budget and the involvement of former Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Zaldico. VP Duterte is also an admired and respected public figure all throughout our country, which is reflected in the survey results which consistently place her as our number one presidential candidate for 2028. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. Vice President Sara Duterte is the hope of our nation. She's an accomplished lawyer who deeply cares for our people, as I personally witnessed when I visited her in Davao City. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. Thank you, Mr. Speaker.
1: Majority Leader.
3: Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Renee Luis M. Co. from the Party List Kabataan.
1: Honorable Renee Luis Co., Party List Kabataan, is hereby recognized.
5: Maraming salamat, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my dear colleagues, at sa lahat ng ating kababayang nanonood, tumitindig ang representasyong ito sa botong yes dahil naniniwala tayo na dapat nang litisin si Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon sa ngalan ng hustisya para sa taong bayang ninakawan at pinagtaksilan. Umupo tayo ng 8 hearings nitong nagdaang 2 buwan at binaybay ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kalakip ng mga ito ay mga ebidensya na naghuhumiyaw na umiiral ang korupsyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. At mula roon, naging mas malinaw ang mga sigaw para sa tuluyang pagpapanagot. Mr. Speaker, sa bawat kategorya ng mga alegasyong pwedeng mabanggit, meron pong ebidensyang naipakita ang House Committee on Justice laban kay VP Sara. May mga saksi tayong nagulat na sinabing utos ni VP Sara na magbigay ng peking ulat sa COA para sa maling paggamit ng confidential funds. May official report tayong hawak na bilyones ang dumaloy sa mga bangko ni VP Sara at kanyang asawa na hindi naman nakaulat sa kanilang salen. Sa parehong salen niya makikita na may mga taon na wala daw silang perang deposito sa bangko. Nakita din natin ng mga video na totoo at beripikado, hindi po AI, na sinasabi niyang nangontrata siya ng tao na papatay sa kanyang mga karibal sa politika. At sa bawat oportunidad na hiniling natin kay VP Sara na ibigay ang kanyang panig, hindi siya nagpakita ni isang beses. Mr. Speaker, sigurado ako, marami sa mga nanonood may mga kakilalang mga may mga kinaharap na kaso o kaya ay nakakulong. Bilang karaniwang mamamayan, batid natin ang bigat ng sistemang dapat magbigay ng hustisya para sa lahat. Pero sa kasalukuyan, may mga taong dekada nang nakakulong para sa mga mas magagaan na krimen. Pero dahil mahirap, walang abogado at nabubulok sa piitan. May mga nakagawa ng mga mas malalang krimen pero walang pananagutan dahil sa limpak-limpak na perang hawak o kaya naman dahil sa mahigpit na kapit nila sa pangyarihan. Yung mahirap na nagnakaw ng delata, kulong agad. Pero yung mataas na opisyal na nagnakaw ng milyon-milyon sa kabangyaman, nakakalusot? Hindi po pwede ng ganon, Mr. Speaker. This is about justice, yes, but more importantly, ako, kaming kabataan, tayo, ginagawa natin to para hindi na maulit to. Para sa isang kinabukasang, hindi na muling gagamitin ang pera ng bayan para sa makitid na pansariling interes ng ilan. Tanong lang ang sagot natin dyan ay kung matagumpay na mapanagot natin ang mga magnanakap, mabibigyan ng nararapat na serbisyo at suporta ang mga kababayan na gugutom. Kaya hindi kami papayag na ang kasaysayan ng ating henerasyon ay patatakan na lang ng pangalan ng isang nagtaksil sa bayan na piniling magtago sa likod ng poder sa halip na harapin ang mga tanong sa kanyang pamumuno. Mr. Speaker, as a final word, this representation is convinced bilang tunay at natatanging kinatawan ng kabataan sa Kongreso to stand with the youth. We stand on the side of justice. Wala pagdadalawang isip sa pagpapanagot sa mga kurakot sa gobyerno, lalo na nasa gitna tayo ng krisis. Bumoboto ng yes ang representasyong ito para pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Senado. Maraming salamat, Speaker. And maybe a point of information to the previous manifestor, Mr. Speaker, Representative Kiko Barzaga is not the youngest congressman in the House of Representatives. Thank you, Mr. Speaker.
1: Noted.
6: Alas 5.27 na mga ka-K5, out doon na'y nato na'y kadali, ano? Pero mabalik kita liwata mga ka-K5, diniya House of Representatives. Otro naton, And he Vice President Sara Duterte and na-impeach na liwat ha ikaduhang higayon itong kongreso kundi hindi dito na era pag burutusay 255 ha mga kongresista ang itong bumutos sa pagsuportahan impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte samtang 26 an waray mag waray sumuporta o kumontra ining resolusyon gan siyam naman mga ka-K5 amo ito nag-abstain. Alas 5:28 stand by mga ka-K5 mabreak anay kita kadali mabalik ito naton coverage sa tikang dinhi sa House of Representatives kataliwal ang pirang pahinumdom
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My kumso!
9: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
10: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mambibili sa mga butika.
11: Red Horse Beer in Numan Whistle.
12: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama, Red Horse Beer, lami, sulit.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Nikalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies
15: mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
16: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
17: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
18: May kas-
9: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
18: Igin pamay maruohan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugad ni STEM, science, technology, engineering and mathematics ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure gin papahibaro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up tigam yan mga pecha Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 at aga tugtog alas 4 at medya dun kulob pagdagmit kay ni in first come and first serve basis libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad han Tacloban.
19: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500 Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy na imumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport ngan Rema Care Pharmacy Hapalengka Central Kalanipawan Tacloban City Tara na mag DTX products na
20: E3 Bio with Physio
21: Ako si Jay taas akong sugar Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong taakong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3 Bio.
23: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: El Castigador! El Castigador!
6: Alas 5.37 na mga kakay-five. Balik kita ito na ito na taramdan El Castigador. Derderso na ini. Dito na ito na coverage. So no, ito na naitatabo. Dito yung House of Representatives. Pero may naghapon na itatabo dito sinado mga kakay-five. Pwede na ito ni-check gahapon na dito na kakay-five, Ray. Kay sumulod na si Senator Bato de la Rosa. nga niya da mga ka-K-5 may ada gimbuksan nga may ada ini ginaligar no nga cell nga warrant of arrest kang ha International Criminal Court no kun ICC ala kontra nga di ka na Senator Bato de la Rosa but okay nang gagalaiti mga ka-K-5 ito na to na di intalon senador kundi in sirin pa iya gimpud nga niya itong mga FBI harus nakipag wrestling pa iya bueno mahay bla dinin mga ka K-5 kun maamo inin kay makikita didito na mga didi internet ano didito na mga balita nga may ada inin warrant of arrest in fact adto na hi Senator Trillia and anay senador Antonio Trillanes. Siren iba, no, pulis ka na Senator Trillanes, eh, kaya nung aadto ka man, ikot magdadapo. Dere, kaya mo kuno baga hangyo ni Senator Bato de la Rosa, nga kung may nakuno warrant of arrest sa update ko, no, na, nagsiring ni Senator Bato nga di kananay Senator Trillanes, nga update itong pag-aristo. Bakit ang gagalaiti mga ka-K5? In fact, Didi, kanina, while nagkakaring commercial, nag-check kita din dito na Senate of the Philippines. Ginpapa-retrieve ang kuhan ang video footage. Din dito ang hallway, pagsulod ano, ni Senator Bato de la Rosa, tisulod ha, session hall, ito na Senado. Abot ko nakitaan ko na nung gibuhat. Sige daw, inin baya ay tara in House of Representatives kay Marisyo niya na ito na ito duhang nga sangay ito na Kongreso and Senate ngan ito in House of Representatives. So kanya-kanya hiram mga pasalida yan na hindi na pa umaya. Sige daw, kani yung tana itong Senado?
0: Pasadin, you are here for the
1: 13th? Inahabang hindi pa pasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, tinahanap ako ninyo, sumusweldo, hindi kayo papakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung guy.
0: So, alam mo sa atin, why?
1: Sir? Sugat-sugat ako.
0: Why are you so, here? Sir,
1: this is the statement. Wala silang respeto sa institusyon ni Senado. Gano'n lang yung biyay. Ha?
0: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa si inyo, sir?
1: Umusap kami. Gagawin namin.
0: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok
1: today? Ayan, masinador, Mr. Republic. Kung hindi ko mapasok, kinaharap niyo ako. Diba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako po mapasok.
0: But is, sir, may kinalaman sa pag-u, sir, para makabulan
1: ako. Lahat yan, trabaho ng senador.
6: Okay, ka-K-5, check daw ito on Senate of the Philippines. Ito nera live liwata, no? Inin, kitaon talawat kung ano ito na era dito mag-action, ano? Ma-action niya na, ito duhang sangay, ito na Congress. Ito lower, ganito na upper. Oo, kaya no, kunong inin congressman gihapon itong tawag, ito upper house, ngayon lower house. Actually, doon duha ini nga legislative, no? Sirip pa, tutuloy itong branches ito nato na gobyerno. Executive, judiciary, and executive, legislative, and judiciary. So, itong legislative duha ka branch. House of Representatives, and itong Senate of the Philippines. So, amo inin, duduha inin. May dahin yung mga chicken balance. Kung ano't igpapasar, didi ha inin Kongreso, didi ha House of Representatives. Pangina noong gihapon ini, didi itong Senado. Sige daw, i-goan, i-grab. Kaya nagyaya kanya na, hi Senator Rodante Marcoleta. Oh, so nag-otro na ito, nag-reshuffle yan na. Gin bayog itong Senado, ipinag itong pag-liwani. Nga di kan Senate President Soto, pero di rin kung ini nakalink para ito impeachment ni Vice President Sara Duterte. But ako, para ako is it's okay, ano nga, itong magiging inin senador or Senate President, ganito ng impeachment, in abogado talaga. Sina, check naton. Balik ko naton. Ito, ngadtulot kita balik. By the way, ano? Baling kita ang diha Senado.
2: For purposes of protecting the due process and the rule of law, which our colleague can avail, Mr. President.
3: The motion is consistent with our rules, is consistent with Senate Resolution number 44, is consistent with precedent. So is there any objection? If not, the motion is carried.
4: Mr. President.
3: So consistent with past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws.
4: Thank you. Mr. President, may I have the floor, Mr. President?
3: Yes, Majority Leader.
4: Mr. President, as I was looking and watching the CCTV, Mr. President, I recall, Mr. President, every time we have a committee hearing, any member of the Senate would move to cite in contempt someone who is lying, Mr. President. So my position, Mr. President, looking at what happened to our dear colleague, and I'm going to do this, Mr. President, whether you are in majority or minority, you are an elected official, Mr. President. And for someone, especially coming from a different agency of the government, trying to do something like that in violation of Article 147, Chapter 2 of our revised penal code, Mr. President. Maybe, Mr. President, it is right time for us, while we are having a session, to cite in contempt these individuals trying to prevent Senator Bato de la Rosa from reporting for work to do his job as elected Senator of the Republic of the Philippines. So, Mr. President, if it is a proper motion, and I would leave this to the body, that we cite in contempt these individuals, Mr. President, that would be identified in this particular video, trying to block, trying to prohibit Senator Bato de la Rosa from doing his job, Mr. President.
3: Yes.
4: I submit, Mr. President, to the wisdom of the
3: Is there any objection
4: majority
3: to holding the John and Jane Doe's, who will be laterly identified in accordance with the CCTV, to hold them in contempt of Senate?
4: Mr. President, I was suggesting, Mr. President, and if you are, if the body is amenable to that, I will move, Mr. President, that we cite them in contempt.
3: Yeah.
4: Because, Mr. President...
3: Well, because you made that manifestation, Majority Leader, let me say this, not as Senate President, but as a member of the Philippine Bar and as a humble servant of our people as a senator, each legislative body has to defend itself, especially versus existential threats. When we only have 24 senators and in certain votes you need 13, and we will allow that in our premises without the proper coordination nor without the proper due process, ay pwede mong habulin na lang at hagurin yung isang senator, what can be more existential than that?
4: Yeah.
3: There might be some reservations, but medyo ang tono pa lang sa hearings ay parang may kabastusan. Hinohold na natin in contempt. And for the record, when Senator Bato was chased by these agents, we were already in session. I was already standing in the podium at the side and already was making that motion. So even out of courtesy, regardless of their coordination, kung meron man o wala dito, hindi dapat hinabol si Senator. Dapat pumunta sila dito sa taas. Nakipag-usap sila. Guardyahin nila lahat ng pinto. Pero hindi dapat makipaghabulan sa kahit sinong senador dito sa loob. So it is really the pleasure of the body. But if we do not take a hard stance regarding that, do not regret or do not ask ourselves why, tomorrow, baka may checkpoint na malapit sa bahay natin at huhulihin na tayo. Because my understanding of parliamentary immunity goes to the extent of even being secure in our traveling to the Senate. Eto na sa loob na ng Senado eh. So, Majority Leader, maybe you should consult the other senators or make the motion and then... So, can we recognize first Senator Estrada?
5: Thank you, Mr. President. Just an additional violation of the elements of the National Bureau of Investigation who chased or who prevented Senator Bato from attending the sessions. May I invite the attention of our colleagues in Article 145 of the Revised Penal Code. If I can read it to you. Violation of parliamentary immunity. The penalty of prision mayor shall be imposed upon any person who shall use force, intimidation, threats, or fraud to prevent any member of the National Assembly from attending the meetings of the Assembly, which in this case, the Senate, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees, or divisions thereof, from expressing his opinions and casting his vote. And the penalty of prision correctional shall be imposed upon any public officer or employee who shall, while the Assembly is in regular or special session, arrest or search any member thereof, except in case such member has committed a crime punishable under this code by a penalty higher than prison mayor. That is all, Mr. President.
3: Yeah. We take note of that, Senator Estrada, and it's 100% correct. But the reason why this the presiding officer has not mentioned administrative and criminal law is because we can ask the Committee on Rules and the Committee on Public Order to have an investigation, no, to meaning my immediate concern is the integrity and the safety of the Senate as an institution. It isn't even about Senator Bato. They could be arresting people from the other side of the aisle or other side of the politics here. I would have the same stand that you have to coordinate first, then we have to accept that they have legal authority. If not, you give the senator the opportunity to go to court or, as Senator Marcoleta said, all legal remedies. Wala namang problema po sa legal remedies. If we go to all the presidents, you will see na eventually yung iba nag-surrender din. Pero yung korte ang nag-utos, hindi yung mga law enforcers. So my point is, we will deal with the administrative and criminal liabilities, if any, according to the findings of our committees. But right now, before us, is the question of what does the Senate in plenary as a body do to protect itself? And Senator Villanueva suggested holding them in contempt. May I remind everyone that when someone is held in contempt, they are allowed to purge themselves of that contempt by either giving justifiable reason or by apologizing. My information at this point in time, and anyone can correct me if I'm wrong, they are still here and they are still threatening to arrest him here. So, what is the pleasure, Majority Leader?
4: May I ask for a minute suspension, Mr. President?
3: Session is suspended.
26: El Castigador! El Castigador!
6: Ayan na mga kakipay, diriundangan ni Senator Bato de la Rosa. Dadakpong ko niya, labi na kaya adto ni Ginihingyap. Nga updon o umupod hi anay Senator Trillanes dito pag issuehan warrant of arrest. Ani masasabtan kung ano ito na tinuod niya stand. Ito na mga senador, pro-protection at banira, kay may president man hini, under itong protection, ano, itong senado, ito niraig kasi mga miyembro, or mga miyembro ito na senado. Anyway, wala naman good kita oras, pero niyan, kumbaga makahabol after itong, D3 Bio Evening Newscast, mapadayon kita ano pag coverage dito naton Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital para ito na iba pa ng mga panhitabo, ma-action ng mga panhitabo aduhang sangay hito na Kongreso diniha House of Representatives yan sugad man dinihito na Senate of the Philippines. Bueno, batay niyo itong sunod niya taramdan D3 Bio Evening Newscast. Agaran na diri, ito natin yung kausay ka K5 Ray Barona. Ako'y ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban yan, Bugos nga Siniraga, Visayas, K5 News FM.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
8: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
10: I Care Gold. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.
11: Red Horse Beer in Numan Whistle.
12: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama. Red Horse Beer. Lami. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan.
27: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to help for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
28: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. senior high school with ABM and general academic strands, CPA review program, CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
27: May kasala, birthday, ubisan anong okasyon. Audiotech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audiotech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
15: Igin pamaymaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na han mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugad ang STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad han Tacloban.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Different Bio, MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mga kakipay, banin itong magpasung ang mga notisya nga natong mga laray uluhan. Balita lokal, dosa news nga bata nga gintukok. Ang nagkahimuhin tulong ang mga kaayaman. Hakampitik palo, late patay. Biktima waray dayon maasikasuhan mga doktor.
17: Duha patayan mahulog a siwal ang ginsasakyan ni rang a sidecar halimasawa Southern Leyte.
6: Balita nasyonal, VP Sara Duterte utrong naimpeach sa hakamara.
17: Senadora Alana Cayetano gintudlo ko mabag-o nga Senate President.
6: Ato naman balita lang yaw nga labnasan na Trump ginasalikwayan mga kondisyon han Iran para maundang na ang gyera.
17: Hanta virus sa dirisugad ang COVID-19 sumalahan World Health Organization.
6: Ato naman na balita negosyo presyuhan na crudo ha world market nag-umento haluyo han pakyas nga sarabot ha pistocks ha Middle East.
17: Habalita kakaiba de batarya nga pasahero naging hinungdanan pagkadelatar han usa nga biyahe han eroplano ha USA.
6: At naman balita pag natakusog, Victor Wimbanyama erigin na waray pamulayan na second quarter nga mulay han San Antonio Spurs kontra Minnesota Timberwolves. Ito rin han pagsikuhin ni kan Nas Red.
17: Habalita entertainment, ang mga bagong Miss Philippines Queens ginkoronahan na.
6: Ato naman, okon na paupay nga gabi. Pilipinas, paupay nga gabi, Eastern Visayas. Kadaga tayo ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw, hiton Lunes, Mayo 11.
17: Live na yung mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
6: Makikitaan, mababatihan kami din man nga parte ang kalibutan. Ipinagihito na mong YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
17: Nga na detalyahan na ato na mga balita.
0: Balitang lokal.
6: Yan ito na ito na balita lokal. Makaluluoy ang naging sitwasyon na nusang dos anyos nga babayihay mahuman nga iniin pagkagton hintulong ng mga kayaman arani era panimalay barangay Kampitik palo late dito na alas 500 kulup Sabado Mayo 9 subay ito na nanay handa bata nga Hiria Portillano dayon nira nga gindarah ang Bata Haliti Provincial Hospital nga ginlimpyuhan nga gimbutangan na hin-bandage ang samaran nga kahimuhan bata pero gin-refer na hira ha Eastern Visayas Medical Center o kun EBMC umabot ha ira o umabot na hira ha EBMC din ito alas 6 na gabi pero gin-record la ang bata nga ginpinahulat ta anay hira. Ito ko na ito na kamaraka sa Gunsun. At doon pagpakyana han nanay, han bata, ang mga personales, han hospital kung ano. Anayra paghimuon ha bata. Pero subay han usa dito kagin minsahe o kung gin-signan na nira ang ENT doctor nga magkakapot ha bata nga nakatala naman hantong adlaw nga sumulod pasado alas 12 han magahon pa naugang pa ni Portillano nga gin-sumatan hiya han iya gin-pakyanhan nga empleyado kung umabot man o waray ang doktor in waray na hira labot. Otro nga pagpakyana ang nanay dito kung pag-aanon man nira ang bata, iralugod ay ginapagyanhan liwat ang nanay kung ano aniya magiging suisyon kapag bubuhaton nira ang bata. O sa naman nga pediatrician, namin ito na nagtaon, hindi ekstros, ganpira ng mga injeksyon ang bata, pero mahuman hato in nagdinugo na ang bata. Kinabasan ang alas 5 kagahon, deklaran nga patay na ang bata nga subay ang nanay. Nakasurat hanit na certificate ang bata nga rabis at naging hinungdan ang pagkamatay ni. Samtang nakigasumpay naman ang barangay officials, ang barangay kampitik at mga tag-iya han ayam kundi naghatag hinpauna nga 4,000 kapesos kabayad anusa nga tag-iya han ayam ang pamilya han biktima.
17: Kadugangan nga notisya lokala, nahulog si Wal Harani hapantalanan usang motorsiklo nga may sidecar. Habarangay Triana Limasawa Southern Leyte dinahan nakalabay nga adlaw ang Mayo Jessa. Subayhan inisyal nga imbestigasyon ng Limasawa Municipal Police Station. Tipakad doon tahiraha Barangay San Bernardo Limasawa tikang hausang resort ha Barangay Triana ha na ginaligar nga nawad-aning kontrol ang driver han maong nga sarakyan nga ginkilala nga hi alias Jana 24 anyos usang nga crew nga residente ha na maong nga bungto. Nakagangkonhin grabe nga injury ang driver nga naiya mga sakaya nga ginkilala nga Hira alias Keno, 25 anyos, crew nga residentehan pareho nga lugar, nga alias Nela, 31 anyos, usang freediver instructor, nga residentehan Lahog, Cebu City. Igindalagan pa Halimasawa Rural Health Unit ang duha nga pasahero sa para mataganhin medical nga atensyon. Pero gindeklarar nga patay na ang duha mahuman ang mga paningkamot nga masalbar ang mga biktima.
6: Hakadugangan nga notisya lokal, malinang puso nga naaresto ang usang paraguma nga number 4 nga most wanted nga individual na probinsyahan na Northern Samar. Ito na ito na kaso hini nga statutory rape. In aresto ang suspek, kabarangay inaginayan na pambuhan. Ito na Mayo 9 kundi na nanginhang nampag nga sumakayhin usang dimotor nga sakayan na pandagat ang mga kapulisan tikang habungtuhan na katubig. Aros usana katuig ang gimpalusan nga warta baresta kontra suspek kundi may pizza ini. Kahulyo 4 han naglabay nga tuig tikang kan Ricardo E. Ramos, presiding judge and regional trial court 8 judicial region branch 22 han Lauang Northern Samar. Kapag yan na kaput na ang katubig municipal police station ang suspek para kagayan ng dokumentasyon ng disposisyon.
17: Hakatapusan naman nga notisya lokal, durantehan Mother's Day nga igin sa urog kakulopa, gintagan gihapin pagkilala ang mga persons deprived of liberty hausang presohan ha Ormoc City dirahan Domingo Mayo Jessa. Subayan Facebook post ang Ormoc City Jail Female Dormitory usang programa nga may durudilain nga mga aktibidad ang ginpamuhat nga tinikangan hinmisa. Mga bukad nga mga mensahin kalipay ang inspirasyon ang mga anginhatag ha mga kananayan nga PDL upod an ira mga bisita kumo pagkilalan ira kabasgo o kabaskog nga kadasig haluyohan ira inaatubang nga mga problema. Usang read a book activity naman ang gindumara para han mga anakan PDL. Sugad man ang pagdistribuerhin mga regalo para han mga nanay. Ginpangunahan ni Acting City Jail Warden Juvie Daulong ang maong buruhaton. Halada para han mga nanay hasakob han karsel.
6: Alas 6:11, natong mga balita lokal, gimpadangat hayon D3 Bio, the superfood supplement. At ito naman mga balita nasyonal, ikaduhan na kabeses nga na-impeach si Vice Presidente Sara Duterte ha Kamara. Maman gumawa sa resulta ang pagbutos sa mga kongresista. Gumawa sa resulta han House Plenary Session hanyan nga Lunes, Mayo 11. Sobra 200 ng mga kongresista ang nagsuporta impeachment kontra ha Vice Presidente. May 255 mga kongresista ang bumutos hinpagsuportahan impeachment kontra kan VP Sara. Samtang 26 naman ang kumontrahini. Ngan siyam naman amoy doon nag-abstain. Sa mga bumutos sa impeachment kontra kan Duterte, itingong party list Representative Judah Sidre kundin sumalaha iya makuri ini nga desisyon na bina kay ginsuportaran niya ni Duterte di datun eleksyon ana 2022. Pero gin klaro nga may kabugat at dun mga ebidensya ngan mga testimonya kontra kan Vice Presidente.
17: Pagkatapos naman nga balita nasyonal, gintudlok si Senador Alan Peter Cayetano kumo bagong Senate President han Senado. Yan ang kulupahan Lunes, Mayo 11. 13 nga mga senador ang bumotos kan Cayetano kumo bagong Senate President.

0: hatag hin extra nga proteksyon hato lawas nagpapa kusog ito nato resistensya nga na immune system. At naman balita lang yung alam na saan bumaton ang Iran ha proposisyon han Estados Unidos nga naghataghin mga kondisyon na partihin sa rabot nga undangon na ang gera. Pero sumalahan pahayag ni US President Donald Trump di rin niya kakarauton ang maong mga kondisyon butang nga nagpapadako ha posibilidad hin panimago ng mga pag-atake mahuman ang pira kasimana nga negosasyon. Tinikangan hini nga paglansa rin pag-atake ang Israel upod ang Amerika ha Iran pagpwersa hanasod nga bungkagon anera nuclear program ng mga pasilidad. Nga nauna na nga ginyakan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga diri mahuman ang gera kung diri humunong ang Iran ha ira operasyon nuklear. Nagpabilin naman nga marigon ang Tehran ha ira mga desisyon nga mga pahayag samtang abri ha diplomasiya nga pakigistorya. Dugang pa ni Netanyahu parihas sa hiran ni Trump nga nadiri mahuman ang pag-atake hasta Maida uranium nga ginaangkunan Iran haluyo han iya mga pulong nga kaya initanggalon han US bisan sano nga tipaunan no Mira Karyagon.
1: Kakatapusan nga balita international, iginklarohan World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga an outbreak kanahan hantavirus in diri panibag-o nga COVID-19 haiya surat hakatawhanan isla han Tenerife ha Spain kundi in madaong an cruise ship nga may outbreak han mao nga sakit. Dugang paniya hamubo an hulgay ni ha publiko ha pagkayana. Pero ginkilala naman nira ang kabaraka han ang katauhan han isla nga magsarang ang sakit ha ira. Tulunaan na matay ha MV Honduras durot han hantavirus kundi nakumpirmar nga may 38 nga Pilipino ang sakay han mao ang barko. Nagpasalamat naman hiya Tedros ha Prime Minister han Espanya ha pakigurusa nga na pagtugot nga karautonan mga maan mao nga barko para mapugnan ang sakit nga na nagpatapod ha publiko nga may mga plano na an WHO nga na Spain nga taluwas nga ma-evacuate ang mga sakay nga matambal ang mga natapnan han hantavirus.
0: Alas 6:16 na mga ka-K5, binaton na balita lang niya ang alamdasan na kinpadangat tayo ang klinika DTX 500, makusog nga pangontra ang high blood pressure.
1: Para naman na balita negosyo, haluyohan na pagsalikway ni Trump habatuan han Iran na hiunong han PSOX ngan panibagong nga hulga. Hin mga pag-atake tikang ha magkaluyong puwersa, humitaas ha 104.01 US dollar kada bariles ang presyo han krudo. Han Brent crude, an opisyal nga suruklan han international nga panguhaad hin petrolyo. Ha Amerika naman nag-umento han 97.84 US dollar kada bariles ang presyo han krudo. Karuyag sidngon hini nga makalaom na liwat an publiko ha panibago nga pag-umento ha presyo han mga produkto petrolyo ha maabot nga mga bulan.
0: Alas 6:17 na mga ka-K5, anaton balita negosyo, game panagat tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Balita! Wow! At naman na balitang kakaiba, usa ka oras nga nadilatar ang biyahe ang aeroplano sa Southwest Airlines nga tipakad tuon ta San Diego, California, direton matad-an nga may dangay an usang pasahero nga di baterya. Darahan usang pasahero nga hi Ellie Ben Abraham ani full foot robot nga hi Bebop tikang ha Elite Event Robotics. Sa balakan Abraham ginapalitan pa niya hin kalugaringon nga ticket an maong robot Amo nga may ini kalugaringon nga lingkuran sa eroplano. Pero sa mga natalapas sa nira nga balaod hapagsakay

0: plano, amay ton pagpalingkura kan Bipop ha aisle set. Tungod kay igindidiri ang pagbutang hindag ko nga mga gamit hama o nga lingkuranan. Amo nga igimbalhin ang robot ha window set. Pero linutaw pa ang usapang problema. Lumapos hagin tutugot nga limitasyon para han flight safety and lithium battery hini. May tungod hini, gigkumpiskar nga gin tanggalan ni battery and robot. Dito na nakalupad ang aeroplano di pagkanto ha destinasyon hini. Akaluyo, hadton pagkadilatar ang biyahe, nakabot naman hi Bipop ay event mahuman na hiya ang panadaan hinbago ng baterya gamit itong overnight shipping. Alas 6.19, anaton balita ang kakaiba. Ipanagat iliha iyo ang D3Bio na superfood supplement.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Para naman na balita entertainment, mahuman makoronahan ang Miss Universe Philippines 2026 dira na kalabay nga semana bag-o nga mga queens ang nakagangkon hina kadugan o kadaugan kagabi Mayo 10 pinagin special coronation ha Miss Philippines Coronation Ball nga gindumara ha City of Dreams Manila Paranaque City samtang nakabot ni Bea Milan Windorski ang MUPH crown ginkoronahan gihap ang mga nasalin nga api hanto Top 7 para ipresentar gihapon ang Pilipinas sa international pageants. Ginpili ko mo Miss Supranational Philippines si Miss Pampanga Alison Hetland, Miss Echo International Philippines naman si Jen Rose Javier han Sultan Kudarat, Miss Cosmo Philippines si Bella Ismael han Taguig City, Miss Charm Philippines naman si April Smith han Cebu City, Miss Tourism World Philippines si Miss Tarlac Marian Arellano, Miss Echo Teen si Miss Iligan Trexie Rojas, ngan gisasahani nga Miss Worldwide Philippines si Nicole Borromeo han Cebu Province. Samtang ginkoronahan naman nga Miss Teen Universe Philippines ang pambatohan islahan Samar ngan usa ha pinakabatang ha mga kandidatahan MUPH ngay Catherine Wardell.
0: Alas 6.21, anato na balita ha entertainment. Tengi na panangat inihayo, kinagihan DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dalaan ng DTX Beauty Soap. Ato naman, paugnat akusog, waray nakagpadayon sa second quarter ang San Antonio Sports Star ngahi Victor Wimbanyama durantihan mula hini kontra ha Minnesota Timberwolves kakulop inihan Domingo tungo dito iya pagsikukan Nasrid. Amo ang siyahan nga pagtanggal ha 22 anyos nga French basketball player usang nga mulay haya bugos nga NBA career. Kundi gindeklarar nga hantun mga opisyali sa NBA ang foul nga may level 2 penalty. So wala ang coach sa Spurs nga Mitch Johnson and 7'4" nga hi Wimbanyama inin nakaka-experyensya ihapon inihin mga foul hapira nga mga mulay pero waray man ini pansina han mga opisyal. Pag ripasuhon naman hatin mga opisyales han liga an mulay abot nga han Timberwolves nga Spurs bangin madugangan pa ang sirot ay gahatag lakip na ang multa o suspensyon. Nakabawi man ang Spurs bisan waray hi Wimbanyama pero nagdaog lagi hapon ang Timberwolves. Alas 6.23 na naton balita sports gipadangat hayuhan extend food supplement nagatagin extra kusugan enerhiya sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Pinagin ni mga kakipay din natin tinatapos ang aton D3Bio evening newscast para yan ang adlaw ito na Lunes Mayo 11. Ani yung mga naging taga pasamuel kakuhi ka K5 Roger Tilana.
2: Ako naman ay K5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na siya dadang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. ATX-500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, ha, naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX500 Luzon. DTX500 Luzon at magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa. At sa mga kaibigan naman po na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi natin pinapaalala na huwag kalimutang inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX-500 Herbal Capsule at Mighty C, lalong-lalo na sa mga alam na na meron ng mataas na kolesterol ang daanan ng dugo, sa mga kaibigan natin na nagpa-laboratory test na at mataas na ang kolesterol. Dahil po, mga kaibigan, ang Superior Antioxidant na DTX-500 Herbal Capsule at Mighty C, tumutulong itong bababain ang iyong kolesterol. At ayon nga, mga kaibigan, ha, sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ito yung mga hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Ang una, mga kaibigan, parang laging mabigat ang dibdib kahit hindi ka pagod. Kasi po, mga kaibigan, kapag may cholesterol build up na sa iyong ugat, sa iyong puso, lumiliit ang daluyan ng dugo. Kaya may pressure o bigat kahit walang ginagawa. At ang pangalawa, mga kaibigan, parang kumikirot ang kaliwang braso, balikat at liit. Maaring senyalis ito ng nag-uumpisang blockage sa coronary artery na nagpapakain ng dugo sa ating puso. At lalong-lalo na kapag laging masakit ang ulo sa bandang noo o batok kahit may tulog naman. Dahil, mga kaibigan, ang cholesterol build-up ay pwedeng magpataas ng blood pressure, nagiging trigger ng tension o vascular headache. At isa pa, itong biglaang panglalabo ng paningin o panandaliang pagkaduling. Dahil, mga kaibigan, kapag ang ugat sa mata ay naapektuhan ng bara, nababawasan ang daloy ng dugo, kaya panandaliang nanglalabo ang mga mata. At lalo na kapag mabilis na umiinit ang ulo o madaling mapikon. Dahil, mga kaibigan, kapag kulang ang oxygen sa utak mula sa mabagal na sirkulasyon, apektado ang mood at stress response. Lalong-lalo na pag lagi ka nang inaantok o mabigat ang katawan kahit bagong gising. Dahil po, mga kaibigan, kapag mabagal ang blood flow, kulang sa oxygen ang cells, kaya parang kulang pa rin ang pahinga. At lalong-lalo na kapag lagi nang kumakabog ang dibdib, hindi regular ang tibok ng puso o nagkakaroon po ng palpitation, indikasyon yan na nahihirapan ang puso mag-pump dahil masikip ang mga ugat, kaya bumibilis o humihina ang tibok ng puso. Yan yung mga kaibigan, ang mga sintomas o hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Kaya kapag nakakaramdam na ng ganito, mas magandang ipasuri ang iyong dugo at inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ito ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara sa dugo para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at lalong-lalo na maiwasan ang sakit sa puso. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500 K5
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
8: Mga ka-K5, may dako'y gistorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop. May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad ng Tacloban.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Nasa day kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
5: Nanormal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
3: nga may D3.
6: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. Og kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
7: Correct jud. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
8: Saban.
7: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
8: Wow.
7: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lami jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
8: Bulletproof coffee siya. No?
7: Kana.
8: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
7: Ako to, kay katong ni-add to ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees kay hilanat.
8: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
3: D3 Bio.
9: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
8: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plain D3, Sir
7: GP.
8: Sumala pa sa pagtuon sa Pabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
7: Wow.
8: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Ato pa, dili maka-replicate.
7: Oh, dili na.
8: Patay na dayon.
7: Patay,
8: meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
7: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
8: Correct.
7: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag gol ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ang virus particles.
8: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
7: Kaya.
8: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
7: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusohon.
3: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang
1: akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala nagyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
2: Ang Visio
3: nga may D3!
2: Mapalit sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: D3 Bio!
3: Health News!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Mga kakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches hatakloban public market, alang-alang Leyte, ngan habarangay kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
5: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa marusog na tayo.
8: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may pinakamataas na antioxidants.
8: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagadetox pa jud ka.
7: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman
11: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM, championing the live. of the Filipino.
1: Wow! May puso!
10: You came at a bad time, but you just crossed.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26, alas 8 at aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagbit kayini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크
2: 웃어. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
5: Correct.
4: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
5: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
4: gyud
5: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa production sa imong buhok.
5: Wow.
4: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3 Bio, makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3 Bio, maunay epekto sa imong lawas.
5: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
4: Yes.
5: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3 Bio, niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
4: O, unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
2: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na yun ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
4: So, gibalansi kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
5: Correct.
4: Usahay na labi ang nakataas. Ug usahay na labi ang pod kamubo.
5: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio Sir JP kabalo ka, di may hap.
4: Ah, kadagan.
5: Million ni Sir JP.
4: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
5: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahi ra jud.
4: Lahi ra.
5: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
4: Yes.
5: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
4: yes,
5: normal nga mga tangtang ng imong
4: mga
5: buhok.
4: Mga
5: so ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mao na. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
4: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil, hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako ra sab si Dok Ramil oy, maayong pangluwas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: D3
2: D3Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

5 New South Philippine Standard Time, 16 minutes past 9 o'clock, mga ka-K5. Good evening! Checking in is your Maring Louie for the program Call Me Baby! Happy Lunes, mga ka-K5. May 11, 2026! Nako, grabe po ang mga fiesta left and right, diba? So, shoutout po sa may mga fiesta at sa mga namimiesta. Ayan, mga ka-K5, na-miss ko kayo. Grabe yung weekend, kahapon wala si Maring Louie dahil kailangang mag-emergency leave. Oh yes. Anyway, mga ka-K5, nakapag-dinner na po ba tayo? Ayan, energy check muna tayo sa lahat ng mga ka-K5 natin. Lunes pa lang, kumusta ang pagod natin ngayong araw, mga ka-K5? Laban! Ayan, walang susuko sa pamilyang ito.

dahil may pa-mid-year bonus. Wow! Ayon sa lahat ng mga makakatanggap, mga kukikab, deserve nyo yan. At paalala na dapat, huwag natin ubusin agad-agad ang pera.

And of course, kailangan din natin magtabi, mag-save para kung sakaling may emergency, may problema, may kailangan tayong pagkagastusan, may mahuhugot tayo makakita. Okay? At siguraduhin

gasolina at ang krudo mga ka-K5, no, mataas pa rin. Kaya naman talagang maghigpit tayo ng ating sinturon at mag-ipon hanggat maaari mga ka-K5. Kaya unti-unti lang. Nakapag-dinner na ba ang ating mga ka-K5? Kaya mahirap kong magpalipas ng gutom, lalong-lalo na kung talagang sa isang buong araw hindi ka masyadong kumain. Huwag naman mga ka-K5. Mahirap magkasakit dahil mahal magkasakit. Kaya naman siguraduhin na meron po kayong mga food supplements ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy na siguradong mag-aalaga at magpuprotekta sa lahat ng ating mga ka-K5 araw-araw kung wala

Siyempre, unang-una sa ating listahan, ang vitamin C. Mighty C mga K-5. Dahil ito po ay ang perfect na vitamins para doon sa mga K-5 natin na laging puyat, pagod at kulang sa tulog.

K-Fab, kailangan mo talaga ng pangmalakas ng vitamin C. At sa lahat ng nasa K-Fab natin, kung may high blood pressure, hindi naman kayo yung mga K-Fab natin na mga diabetic, kung may diabetes, naku, isa sa mga delikadong sakit mga ka-K-Fab, no? At talagang iniiwasan natin na magkaroon nito.

bilis maubos at talagang tinatangkilik dahil marami na po ang nagpatunay. May mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at hiyang sa food supplement na ito. At sa lahat naman po ng mga KFM natin na may allergies at medyo makakalimutin na, di ba? Mga KFM, as you age,

para sa inyo mga ka-favorite ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Alam nyo ba na nagpuproduce din ito ng happy hormones? Mga ka-favorite, diba ang bongga? Sobrang dami ng benefits sa ating katawan at sa lahat.

Coffee Lover John. Tamang-tama ang timpla, tamang-tama ang sarap, ang paboritong kape ng bayan. Dahil nga nakapagkape ka na, na-detox ka pa. DTX Coffee Mix! At sa lahat naman po ng mga K-5 natin na tila nabibitin at gusto ng more yung mga K-5 natin na gusto na kapag yung mga K-5 natin na gustong laging happy birthday, gusto laging may fireworks, gusto laging happy new year, gustong ma-extend ang pagmamahala natin ang mga relasyon nila, yung ayaw nang nabibitin at gusto ng more i-extend food supplement ko na yan mga K-5, siguro kukulangin ang isang round. Again, available po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, located yan sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. At sa lahat ng mga K-5 natin, ayan, to experience is to believe. Kaya naman siguraduhin na subukan nyo na, kasi totoo po talaga ang chismis na perfect ang mga food supplement ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, dahil wala po siyang ibang goal kundi maging abot kaya na sa bulsa at talagang ma-avail ng ating mga ka-K-5 na hindi masira ang kanilang budget sa pagbili ng mga food supplements na ito. Mga ka-K-5, alam niyo naman po na gabi-gabi binibigay ni Maring Liwi sa inyo ang mga latest na balita, ang mga maaring hindi niyo pong naabutan mula umaga hanggang hapon, lalong-lalo na kung mapapansin niyo po sa inyong social media. Grabe, mga ka-K-5, ang mga

kind of in-expect kung saan matagal na namin pinapatawag si Senator Bato de la Rosa at tila kanina siya ay nagalit mga ka-K5 dahil umano ayaw siyang papasukin at ayon sa kanya, di ba, na bakit daw na ngayon na gusto niya nang pumasok ay ayaw siyang papasukin samantala, di ba, na hinahanap siya at talagang binabash siya kung bakit hindi siya pumapasok at hindi daw nagtatrabaho at sumasahod. At may mga CCTV footages mga ka-K5 na lumabas kung saan makikita mo na talagang tumatakbo. Di ba si Senator Bato de la Rosa? In fairness, mabilis siyang tumakbo, di ba? Talagang pulis. Matinik, ha? Mga ka-K5. Ayan. At eto pa, talagang maraming tao, mga ka-K5, sa labas ng Senate kanina. In fact, mula alas mga around 8 something, di ba? Marami pang tao sa labas ang nag-aabang. At as nagsimula ito,

nagsubok na hulihin daw ang senadora dahil ikinumpirma po ng ICC na meron talaga silang inisyu na warrant of arrest dated mga ka-K5 last year pa, November 2025. Akalain mo yun, kaya naman pala ganun katagal ang pagtatago niya at ayon daw sa isang bubuwit. Ayan, nag-tweet, nakita ko kanina, no? Sa post ni Senator Tulfo kung saan sinasabi niya na ayon sa kanyang source ay tila nagsisisi raw si Senator Bato de la Rosa na siya ay pumasok at nagpakita pa. Anyway, mga ka-K5, at naman sa ibang balita. Ayan, update muna tayo kay Bagyong Kaloy, diba? Para sa ating ulat ng panahon. Napanatili ang lakas ng Bagyong Kaloy, PH, habang patuloy na kumikilos pahilaga sa karagatang silangan ng Eastern Visayas. Uy, Eastern Visayas, patungo pala ito sa atin. Ayon niyan sa 5 PM bulletin ng Pag-asa ngayong araw, May 11. Huling namataan ang sentro nito sa layong 470 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Maring humina pa ito at maging isang low pressure area ngayong araw. Ayan, sana nga mga ka-K5, no, humina at talagang tuluyang matunaw na at walang maapektuhan at yes, at talagang mawala na itong bagyong Kaloy na ito, mga ka-K5. Ipagdasal po natin yan. At hindi naman dumating sa NBI si Peanut Gallery Media Network o PGMN anchor CJ Hero or Hiro Hero matapos siyang isumpina ng National Bureau of Investigation. Ako, isa pa ito, mga K5. May pinalabas din ito kaninang video. Diba kung saan daw talagang masasagot ang ating mga palaisipan or ang ating mga katanungan. Naka mga ka-K5, hanggang ngayon, no, talagang aabangan po natin ang mga susunod na kabanata at ang mga unti-unting revelasyon na mga nangyayari. Samantala, mga ka-K5, para naman sa ibang balita, handa raw ang defense team ni Vice President Sara Duterte na depensahan siya sa Senado na magsisilbing impeachment court kasunod ng pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Yes, mga ka-K5, sa pangalawang pagkakataon ay marami po ang bumoto ng yes para ma-impeach ang vice o ang vice presidente. Ayan. Samantala, ayan, nanawagan naman sa NBI at sa Senate President Alan Peter Cayetano na pairali ng maayos sa pag-uusap kasunod sa tensyon ng Senado. Ayan, ina-advise niya daw sa NBI na makapag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil daw may warrant sila ay pwede na lang gawin yung mga gusto nila. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano.

Dumating na rin kanina no sa Senado si NBI Director Matibag. Ayan, Director Melvin Matibag para makipag-usap sa liderato ng Senado matapos ang tangkang pag-aresto ng mga NBI agents kay Senator Bato de la Rosa. Hanggang sa mga oras nito ay patuloy pa rin ang pulong kasama si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin. At inaasahan namang tuluyang hihina ang bagyong Kaloy habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Makikipag-ibigan muna ang latest sa oras na ito at mamaya po ako ay magbibigay pa, diba, ng mga updates at kung ano ang development sa nangyayari sa Senado ngayon, mga kakipag, kung mahuhuli ba o magpapahuli o susuko ng pusa si Senator De La Rosa. Alas 9.28 na ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-K5. Again, this is your morning, Louie. Samahan niyo po ako sa programang Call Me Baby. Don't forget to like and follow us on Facebook, mga ka-K5. For shoutouts and song requests, mag-comment lamang sa ating live streaming o di naman kaya, i-message ako directly. My next song, mga ka-K5. Ito ang kanta para doon sa mga ka-K5 natin na hanggang ngayon din umaasa or hanggang ngayon ay may regret pa rin at tila may panghihinayang at sinasabi no na kung sana, 'di ba? Alam ko lang at kung sana sinabi mo lang. 'Di ba? Para sana may nagawa pa ako. Ay, ayun eh. Para dun sa mga ka-K-pop natin na hindi pa rin nakaka-move on hanggang ngayon. This song is for you by I Belong to the Zoo. Sana. Ayan, so hindi pala available yung sana natin. O, sana mamaya na lang yan i-play ni Maring Louie. Pero syempre, mas magandang kanta ang i-play natin mga ka-K-5. Here's Arthur Neri sa mga hindi pa dyan nakaka-moved on. Huwag kayong mag-alala dahil mamaya ipi-play ko yon. Pero ito naman, doon sa mga loyal naman na nagsasabing isa lang at ikaw lang. This song is for you mga ka-K-5. Good evening.

Philippine Standard Time, 51 minutes past 9 o'clock, mga ka-K5. 9:51 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Good evening, magandang gabi sa ating lahat. Maayong gabi sa atong tanan. Magpapay na gabi atong tanan, mga ka-K5. Kung saan man abot ang K5 News FM Tacloban. Ayan, sa lahat ng ating mga ka-K5 na medyo nag-prepare na, diba, na matulog. Yung mga ka-K5 naman natin na naka-duty sa mga oras na to. Sa lahat po ng nakakipot natin na panggabi ang trabaho. Good evening po. At sa lahat ng mga patulog na, ayan, I hope you can still, you know, stay with me until the end of my program. Ayan, sa lahat ng mga kakipot natin na nagmumuni-muni, I hope you guys are enjoying our playlist tonight. Yung mga in love, mga bigo, yung may mga pinagdadaanan, yung mga kakipot natin na gustong humugot, di ba? Yung mga kakipot natin na, kasi minsan, di ba, pag may mga nararamdaman tayo or may mga pinagdadaanan tayo, parang ang sarap iiyak, di ba? Ang sarap humugot. Ang sarap makinig ng mga songs na

iba pa rin talaga pag iniiyak mo mga ka-K-Five. So, it's okay if you feel like crying, if you are sad, if you are parang feeling mo nag-iisa ka, if you feel like na-frustrate ka, if kung ano man yung feelings na meron ka ngayong gabi at this very moment, mga ka-K-Five, valid yan. And know that it's okay at hindi ka nag-iisa. Diba, ang importante after niyan, diba, mag-move on din tayo, okay na tayo. Ulit. Ganun naman, diba, mga ka-K-Five, ang buhay, napagod ka, nag-pause ka, nagpahinga ka, nainis ka, umiyak ka, sumigaw ka. But after that, padayo. Diba, mga ka-K-Five, tuloy pa rin ang laban ng buhay. Kasi hindi naman po talaga perfect ang life. At I believe, no, walang may kahit sino, diba, could attest that hindi talaga perfect ang buhay. Ang importante, diba, tayo po ay nagdarasal at naniniwala kay Lord. Kasi for me, mga ka-K-Five, yun talaga yung pinaka the best na gawin pag

or hindi naman kaya yung sirain yung life mo sa mga bagay na wala ka namang control. Di ba may mga bagay na tapos na? Di ba? Nasaktan ka, nagkamali ka, nadapa ka, din ano ang dapat mong gawin? Kaya mga kakipa, hanggat buhay ka pa, may pag-asa. Di ba? Hindi ibig sabihin na nagkamali ka, nadapa ka, that's the end of you, mga kakipa. Lahat po tayo nagkakamali. Ang importante, natututo tayo. Di ba? Sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay natin. At, alam mo yun, willing tayo, gusto natin na baguhin at ayusin. Yun, mga kakipa. So it's never too late, you know, to try again, to start again, and kaya mo yun, mga kakipa. Ikaw pa ba? Again, hindi ka nag-iisa. Marami tayo, mga kakipa. And I really believe, no, na nandyan lang yan kung nasa perspective lang talaga yan ng tao, mga kakipa. If you think na kawawa ka, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang, then magiging ganyan ka talaga. But if you're gonna try to parang, alam mo yun, isipin na, ay hindi, kaya ko to, pansamantala lang to, lilipas din to, diba? Hindi ako pababayaan ni Lord. Kasi mga ka-KFM, at the end of the day, walang ibang tutulong sa sarili at hindi ikaw lamang. Okay, kaya tatagan at talagang magtiwala lang at magdasal palagi, mga ka-KFM. Dahil lahat ng ito ay, alam mo yun, kumbaga iwaray-waray, palabay lang, mga ka-KFM. Temporary lang po yun, mga ka-KFM. I hope, no, may nai-inspire ako sa lahat ng mga pinagdadaanan dyan. Kaya niyo yan, mga ka-K5. Mahigpit na yakap! Ayan, mga ka-K5. Again, this program is brought to you by Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center Products. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy na talagang siguradong nakakatulong at marami nang natulungan, mga ka-K5. May mga testimonies tayo na nagpapatunay na sila po ay talagang hiyang at naging yun, talagang maintenance na nila ang mga food supplements na ito dahil sila po ay talagang natulungan ng mga produktong ito at gumaling sila, mga kakipa.

healthy. At isa nga po sa mga advocacy ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy ay maging abot-kaya na sa bulsa ng ating mga 55 para siguradong mas maalagaan po natin ang ating kalusugan dahil mga 55 health is wealth. Mahal magkasakit, kaya mahirap magkasakit. Huwag manghinayang pagdating sa ating kalusugan. Okay? Kaya siguraduhin na pagdating sa sahod, sa payday at sa mid-year bonus nyo mga ka-K5, subukan nyo na po ang mga produkto ng Clinica Delta Radio. Hindi nyo po pagsisisihan at sigurado mabalik-balikan nyo. Uy! Mabuti pa ang klinika! Binabalikan! Pero mga ka-K5, ito naman hindi ka iiwan at sigurado nga alagaan. Che-che! Again, mga ka-K5, kung naghahanap po kayo ng pagmalakasan na vitamin C, mighty C nyo na yan. Sa lahat ng mga ka-K5 naman natin na may high blood pressure, hindi naman kaya diabetic, kung may diabetes, DTX500 po ang sagot sa problema ninyo at ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may version

lahat po ng aming produkto ay available sa Clinica de Alternativo Medicine na annual ng center located po yan sa downtown area. Tapat lang ng Bose Chen at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Samahan si Mari hanggang alas 10:30 ng gabi. Kung kayo po ay naghahanap ng mga kausap, mag

101.1, alas 10 in punto na po ang natong oras sa Mundo sa Pilipinas. Here is a song by Orient Pearl Makati FM titled Kasalanan. Good evening.

0: Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: TTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: TTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating program. Programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap, ang mga epektibo, legit at FDA approved na mga suplemento na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para magtalakay na naman na mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Lalong-lalo na sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programang Health Alert. At lalong-lalo po, mga kaibigan, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, na araw-araw nagpo-post tayo ng mga health information para po sa inyong lahat. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga health information at ating programa araw-araw. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, pag-uusapan natin sa araw na ito ang mga rason bakit nagiging unproductive ang isang tao, lalong-lalo na sa mga employers. Students na kung saan walang konsentrasyon, laging blanco ang pag-iisip at minsan nagpa-panic attack. Ayon sa datos, mga kaibigan, umabot sa 6 million na mga Pilipino ang nabubuhay na may depression o anxiety. Ang Pilipinas ang pumapangatlo sa Western Pacific region na may pinakamataas na rate ng mental health problems. Kaya, makaibigan, lagi nating inuulit-ulit, uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety. Ilan kasi sa pag-aaral nagsasabi na ang correlation ng oxidative stress at anxiety. Nakita sa pag-aaral na ang imbalance pro-oxidants at antioxidant ang sumisira sa cell components including protein, lipids at nucleic acids. Kaya lagi nating ini-encourage ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Imagine ha, mga kaibigan, kung walang panglaban ang iyong mga selula sa oxidative stress dahil kulang ka sa antioxidants. Hindi ka mahilig kumain ng gulay. Minsan lang nakakakain ng prutas. Mas marami ang nakakakain na pro-oxidant. Mahilig sa matamis, mamantika at matataba na karne. Natural, masisira talaga ang mga selula. Okay lang sana kung anxiety lang. What if cancer ang lumabas? Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, isa itong superior antioxidant combination na tumutulong labanan ang oxidative stress at maiwasan ang maraming problema, lalong-lalo na ang anxiety and even cancer problem.
0: DTX 500.
6: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
0: Umawi ka na lang
6: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
6: pang laban sa mga free radical
0: na nagdudulot ng sakit
6: at pagkasira ng katawan.
0: Mag DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat?
8: Baka kulang ka
9: sa vitamin C.
8: Mag Mighty C.
9: Nakakatulong sa pagpaparami
8: ng collagen
9: sa katawan
8: na nagpapabata
9: at nagpapakinis ng balat.
8: Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ang pumipigil sa oxidative stress sa utak. Kung sobra na kasi sa dami ang damaged cells, this will lead to severe psychological distress. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ito ang kapsula na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na kailangan para maprotektahan ang utak at buong katawan. 2% lang ang total body weight ng utak, pero ito ay kumukonsumo ng 20% ng total ng oxygen galing sa ating hinihinga. At alam naman natin na ang oxygen ang ginagamit ng cell sa aerobic cellular respiration at ito ay nagre-resulta ng free radicals. Ito ang dahilan kung bakit ang central nervous system ay vulnerable sa oxidative stress. Limited kasi ang regenerative capacity ng neutral cells. Tapos na ang mitotic activity ng neurons pero hindi na ito nagre-replicate. At ang pangalawa, ang structural characteristics ng neurons ay sensitive sa oxidation as compared sa mga cells sa ibang organs. Kaya kung hindi ka naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, madali lang sumasakit ang ulo. Laging sumasakit ang ulo. Inaatake ng migraine, mental block at confused dahil yan sa mataas na free radical sa iyong utak causing oxidation at of course anxiety. Kaya kung nararamdaman mo na ang mga ito, yung lagi na lang tulala at ang lalim lagi ng iniisip, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
10: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo.
11: The Healthy Coffee.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
10: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na.
11: Na-detox ka ba?
10: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses.
0: Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na.
9: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ang neurotransmitter na dopamine, norepinephrine at serotonin ang madaling maapektuhan sa oxidation, lalo na sa mga kababaihan na bago lang nanganak na kung saan nagkakaroon ng imbalance ang kanilang hormones. At kung bumababa ang serotonin, which is happy hormone, magtataka ka na lang na nakakaramdam ka ng sobrang lungkot. At dapat nating tandaan, kapag nasubrahan sa anxiety, magiging depression ito na isa sa dahilan ng pagpapakamatay. So sa mga magulang na kung nakita ninyo ang inyong mga anak na nagkaka-anxiety symptoms, painumin agad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C bago pa mahuli ang lahat.
13: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nag-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
5: May mga mental markers ang anxiety, too much worrying, uncontrollable na pag-iisip na parang laging may mali, pag-iisip na mamamatay ka na, na kahit kunti lang ang nararamdaman, akala mo delikado na, mga physical symptoms na akala mo cancer na, na akala mo ikakamatay mo na. Nagkakaroon ka ng kakulangan sa positive thinking. At minsan kahit pinipilit mong maging masaya, mangingibabaw pa rin ang pagkalungkot. Kaya kapag ganyan na ang nararamdaman, siguradong nagka-oxidative stress na ang utak mo na nakakaapekto sa iyong neurotransmitter na serotonin na nagmumodulate ng mood, cognitive function at dopamine, the pleasure and reward hormone. Kaya suplayan ng saktong antioxidant ang katawan para maiwasan ang pagtaas ng free radicals na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng oxidation sa utak na nagdadala ng anxiety. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million nung sinukat ito na kailangan ng katawan, mga selula, lalong-lalo na sa utak. Labanan ang anxiety na pwedeng humantong sa depression. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
15: Po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
16: DTX 500, mabibili sa mga butika.
17: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, mas maganda, pagising pa lang sa umaga, suplayan na ang katawan sa antioxidant. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, nagtataglay ito ng napakataas din na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Na nung sinukat ito ay may taglay na 1.3 milyong orax scale ng antioxidant na kapag ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, maiiwasan ang stress, maiiwasan ang anxiety dahil may panglaban tayo sa antioxidant na siyang dahilan ng oxidation, lalong-lalo na sa utak na nagli-lead into anxiety and depression. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, hindi lang de-sugar sugar cane at ampalaya ang nandyan na nakakatulong para maging healthy ang utak at maiwasan ang cancer. Nandyan pa, makaibigan, ang chia seed at psyllium husk na tumutulong palabasin ang mga toxin na nakadeposit sa tiyan. Kaya kung ang Clinica DTX Coffee Mix ang kape mo, ang hinihigop mo, nako, nagkape ka na, nag-detox ka pa, nagkape ka na, sinusuplayan mo pa ng antioxidant ang iyong katawan na kailangan upang labanan ang free radicals. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
13: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: ang Klinika DTX Coffee Mix, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na hindi mapeke dahil ang daming kumakalat ngayon na peke online. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil kapag sa pharmacy ka bumili, sigurado na yan ay FDA-approved mga suking tagapakinig. Available na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na makaibigan sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
18: DJX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DJX 500.
19: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
20: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
19: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
20: Okay.
18: DTX 500.
19: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
18: DTX 500.
21: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
22: At sa Panginoon.
21: Una po ay sa Panginoon.
18: DTX 500.
23: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2-3 nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
18: DTX 500!
24: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
18: DTX 500.
24: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
18: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: Yan po mga kaibigan ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C mga kaibigan. Pero lagi nating pinapaalala ha, ang ininom po nila mga kaibigan ay yung legit, no? Yung epektibo, yung FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule. That's why nga, daming nagme-message na sa ating page na, Doc, ganito ba talaga? Naka-soft gel, parang wala namang effect, no? Pero makaibigan, ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-capsule, no? Naka-box, naka-blaster. No? Ingat po makaibigan ha, yung mga nakabote-bote lang dyan, naku po. Kawawa makaibigan, no? Naawa tayo sa mga nagmi-message sa page natin na nakabili na sila, no? Nasasayangan sa pera na hindi napaisip na kung bakit itong mga kababayan natin na mapagsamantala, no? Pag nakita nila na epektibo, gawan ka agad ng pike. Kaya imbis na gumaling ang ating mga kababayan na nagtiis sa mga karamdaman sa matagal na panahon, eh may mas lalo tuloy nagkakaroon ng problema. Ako po makaibigan. Kaya siguraduhin na original ang ating mabili. Puntahan na lang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang SRP ng DTX 500 Herbal Capsule ay 14 pesos lang po. Ang is

0: maintindihan sa diabetes, nagtusok-tusok pa rin ang paa, nangangalay. Subukan po makaibigan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Actually makaibigan, baka nagtataka kayo, bakit DTX 500 ang the best na sinasabi natin? Kasi ang ating katawan, our body is composed of cells, skin cells, even ang ating dugo, composed of cells, blood cells, di ba? Yan po makaibigan na kung saan nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto sa dalawang scientist sa Amerika na ang pinaka-proteksyon sa ating mga selula. Dahil kapag meron tayong healthy cell, magkakaroon tayo ng healthy tissues. Diba? Doon po yan. Makikita natin yan. Healthy tissues. Then after healthy tissues, magkakaroon tayo ng healthy organs. Pag magkaroon tayo ng healthy organs, magkakaroon tayo ng optimum health. No? So saan nagsisimula? Sa mga selula. Ibig sabihin, kapag nasisira ang mga selula because of oxidative stress, no, itong mga free radicals, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problemang pangkalusugan. Diyan pumapasok ang mga health problems. Kaya ang antioxidant lang ang kailangan natin na protection para maiwasan, makaibigan, ang pagkasira ng mga selula na magdadala sa atin ng optimum health. At ng pinag-aralan, makaibigan, ang tanim, no? Actually, makaibigan, nung inaral itong desugared sugar cane, itong tubo, biruin mo ha, nasa 9 months nakababad po ito sa init ng araw. Nagtataka ang mga bakit kaya, no, na hindi naman nasisira itong tubo. Siya yung 9 months bago pa i-harvest na tanim, mga kaibigan. Nung pinag-aralan, itong balat pala ng tubo, yan pala yung mapait na bahagi ng tubo ay nagtataglay ng flavonoids, no? Nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant. Kaya yan ang dahilan na kaya niyang i-block ang oxidation dala ng sobrang sikat ng araw. Kaya nung in-extract ito, nung sinukat, agoy, umabot makaibigan ng 1.3 million ang urak scale ng antioxidant na kapag makapasok sa ating katawan, tinatawag ito ng mga eksperto na transferred antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa buong katawan sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga selula. Kaya lagi nating inuulit-ulit, subukan nyo po ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang talakayin, mga suking tagapakinig, ang benepisyong maihatid o maibigay sa atin ng Mighty C, the alkaline ng vitamin C, especially sa mga kabayan po natin dyan na lagi na lang matamlay, walang gana sa trabaho, lalong-lalo na pag pabago-bago yung panahon, itong tag-ulan, naku, nakakatamlay makaibigan. Kaya biglang sigla at lakas ang katawan, mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C makaibigan ay alkaline na vitamin C. Isang supplementong vitamin C na hindi po acidic at maaring magbibigay ng 100% grade ng vitamin C na mas mabilis na sisip-sip ng katawan. Yun ang kagandahan makaibigan, no? Kapag alkaline vitamin C vitamin C mo, mas absorbable, madaling masipsip makaibigan ng katawan. Parang yung kasamahan ko lang sa trabaho, magaling sumipsip. Ganun po makaibigan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Napakabilis po itong masipsip ng ating katawan. Ang Mighty C makaibigan ay nakakatulong sa katawan na magbigay ng mahalagang proteksyon sa kalusugan. Nagbibigay ito ng mas maraming antioxidant sa katawan na pumoprotekta at nagpapalakas ng iyong immune system. Gayon din upang palakasin ang mga ugat, kasukasuhan, kalamnan, mata at iba pang bahagi ng katawan. Ang bawat kapsula makaibigan ng pag-inom mo ng Mighty C ay may 500 mg ng vitamin C na nasa buffered sodium ascorbate formula. Ito ay may parimong dami ng vitamin C na katumbas na kayang ibigay ng 10 orange. Biruin mo makaibigan, kumain ka ng 10 orange bago ka pa makakukuha ng 500 mg of vitamin C. Pero sa isang kapsula lang na Mighty C Alkaline Vitamin C, siguradong protection ang makukuha mo dahil meron na itong 500 mg. Kaya lagi natin sinasabi, mga kaibigan, ang fruits, especially orange,

0: guava, no, itong mga prutas, mga sukin, tagapakinig. Actually, meron namang vitamin C. And even vegetables, may tagline na vitamin C. Pero lagi ko po kayong pinapaalalahanan na ang vitamin C is water soluble. Very sensitive po ito. No? Ma-expose lang ito sa init, nawawala po ang vitamin C. That's why kahit minsan nakakakain tayo ng prutas at gulay, nagkukulang pa rin tayo sa vitamin C. That's why ang alkaline vitamin C supplementation is the best. Kailangan para mapalakas ang resistensya, lalong-lalo na pagpabago-bago ang panahon, mag-alkaline vitamin C. Mighty C, mga kaibigan. Kaya't maging malusog at protektado araw-araw, simulan ng araw sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at para sa mas mainam, mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag pagising mo sa umaga, Klinika DTX Coffee Mix kaagad ang nainom mo. Nako, napakagandang maibigay nito na benepisyo sa ating katawan.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
0: Klinika DTX Coffee Mix, makaibigan, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pero makaibigan, wala na pala tayong time sa pagpatuloy sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan, mga kaibigan. At sasagutin na lang po natin yan through text line ang inyong mga katanungan sa ating text line number na 0919-002-8117. Makaibigan, ninyo po nakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alkisar. Laging nagpapaalala, protektahan ang ating katawan. Protektahan ang ating mga selula. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Araw-araw at lalong-lalo na, Klinika DTX Coffee Mix, ang pinakamainam na kape. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Lagi nating tandaan na ang pagtulog ng maaga, makaibigan, ay kailangan para sa malusog na pangangatawan. Sabayan na ang ehersisyo, tamang tubig sa buong araw. Pagkain ng prutas at gulay, makaibigan, ay kailangan para sa optimum health. Kasama ang DTX 500 Herbal Capsule para masuplayan ng antioxidant ang ating katawan. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
1: Coffee Mix.
4: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
2: DTX DX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Test po ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabibili sa mga butika. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:00.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Balita K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
9: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
9: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.

Alright, maupay nga morning Pilipinas, maupay nga aga Sturdy Visayas, maupay nga aga Metro Tacloban. O, kamusta ka na Sangkay? Welcome! Hininga itong tiramdan, balilang K5 sa umaga. Ayan ang adlaw pizza dosi na kita hininga bulan ito na Mayo 2026. Martes nga adlaw, ano? Thank God it's Tuesday. O, kamusta na itong mga tigpamati? Naka-tune in na bahay doon iyo radio? Naka-abri na ba't iyo radio? Oo, maupay nga morning ha? Maupay nga pagpamati atong mga kay-friendly na. Kumusta ka, Sangkay? Kumusta ani mo Lunes nga adlaw? Kakulup, damon panhitabo, ano? Damon pasabog. Kay-5, ano? Labi na nga diha Congress. Nga diha Senate. Ngayon mga himang rawon natin hakauluhan mga kay-fan. Alright, good morning Anay. Pangumusta ko Anay, kamusang kay? Kumusta na mga kay-5? Nakagkapi ka na ba? Kanina nakaupod natin ni Doc Jun. At napiliduhan to kay-5 Milton. Ugsan natin segment. Hey Doc, Doc Jun. Alkisan, ayun. Binati ninyo kanina iton ugsa kita mag programa iton benepisyo, no? Anot mga benepisyo ngadit aton panlawas it aton mga produkto. Produkto iton aton na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Binati ninyo ano iton maupay nga benepisyo aton panlawas iton DTX Coffee Mix. Itong DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica D3 Bio, na itong tinatawag nga The Superfood Supplement. Ngayon nga tanan, nga itong supplement na mga K5 or mga baligya, mga produkto, herbal products, itong K5 News FM, kaya itong Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, ng mga DTX products. Ito ang aton na CEO ni Dr. Ramil Oy. Sabi natin niyo, ano ito na anot mga maydahin eh. Anot mga ingredients ni eh. Ngan pati unan o nakakabulig, ano? Hapag mintinar. Ito ang maupay o himsog na panlawas ngan sugad man. Hapag likay naghihapon, ito ang anuman nga hulgahin na sakit sangkan. O, adlaw-adlaw na yung mababati ito. No, prior ito na itong programa, before na itong program, hi Doc Jun na nangangalimutan niya apelido. Ginsurat ko ito, Alkasi, Alkisan, mga kakay-5. Alright? O, sama ito ha, DTX Coffee Mix na. Nagagapi ka na, nag-dox ka pa. Itong DTX Coffee Mix, napaka maupay. Atong panlawas. Usang herbal, healthy coffee. Mga kakay-5, ngan itong DTX Coffee, nabulig ini itong pag-detoxify itong lawas, ano? Meaning, pag-flush out, pag-gawas itong mga hugaw toxins nga aadid sulod itong atong lawas. Di kang liwat ha itong mga kinakaon, iniinom, or ano man dida sangkay, ano? Nga nasulod ngayon atong lawas. Salit na pagka-maupay, nga kinada-adlaw, may nabulig itong pag-detoxify. Pag-detox hiton aton lawas sangkay. Alright, sige, good morning haton mga K5. Naka-tune yung tanong programa. Labin at mga senior citizen, dila, kumusta ka mo, sangkay? Malipayon nga pagpamati ha iyo. May mga fiesta yan ang adlaw. Kay 5 months, natong kalendar yun yan, fiesta. Hain ba nga lugar yan na? Ito may fiesta din niya Tacloban. Sigurado ako, parang may dada. Oo, din niya may Eastern Summer. Fiesta yan na may Barangay San Miguel. Itong Balangiga. Eastern Summer, good morning, happy fiesta nga da, mga kakay-5. O nga na mga may fiesta. Kakulop, di na may binungtuan ito ang basay. Fiesta kakulop, ano? Nakalabay, nakaagik nga da. O damo ang mamamatron. Yan na, 12 waray, kakay-5 Milton, ito Tacloban. Buwas pat may da. Dito ha may Fatima. Di na hayo. Oo. Kumusta? Magkanto kami, waray? Ba, oo. Kakulop ha, New Kawayan. Yan na.
Didit aton na kalendaryo at mga patron at akloban, waray. Yan na nga May 12. So buwas it Maida, hamay Fatima. So bispiras yan na, didaha Fatima, mga K5. So, hello, hello, agihap niya Fatima. No? Maligahin nga niya Banyes, kanto ka na K5 Milton. Amo ini ito na magpapatron buwas sa mga K5. Nga na pag May 14, hakamansihay. Nga na pag ika-15, amot-damot fiesta, buyag. Dinatakloban. Mga fiesta, yan nga 15, itong Abukay. Itong Kalanipawan. Itong Utap, din niya aton. Din kita mumutangan tamot istasyon. Hasan Isidro Suhi. O nga na Naganaga. Amoy ni nga mga barangay, itong mga fiesta yan ang antirabot ni Bernes. Timing pagod, waray trabaho, kinabawasan, pwede good mag palumot, ano, itong pa-miesta, yan ang Bernes. Okay, so amoy ito mga K5, ito na itong kalendaryo, itong mga patron, dito na klooban, yan ang bulan Mayo. Buyag, damo-damo pa ini nga barangay. Ganda't kahuman itong bulan. Ngan labi na, ganda itong Hunyo. June, ano? Kaya June 30, bugos liwat ng Tacloban itong magpapatron sangkay. Alright, sige! Matana! Kay, hindi ka aga na! Oo, good morning, Anay. Atong mga napa shoutout na nila atong live. Hibaldi Margampusano. Good morning, kuno atong katanan. Konsehal Og Semer. Rizal Di Manyo Perez. Good morning, Konsehal Og. Si Heruda Tulibas. Good morning, Og Semer. Nagmamata na kuno Erning. Pati Heruda. Nga adaha kansadong. Pati kuno amon sa pit nga balay. Itay Iyam. Nga ni Auntie na ring. Good morning, labinat pamilya Tulibas. O sige, Violeta Civilieno Tisado. Good morning, Sir Oximer. Listening and watching Kadungganan Village. Sagkahan Tacloban. Ayun. Mateo Bantola. Good morning, K5 Ogs. Kapi na kuno kita itong DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na. Nakapika ka pa. Ayos yun kan Mateo. No? Kahuman yung pagkakapi, napika. Shout out to the mga taga CLN Hotel. Gangat no barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte, Bantolang and Lazarte family. July Gilera, good morning mga K5. Roda Tulibas, good morning Oximer. Nagmatagrihapon na kunot akon anak ng Emeros. O nga ni Kim Vic, pati Eliza, nga daha Manila. Richard Gallardo, good morning K5 Oximer. Watching from Carmine, Zone 2, CDO. Shoutout ko naman mga staff itong K5 News FM Philippines o sa 89.3 K5 News FM CDO o ni Martin Rapanot. Shoutout ko sa mga FB friends o ni Mary Ann Yap o ni Rosemary Gallardo. Salamat itong pagbasa mga taga Mindanao ini CDO. Kumusta ka mo dida mga taga Mindanao? Roda Tulibas, good morning. Patron niya na Santa Rosa. Dini, Santa Rosa din na may summer nga banda. O sige, summer ito mga K5, ano? Ito na itong mga napa-shoutout hating prano nga oras. Good morning, halidahan may San Jose Gihap. Oo, ganda Kuya Jigo Algras, ganda Ati Daday. Kumusta ka mo, halidahan may Papay Resort. Ganda Ati Vicky, Kuya Jewel. Magin na may North Barangay, ganda Sir Kin Hinakay. Good morning! Ganda Kuya Dundoy Kaliwan, maupay ang pagpamati ha iyo. Bayan ko. Nga na nga itong mga kasangkayan. Din na Otap, ganda Sir Long Manawataw. Ganda Sir Rex Manawataw. Ganda Ate Gina Conde. Din na Otap, nga mahilig mag-zomba. Alright, last 4:41 na. O sige, ganyan na kita tato na may mga birthday ng adlaw. May 12, 2026. Sa mga nagbe-birthday, narita akong halad nga birthday song. Para iyo, happy, happy, happy birthday. Hey!

0: Ayun, happy happy birthday mga nagbe-birthday, may birthday ilang adlaw. May 12, 2026, kay Feb dagan kay paontan na maupay ang panlawas ano. Adlaw-adlaw para ha aton panadlaw-adlaw ano kinahanglan maupay mahimsog aton panlawas. Damo paontan ang birthday timo i-celebrate, ngayon damo pang grasya, damo pang blessings. Ito na imo naman makarawat sangay. Happy happy birthday mga kay Five. Oras na naman siya, 4.42 na. Ngayon, update kita aton magiging langan itong panahon. Dito ang adlaw itong Martes. Anbagyo. Anbagyo, ang tropical depression, ano? Naging LPA nila ini. Bagyong Kaloy, mga kagay 5. So, yan na. Low pressure nila ini. Ngayon, sumalat pag-asa. Waray lugar nga apektado itong mao naman nga LPA. O, inihianay Bagyong Kaloy. So, iyahe ni lokasyon as of 4 a.m. Ano? Yan na nga maagahon. Ato inihiya 690 kilometers est itong Katarman. May Northern Samar, mga kakay 5. Oo, so waray na, no? Waray lugar nga apektado itong maong LPA. Ngayon sumalat pag-asa, mga kakay 5, yan ang adlaw. Bugos nga Pilipinas, mga ka-experyensya hina maupay nga panahon. Mga kakay 5, ano? Maupay nga mapasok nga panahon. Grabe, din niya aton kakulop. Ang pinakahitaas nga heat index ano na itala Haburongan. Haburongan City, Eastern Samar, inabotin 48 degrees Celsius ang heat index. Kakulop la mga kakayfive, ano? Grabe, sumalat pag-asa. Lauman, ang mga masunod pang adlaw nga magtitikapasok pa. Maabot ha danger level. Mga kakayfive, tungod dito napaka mapasok nga panahon. Salit padayon, itong panawagan, itong pag-asa. Ngayon aton mga hintutuinan nga diri laan ay gumawa sa iyo panimalay labot naman good luck kung may da importante nga katuyuan katuyuan na gawas iton aton mga senior citizen o labi na kon na may nim high blood o may mga inaabat malatian panlawas tungod iton sobra kapaso iton panahon ano likayan talaan ay paggawas iton mga oras nga alas jisit aga kautob alas 3 iton kulop kay napaka maping iton paso nga diha gawas mga K5 ha so amoy nun amot pinaka amot la latest update itong pag-asa. Yan na nga adlaw, mga K5, parang aton magiging kahimtang itong panahon. Pero, dirigin na wawara itong pag-asa, itong mga posibilidad hina pag-uran. Epekto liwat itong local thunderstorm. Oo, so amo itong may mga oras nga danay nakaka-experience kitang mga pag-uran. Amo na ito itong localized thunderstorm. Pero kabugusan, yan na nga Martes, yan na nga adlaw. Good weather, bugos nga nasod. Lauman talaga yap, sirin ko pangani kanina. Iton mapasok nga aton panahon. Kaysaya, market report, police report, lahat meron. Alright, last one, tumulang tayo sa isla, mga KK5, KK5 Ogs. Ito naman aton mga paunahon yung mga balita. Good morning, Anay. Edwin Lokson Abia, napa-shoutout hiya. Ang atungan Oscar Crospe, Barangay Buscada at Basay Samar. Kumusta na ko, no? Tingkan imo sangkay Edwin Lokson Abia. Itong Barangay Lawaan, Hanbasay Samar. Damo ko nung kasalamat itong iyong pagbasa, K5 Oxymer. Alright, kaliyon na itong mga balita. No? Mga balita, lokal anay kita. Dinhit na itong lokalidad. Kumusta ho na itong labinat mga police report? Didiha, Limasawa Island, may free dive coach. Ongan crew hini, patayhan maaksidente ini ha maong isla. O doon Limasawa Island, ongan usang lalaki nga nakainom. Arestado liwat, mahuman na ginaligar magdurot inihin sunog. Pira nga mga panimalay ha daramsamar. Oo, pagkagin, hihimo yan lang ang mga intremis at pagsusunog ka kay Five. Diba, ini nga lalaki, kundi ang nagsasayop, ikaduhan na ini nga insidente, hinasunog, nga tinuyuan. Okay, hanin nakalabay nga si Mana, last week ba ito or last week? May dalawat sugan-sugan hindi nga insidente dito ha Ormoc City. Kundi ang mga nagsasayop, may liwat dito insidente yung sunog. Hinpira nga mga panimalay nga tinuyuan liwat hin usa nga individual. Oo, pero dito Ormoc, magiging totoohan at to kung may da problema panhuna-huna. Dito ha daram liwat, adi, lalaki nga nakainom. Diri ini kuan, diri ini ano ini? Diri maopeng ang panhuna-huna kay sumalat report nakainom la. Ginsunog liwat itong pirang ang mga panimalay. Bastilan. Aadi haros kada simana may mga report hinsunog. Iba liwat mga K5. Oo, bagasing pati tinutuyo nga sunogon itong mga panimalay. Samtang nga dos anyos nga bata patay mahuman nga pag runoton hintulong nga kayaman hapalo late amo ini ka kulop ano an usang naging mapasok nga himang rawon dinhi aton dapit ini nga insidente hin pag kagat o pagbagabagahang grab hindi nga dos anyos nga bata kay roman intalon pastilan dili daw ini matabuhan Mayo 9 didiha may palo late mga K5 gin bubligan hintulong ayam ini nga dos anyos nga bata waray dayon pagod maasikaso sa mga report ha kadit ha hospital waray maasikaso dayon hidon mga doktor. Roman intalon no patay ini nga maong dos anyos nga bata salit digad maraot iton iton aton panawagan no nga dihiton na mga tag-adahin hayop labinan nga mga kaayaman nga higot naton ini para diri ini makadisroso ano nga dihagawas kay dirila ini dirila sugad nga kaso nga dabi involved iton ayam hin mga panhitabo no mga insidente kay bisan ha iton aksidente ha kadalanan mga K5 haros ano iton mga aksidente ha kadalanan labi na kon iton involved motorsiklo ayam iton na hinungdan ayam iton rason di ba may nag-viral hat to no? Kay Fred Milton nga riding in tandem. Ayyo. Nga ito nga ni ako nakadamo na kitong mga experience han na bagasigipan aton mayon your motor bisan nga ni at kahibang ayam and rason ito nga ayam nga nakalsada nga nakakalabay ka nga ni ginlalanat ka pa di ba mga K5 ikaw kasi kumita ka nga ni ito ma papalaksihan mo talaga at impadalagan kaya na mahadlok ka nga mahiabdan ka ay mahangrab nga nit MTL sigurado good magpipina-injikon kahit on anti-rabies so amo ito mga K5 itong riding in tandem nag-viral ito kay han paghagara haira han ayam pakalabay nira itong nga area ginbalikan pa. Ngayon ang binuhat han sakay, han motor, ang riding in tandem, pinusil. Pinusil itong ayam sangkay. Nakuhaan in video. O tapos naging viral hiya, naging isuryahon ni Mang Rawon sa social media. Ngayon you know what? Kakay 5, si Ring pa. Pagbabasa ko pala ay mga comment iton mga tao nga bagaging tagus siya ang imbuhatan riding in tandem. Sangkay, di ba kasagaran na negatibo itong reaksyon itong na publiko itong riding in tandem? Hadto kasagaran, han mga comment, maganatagos ng imbuhat. Pero maaram kita nga may da kita balaod, ano, itong Animal Welfare Act, nagpuproteher, nagpuprotekta itong mga kahayupan. Girespeto ta itong sangkay. Pero sana maging responsable kita. Amo ito sinisiring. Nga kita nga mga pet owner, maging responsable kita. Mga K5, kaya kung nakakahibang na, kung nakakadisgrasya, danay, gindidiwara natin nga aton ito hayop. Diba? So talaga, amot aton panawagan itong publiko, no? Ganit ka baranggayan, kay siring pa kairuman on talon at mga nagkakabibiktima hini. Yan at pinaka-worst nga panhitabuha aton din hini nga dos anyos nga bata. Nga ginbubligan itong tuluh nga kaayaman paghangraba. Okay, so amay doon aton mga balita yan na, no? Din nakauluhan ni, kaulawan, lokal! Mga K5, abot aton mga himangrawon ni Antoki Buntain ni nga aton mga headlines. Nga dihan nasyonal! Oy, kakulop. Amagod ang baga sing padamon mga sorpresa. Dito ha lower house, dito ha Congress, nagbrutos na dito, man na. Pagbrutos ang mga kongresista nga mahiunong han impeachment. Nga di kan VP Sara Duterte. So bali, ha ikaduha nga higayon, na-impeach naman, no? Na-impeach na naman dito ha Kongreso, ha lower house, si VP Sara Duterte. Imagine ang butos, 255, tama ba? 255 o 226. Nga mga kongresista, itong nagbutos in yes. Nga di itong impeachment ni VP Sara. Sobra ba yung tila ang nag-no, kakay-five? Nga na, ayun, may damahan doon mga nag-abstain, sangkay. So, amo na ini. Kahuman din ha Congress, ipapasa na ini ngayon ha Senate, kaya itong Senado. Ito na magsisirbing impeachment kuan o term ini, court, kakay-five, mahiunong hiton ging kakaatubang anong reklamo hiton aton Vice Presidente. Gandito to na ha Senado, nagmaresyo. Kakay-five, kay kakulop, kadungan han pagbrutosay dito ha Congress, sa lower house, nagbalyo, nagbalyohin liderato. Iba na yan na, ito namumuno itong Senado, kakay-five, ginbalyoan na, pinaagihin butos 13, ano? Tama ba? 13 nga butos. Ito yung kinikita. Bumutos kan Cayetano. Ngan siyamla ang bumutos para magpabilin unta hi anay Senate President Tito Soto. Duhat nag-abstain hi Senator Ejercito ngan hi Senator Mig Zuberi. Mga kakay-five, ano? So, amo na ito. Kakulop, naging maresyo pa kay hamaihang panahon, pagsusulod pala ni Senator Bato de la Rosa nga na gigil, magamang nag-iisog. Han pagsulod ha session hall kay pulong niya gin tapuhan in BI. May viral nga nagdadadlagan hira pasti lang porbida Senator Bato. Kaero man intalon ginhagad ini. Ito nga waray na buhok nga nagdadalagan. Kakay-five nga nahipakdul pa nga ito dito hagdan. Amo ito Senator Bato de la Rosa. Ang makaharangit pa ito kan Senator Bato kay kakay-five. Upod han NBI and magsiserbi untahan warrant of arrest. Upod si former Senator Trillanes. Ganit Trillanes pa ang may ang nagpakita ha media, ano, ang mga nakad to. Han arrest warrant o tikang liwat ha ICC. O salit mga ka-K-5 baga nag-motion ni Senator Bato nga papaiwason, pagawson ha Senado inihi Senator Trillanes ganitong mga NBI nga nakad to. Pagigil na nga nag-agad ha iya. Balak si dumalagan pa yung Senator Bato. Saan ka? Imagine ha, 6 months ba? O 6 months nga wala yung susunod na sesyon kakuloplay ni mga K-5. Nagpakita. Kaya didahan aga, didton iya balay, Davao, may nagsirbigan itong subpina ba ito? Ang mga taga CIDG, PNP-CIDG. Sangkay, oo. Pero yun, pinangalasan nila kita. Nga nakad doon na nga sinado hang kulop ang pagsisyon o sa hiyahan nahabot hiyahan pagbutos pabor nga balyuan ang lirato dito ha sinado mga kakay-5 ano nga yan na itbago ang Senate President is Senator Alan Peter Cayetano. Ano kaya't matatabuhin eh no? Nakad to kasi ha Senate Senator Bato, mag-aga na niya na ako nagkikinitakan. Nag-iinyarong update na ka nag-cellphone kung ano man hitatabo. Kung mapipiri sa ban NBI, kaya nakasulod man kakulop ka kagabi. Nakasulod hi NBI Director Matibag. O nga to ha, hasinado. Amot ko nag-istorya ni Senator Bato. Kaya NBI magsiservihan warrant of arrest. Gatigang ICC. May tanong ay, ano warrant of arrest? Tama atahap nga may dana. Sali ni Senator Bato na naglilikay, naghihirot. Among arason, nga warrant talaga iya susulod. Kay di na warrant of arrest, di na pahan na last year. November ito, kay 5 Milton, 2025 pa. Igin palusa dito ang ICC, ini nga i-aresto. Tama nga yan, nga maglilino o kay Senator Bato. Nga na, you know what, kay 5, gin-confirm gihap ini, kagabi, may video nga ginawas. Tikang mismo ICC, nga nagpagawas na talaga herahin, warrant of arrest. Amo ito ni Senator Trillanes I don't know haakong pagkahibaro yan na privado hiya private citizen hiya yan na waray niya kinakaptan nga posisyon sa gobyerno an iya rason kay ano hinakad to nasing lahiya well didahiton ha Senado anytime welcome kung ikaw in naging senador so former senator man hiya aniya magagin iinakan lalid ang media nga maupudihan NBI han pag serbihan warrant of arrest kay pulong niya una man kuno nga nangayat hi Senator Bato hadto nga go ahead Mr. Trillanes make my day magansugan ba hito mga K-5 bisan pa kuno higat magpusa sa akon Pinan niya mga panita mo mga K-5 ano? So ano na, nabay ito nagpapabilin nga dahil ako studia itong Senado nga na sing pa mga K-5 o ginaprobahan kakulop Senado itong motion para ibutang ha protective custody si Senator Batulila Rosa samtang kakaatubang itong mga kaso or the kaso o la kontra itong international criminal court. So amoy dot update kaya na. Ando pa hiya, ando pa. K-5. Baga anong oras na ito? Magiging mawas ang mga taga-NBI. Naging mainit nga ito. Ano? Nag-aadang kumusyon kay mayada nga ni baga na kastigo nga miyembro han Senate Security. K-5, ano? Senate ang mga security nga ito, Senado. May nakastigon, nahiagumhin kastigon o sa nga taga-NBI agent. Kinawa na ito, ha? Ako, actually, naghuhulat ako. Ito ni Tatabo ang mga masunod nga adlaw. K-5, no? Kay kagabi, hi Attorney Turyon, it legal counsel ni Bato. Totoo at May na niya statement na si Ring nga may na kuno niya intel report nga kagabi may naguhulat ng sarakyan aeroplano ano nga kon madakop maaristo hibato edi diretso nga to ha The Hague Netherlands KK5 magkakaupo diyan ni busing si Ring nga nakbinasa nga post sa Facebook kon kay ano naging PNP chief si Senator Bato de la Rosa tungod kan former President Duterte. Kon kay ano naging senador si Senator Bato de la Rosa tungod kan former President Duterte. Kan kon matuluyan maristo ingat to ICC si Senator Bato de la Rosa tungod gihapon kan former President Duterte. Balita ano pastilan. Kaabang-abang idon masunod nga mga panhitabo sangkay. Okay. Ramay na alas 5 dos na mga KK5. Niya na nung pagbalik, doon kayo muna ito natin mga headlines. Ganyan kita aton market report. Pagtukib gihapon, hindi nga aton mga police report. Ganyan report. Ito natin liwat mga kasagabay. Standby, sangkay. Ayaw yung kalimutan mo mighty C, the alkaline vitamin C. Pag-inom, huwag sa kaliwat gumawas sa iyo panimalay. Para magbabilin. Nga protektado ka. May dali mo proteksyon ha na epekto hindi nga itong pabag-o-bag-o nga panahon. Stand by! Mabalik kita. Mabalik ang mga pahinom-dom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso! Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
2: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better than Cure, ginpapahibaro ka mo Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 and medya dun kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Hang Tacloban.
5: D3 Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infeksyon sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamadang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
6: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. At dunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. At dunay papaya fruit extract na magahata gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabalit sa mga butika.
13: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na ng mapatunayan.
14: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX.
15: DTX Liniment Oil.
14: Sa bawat bahid, mapapasana oil ka.
15: DTX Liniment Oil.
14: Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Eye Care Drops.
17: Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang.
16: Eye Care Drops.
17: Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata.
16: Eye Care Drops.
17: Mabisa para may iwasan ang dry eyes, ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dairy Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Servisyong totoo, balitang sigurado, yeah! Balitang K5.
0: Okay, balik na ka K5 dahil ito ang damalik ng K5 sa umaga. Oras na 5:09 na ang oras. Ganoon naman hatun ha, DTX Beauty Soap. O kampante ka sa lagaglat among DTX nga sabon. O alamin na kung nipapadis ni mo ka K5 at lawad na ang paggamit liwat itong klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Damo na Roll On nga sigurado. Presko ka ha sa COVID-19 48 oras. Parisay na yan lawad lawad ka K5 ha. DTX Beauty Soap. Ang klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Ang mga napakiano liwat itong liniment oil, may na kami panha plus. Ang tinatawag nga DTX Liniment Oil. Kakaifeba, no? Ito mga kabugtuan nila nga pag-uuli niyo habalay, tiga nga trabaho, magpaul, mag-ul-ul, tiyo kalulutan. I-DTX Liniment Oil mo lang yan. Sakto sa init, sakto sa lamig. Usahan mga herbal nga ingredients itong aton DTX Liniment Oil. May daniya pagpaiway itong lamok. Ayon.
27: Mula ng araw, ikaw
0: Diba? So no need mo na gumamitin lotion ang pagpaiwa yung hiton lamok ka kay Five, no? Kahumanin mo masahia, hiluta, gamit itong DTX Liniment Oil. Kay Five, labot lahat baga marirelax, itim lawas. Dito ka pa dadapuan, dadaupon hiton lamok. So palit na ha, ngan gamit na hiningamon mga produkto. DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Yan ang naman liwat DTX Liniment Oil. Alright, last 5:11 Jenner, kay Five, hi, may grabador. Mga musta kita ka di Mercado Publico Tacloban. Good morning, Anay. Di na ha, Mercado, Cancelon Luego. Happy 60th birthday ko, no, Kandatoy. Michael Lauron Venturina, good morning. Ana Sita Dakanay, ngan ni Anuer Zongnit. Mga pagpamati, ngan pagkita, ano, haiyo, ito na itong mga ka-K5. Sige, ka-K5 Himes!
1: K5 Barantay Mercado.
0: Oo, ka-K5 Himes, kumusta na nga na Mercado? I-K5 mo! Amot na nga higdaman ini.
2: Good morning. Good morning, ka-K5 Bogs. Rita sa Bantay Mercado Update. Yan ang adlaw nga na may, particular nga di hiton may protasan, nga hiton may mutanon nga section. Baga, kanina, no, baga medyo bugiyo itong tao. Though, sumala ito na itong pamakyanat vendors, maluya, enduro itong mga customers. Unlike ito na mga naglabay nga tuig. And in particular, kay K5 Bogs, kay hakaloy itong good news. Good news kay damo yan na itong supply, mga presyo na itong mga utanon. Nga barato lagi hapon itong presyo. The more nga damo itong era nga di available nga mga utanon, the more nga barato itong presyo. Pero, baga hakadugay nga panahon nga unta oportunidad ini itong mga customers, guro ko tuloy at yaki five bucks itong customers. Misan nga ni kanina na istoryahan namo ni ate ano, kabahin ito na yan na para patron. Though di rin man siguro nga ginineglect itong utanon itong patron. Pero bisan nila siguro itong mga panakot na lalauya or itong mga magaharang. Itong bell pepper ano nga baga favorite ini nga savor ito na itong mga patay, ito na patron. Ini na waray good, mamingaw good kuno yan na nga tuig in compared to niya. Una nga tuig, dere paron una nga magmamayo nga ni nagkukulang ito na bell pepper ang ito nga nagmamahal ma, or malagmit magmahal ito ang bell pepper last year. Pero yan na, waray good, yaki Fibogs. Nga na, so far ito iba nga din in pareho lagi hapon itong presyo, ito na ang palaya, kaki Fibogs, na lahat aga 50 pesos ang dati nga 60 to 70 pesos ito na langka adatag 20 pesos nga ni napapalit itong pondok or midya ito na ini na bago gihapon ito naton mga tarong nga di kay K5 Bogs ano nga tikang liwat ini hiton local nga mga supply o tukibo naton ito ni mga presyo ate good morning ate eto no kren nagtag pera yan na 100 ito nang palaya atong chinap na.
3: Pareha.
2: Ah, okay. In tarong?
3: 80.
2: 80. And pipino?
3: Pareha,
2: 80. 80. Ang kamatis?
3: Kamatis, 80.
2: Mm, itong cabbage?
3: Ay, barato ang cabbage. 60 lang ang kuwan.
2: Oo. Sige. So, pagka na maluya good?
3: Maluya, mga panako.
2: Ano ito yung mabaga nakikita ng arasin? Kaya na maluya luwan?
3: Tara siguro at pagkorit at kuan.
2: Oh, naibaro ka na raw ya sinado kagabi. Ano ito? Adoro. Sige. Thank you. All right, so ama di ka K5 Ogs ano. Iton ato na panginalo nga di. Bagga maluya good ya K5 Ogs sa sigara niton mga namamalit nang halika mga vendors.
0: Oo.
2: Kan mga customers mismo nga era kilala. Pero iton walk in baga apilas na nato nakita nga din nga magstay or mamili talaga nga din sa merkado publiko. Bisan ito diba section ano, ini nga itong kinikita nga kada muhamay utalon niya section, yung portasan niya section, damo na ini kung natong tutusin. Kay kumadto pa nga nito mga section, to itong manukan, nga to itong may karnihan, labi pa. Nga itong isdaan, alagid-agid la, sugar hini kada mo, or danay gurguti pa nga ni K5 Bogs. Maybe because K5 Bogs, labot lah itong numero uno nga rason nga itong tawo na ito ray kwarta is damo na manggut available liwat nga mga talipapa or bultuhay itong pagpapalit ito natin mga customers. Amo nga, there every day.
0: Correct, correct.
2: Itong taon siya ng merkado publiko.
0: Asya, oo. So, bali ano ko, ining mga utanan niya na kay Five Himes, mintinado lahat ko ano ni presyo, digang panuna nga simana.
2: Yes, oo. Actually, 2 weeks na more than, 3 weeks na yan ang simana nga. Mintinado itong presyo. Barato nga damo itong supply. Kaya in a week, nakakatulo or dali nakakaupat itong pagsusupply itong aton mga utanon.
0: Mm-mm.
2: At the same time ang good dali nagkakadurungan lokal nga regional nga mga sources na susupply. Amo nga wala rason diya kay Fibogs para magmahal. Ngan firme may stocks itong aton mga vendors.
0: Okay. Sige. Thank you so much kay Five Himes. Go ahead.
2: Alright, okay, Fibogs. Sige nga de Mercado Publog ito takloban. Kaya po natin ang kadalanan sa K5 Ronnie Tambal. Ako naman, kay K5 Jaime Gavador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng takloban. Kaya po sa sinarangan na Visayas. K5 News FM. Umaga
0: kay saya. Market report. Alright, tapos naman yung K5 Jaime Gavador. Kaya po yung K5 Ronnie Tambal. Live, tikang takloban public market. Ano? So, sugan ang labay ng adlaw. O nga aton na update nga sa merkado, kutob yan ano, parang mamaluya pa. Maluya itong pamalitan, itong magkalain-lain nga mga tinda dito sa merkado. I don't know kung yan ang lain nga sugat katimprano nga oras. Pero pag-aabot rin niyan, kada na itong kagabi in... Nag-iiba na, ano? Pag-aabot nga itong mga mamaralit, volume itong mga mamaralit. Alright, alas 5:17 na, resulta kita ng Lotto, kakulop nga adlaw. O sige, atimahan ka kay 5 match, Lotto result. Grand Lotto, 655. May din ni Jackpot Rice nga 95 million pesos. Atimahan ang winning combination. Numero 40, 52, 32, 46, 20, nga 7. Sa mga PCSO, Grand Lotto 655, buray nagdaog. Mega Lotto 645, may na-jackpot price nga 15 million pesos. Hindi man itong winning combination na gumawas. Nga mga numero kagabi, kakay-5. 19, 21, 39, 41, 38, 44. Sabi ng PCSO, waray gihapon magdaog. Ganyan kita, 23, kakulop ha, alas 2 nga bula. Ang resulta, 0-3-4. Pagka-alas 5, 3-2-0, 3-2-0. Nga alas 9 kagabi, 3-0-8 liwat. Oo, sa amo ito ang sangkay na itong resulta ka kulop. O hana Lotto Sweatress, ano, ang mga dagkong premyo. Yan ang adlaw, tatong hearing, adiman, 4-2-2. 4-2-2-669. O sa isa is 9 nga 299. Kakay 5, 2-9-9. Ikaw na't bahala sa kay ha, mga maghilig that's worth less.

0: Alright, thank you, Febogs. Patay ito sa nga free diver coach nga na crew ini. Samtang napapatambalit ng sapahan na tiyabong nga diskrasya o kung na naitala nga self-accident. Barangay Triana Limasawa, Southern Leyte, alas 10:20, ito nakalabay nga gabi. Ginkilala ito ng mga namatay ni alias John, 24 anyos nga usang nga crew nga driver gapon ito ng motorsiklo nga ni alias Nell, 31 anyos nga Frida or free diver instructor nga residente itong Lahog, Cebu City. Samtang sa mara naman ito sa pangay alias Keno, 25 anyos o sa nga crew nga residente itong Limasawa, Southern Leyte. So by itong investigasyon itong kapulisan, han Limasawa MPS, di ka nga usang resort sa barangay Triana, ang mga biktima nga pagkanto na unta barangay San Bernardo, han na mawarayan ng control itong driver, ang gindadaribay nga sidecar. Tungod hini, nag-overshoot ang motorsiklo nga nahulog sa seawall, narani ito na pantalan han barangay. Gindaradayon ito na Halimasawa Rural Health Unit ang mga biktima para itong kadagmitan ng pagtambal pero gindeklarar nga patay hira alias John nga alias Nela matapos ang resuscitation efforts sa han mga doktor. Kalugangan pa naman natin ang police blotter report arrestado ito sa nga construction worker matapos ang ginaligar arson incident sa barangay San Roque Daram Samar pasado alas alauna. Imedya itong kagahon ito naglabay gapon niya adlaw. Ang biktima ging kilala ni alias Andrea Maida live-in partner resident itong barangay San Roque Daram Samar. Ging kilala itong suspect kan alias sa Yela 40 anyos may asawa nga residente ito na sabi nga barangay. Base itong report alas 6:30 itong aga dida itong kulo dida na sabi nga adlaw. Ang personal nga nag-report sa Daram Municipal Police Station, ang punong barangay may kalabutan ito na hitabo nga sunog. Dahil nga responde ito mga kapulisan nga nagbuhat yung investigasyon din nasabtan nga itong suspect ang ginaligar ng hubog, inakitan nga sumulod na iabalay nga may darang upos yung sigarilyo antes magtikang itong sunog. Sumalay itong mga testigo, napansin nila nira nga ang aso nga kalayo tikang itong balay ang suspect nga umabot ang mga sapit na itong balay ang mga biktima. Dayon nga nagbuhat itong hot pursuit operation ang mga otoridad nga nagresulta itong pagka-arrest itong suspect abaha purok 5 hana barangay San Roque Daram Samar nila nagpagpasado na alas 6 ito na aga. Sumala naman itong Bureau of Fire Protection maabot 300,000 pesos sa ang initial nga danyos itong sunog nga nawari pa naman ay patik nga nasamaran itong nasabi ng insidente. Apagkena, ada na kustodiya itong darami PS ang suspect samtang ginaandam na ito na pagpasaka itong kaangay niya kaso ala kontra ito na suspect. Kaya K5Og, sa madura itong kalugangan ng mga police reports, bari ng aga, durot naman natin itong DTX500 ang makusugang panguntra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman si K5 Megavador, parang kampiyon ng balita sa servisyo publiko ng kaliawan, hasyulan ng dakulaban nga nabugo sa sinarangan na Visayas. K5 News FM. Hatiday sigla
1: Balitang K5. Alright, tapos lang yung K5 Jaime Gravador para natin police report. Alas 5:23 na kay K5 Maring Louie. Mga mga saliwat kita ng Dihamay Northern Samar kay usang pragkuma nga number 4 hiya nga most wanted person maong probinsya arestado tungod din yung kaso nga panlogos. Okay, K5 Maring Louie, good morning. K5 mo
2: malinang puson nga naaresto ano sa nga pragguma nga number 4 most wanted nga individual sa probinsya Northern Samar tungod han kaso hini nga statutory rape. Ginaresto ang suspect ha barangay inaginaya na pambuhan didahan Mayo 9 kundiin nanginahanglan pa nga sumakayin usa nga dimotor nga sakayan pandagat ang mga kapulisan tikang habungtuhan katubig. Haros usa ka tuig ang gimpalusad nga warrant of arrest kontra ha suspect kundiin may petsa ini nga Hulyo 4, 2025, tikang kan Ricardo E. Amos, presiding judge on Regional Trial Court, 8th Judicial Region, Branch 22, Lawang, Northern Samar. Hapagayon na, kaputnahan katubig Municipal Police Station ang suspect para hakaangayan ng dokumentasyon ng disposisyon. Ini nga balita, induro tayo ng DTX Coffee Mix, nakapagkapikan na, na-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para hakampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalyawan, siya natatakot loban ng bugos ng sarang Visayas. K5 News FM.
1: Okay, damos naman yung K5 Maring Louie. Oras na 5:24 na ang oras. Ganoon naman ay Johan Power Trio. DTX 500, dinaton superior antioxidant. Epektibo ito ng pangontra ng high blood pressure, ganda diabetes. K5, ano? Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Para adlaw

0: may lang na proteksyon, protektado kita. Ano man nga epekto o lurod nga sakit itong pabag-ubag nga panahon. Nga natin liwat Clinica D3 Bio. Tinatawag ka na Superfood Supplement. Dinilite yan na ordinary o D3 Bio. Tungkol in my VCO, ano? O Virgin Coconut Oil. Nga napaka-maupay atong panlawas. Salit ka kay 5! O, para itim so, kumupay panlawas. Kinahanglan at lawad-law naka-power 3 yung ka! Isa na Juan Montesa, kuhaon tayo ng linya. Mangumusta kita ka kay 5 ito na ito at magiging lakat yun at panahon. Ano? Kay ang bagyong kaloy, naging low pressure nila in here. Oh, sige daw, Sir Noel!
1: Sulat panahon!
0: Good morning, Sir Noel! Ika'y 5 mo!
2: Mabay nga aga, kakay 5 Kunsel Oksemer!
0: Yes, sir!
2: Nga, sugad man na natin mga ka-K5, ka nagkikita natin Facebook Live, ganan mamatihan nila mga radio. Di natin ulagway, natin panahon, para yan ang Adlawhan Martes, ikadosi ka Adlawhan Mayo, 2026. At natin minayuyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita makakaabat inusahay madampog ng kalangitan, ka pwede magdarahin mga panalagsa nga pagtarit hingan pagnalugdog, mahitungod liwat han local thunderstorm nga usa nga duha ka oras sa naman ang buhining local thunderstorm kun makita ang mga nuclear radar at pag-asa pwede ito magkaadan makusugay nga oran makusugay nga hangin nga may kaupon nga magkinlat kan mananabula ito sa kubino sa nga duha ka oras basal liwat ang pinakabag-o nga satellite animation ang pag-asa sugadan nimo si ring kanina ang naanay tropical depression kaloy naging low pressure na lahiya na sipatan ini kanina na alas 3 sa magahon nga nakadto 690 kilometros sinirangan niton Katarman, Northern Samar. Maray, gale warning, ang ginisan pag-asa, para yan ang adlaw din ni Aton Dapit. Nakabukusan, posibleng kitang pagsilak, posibleng liwat kita gihapin tigda, ay lang pagtarithi nga dan mahinay nga pagkuran, mahitungon din nga lokal. Thunderstorm.
0: Ayun, oo. Si Roel Kakulop, pinaka mapaso, ano, 48 degrees Celsius ang heat index sa Burunggan. Naka
2: Burunggan, 48.
0: Nganya na, sumalat pag-asa, posible gihapon umabot ha danger level at kamapaso. Grabe, no?
2: Dito sa Amal. Pero din hatun ka kulup, 40 laadan kita sa asa dito sa Kloban.
0: Yan, usap.
2: 39.
0: O, salit na epektohin eh, masirak, tapos itignan rin pag-uran, damo yun at may mga trangkaso.
2: Oo, oh, inin na, dili para sa mga nga pero may kalamang kasugat tungkol na ngita at mga printihay mo.
0: Danay daw, Sir Owell, ani nga ni may kusipon. Hangan ubo. Balik daw, sir. Oh, thank you so much. Mampay nga morning.
2: Basic lang ito.
0: Ha?
2: Sipon nga nobo basic sipon nga nobo basic lang ito.
0: No big.
2: Indako ta ito nga mga sakit.
0: Thank you, sir. Salamat, sir. Good morning.
2: Lamo salamat kan mao pay nga galit eh.
0: Alright, Sir Noel Montes, nag-abot natin live directamente opisita ng PDRRM province of Leyte. So, hama ito mga K5, ano? Apektado kita ito na, magiging maupay so far yun at aton na panahon. Nga nuray hulgahin na anuman dida, ano? Nga nuray maupay ang durutine. Pero, yun nga. Tungod local thunderstorm, posible mga tigda, patigda ng mga pag-uran. Paghihirot ka mo, sangkay, no? Kay Pastilan. Ako may kusipon na mag-ino ubo kita pero sige akto Maria na makuri man lewat ito mang pinakasakit-sakit ka kung naadi ka ha radyo sige takin ang tubig itak ubus na yan na amati ko matulon na ka kapin tubig kahuman ko pagkapi kanina DTX coffee mix gagay 5 ano ipabilin natin nga makusog ito na ating resistensya. Mighty C makakabulig ka mo ito Mighty C the alkaline the vitamin C. Alright, alas 5.29 na. Ito natin K5 kumustahan. Ginpapanmulat nalang natin. Good morning, Anay. Rogelio Martinez. Martinez family. Hindi ko na ako nagkikitahay mo live. K5 Oximer. May skin na itong budget hotel. Naguhulat lang itong pasaheros. O sige, dito mga balita natin. Ano? Taton na mga sister stations. K5 Santiago. Mga K5. Lolo, habong to itong Kamalanugan. Amay Cagayan na patay, mahuman ma-suffocate. Oh, balik na naman itong K5 Palawan, duha ka kilo hinggin totoohan cocaine. Nabilgan nga naglulutaw-lutaw ha kadagatan. Ngan balita ha Cagayan de Oro Electric Company ha CDO. O ginpatawag kuno ha konseho tungkol itong hitaas. O nga sukot itong kuryente. Amot baga pa ni siniya na ano, naglabay nga paghinitaas itong krudo. Adi na natin balita, K5, kumustahan?
3: Ayun o, K5 Cagayan de Oro. Good morning, K5. Ma'am Martin, how are you this morning?
4: Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Wala pong problema ang signal. Loud and clear.
3: Thank you very much, K5 Cagayan de Oro, K5 Martin.
5: K5 News FM, Palawan. 103.9.
3: Okay, doon naman po tayo sa K5 Palawan, kay K5, John Paul Dacoco, the very, very good station manager ng K5. SM, good morning!
6: Good morning, mga K5. Parang may hangover ako. Masakit ang ulo ko sa mga nangyayari sa kapaligiran. Mga ka-K5, dahil sa dami ng mga usapin, hanggang lalong-lalo na dyan sa national sa mga nangyari kahapon, mga ka-K5. Napakaganda ng signal dito sa lalawigan ng Palawan yung dating ninyo sa amin. Back to you, K5 Conrad.
3: So, maraming telenovela na aabangan.
5: K5 FM, Tacloban City, 103.1.
3: Dumako naman po tayo sa K5 Tacloban sa mamagitan po ni K5 Oximer. K5 Oximer, good morning!
0: Opo, magandang umaga mga K5, K5 Conrad dito sa Tacloban. Okay po ang ating signal. Ano? Back to you, K5 Conrad.
3: Thank you very much sa K5 Oximer. And now, let's start yung ating balitaktangan sa ating mga ibabahaging impormasyon. Unahin natin muli si K5 Martin. Namung problema rin sila sa singil sa bayarin sa kuryente. Ala, sige. K5 Martin. Mukhang namung problema rin kayo sa kuryente diyan as far as itong bayarin. O bakit nawawala yung signal ni K5 Martin, ha? Paki-ano nga natin?
4: Okay, kumusta ang signal ko?
3: Okay na. Maganda na. Go ahead, please.
4: Okay na. Okay. Dito sa Cagayan de Oro, mga ka-K5, daming reklamo ng mga konsumante sa aming...
0: Nawala.
3: Okay. Nawawala, no?
4: Wala-wala. Kung natong signal.
3: Sabi nyo nga, mataas ang singil siguro. Kaya ito yung gusto mong ibahagi. Yung singil sa kuryente. Kaya siguro tinitira ka dyan, ha?
4: Okay. Okay na bang signal ko?
3: Medyo, 4x4. Babalikan kita. Sige, babalikan kita. At para hindi maantala yung pag-atid mo ng mga kalagdagang impormasyon. Medyo mataas na singil ng kuryente dyan sa Cagayan de Oro. Okay? Hina ng signal ni CDO. So balik tayo muna. Dumako muna tayo sa Tacloban.
5: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Abay, usapin yung aso kamakailan. Yung bedaril na aso dito sa amin sa Isabela, dyan sa bayan ng Ramon. Usaping aso naman din ngayon dyan sa may bahagi ng Tacloban na K5 Oximer. Ano to?
0: Opo, K5 Conrad, mga K5, isang malungkot na balita dahil nga kalunos-lunos ang sinapit ng isang dalawang gulang na bata, dos anyos, matapos itong kagatin ng tatlong aso. Nangyari ito malapit lang sa kanilang bahay doon sa may barangay Kampitik ng Palo, Leyte, nung nakaraang araw ng Sabado. Ayon sa ina ng bata na si Rhea Portillano, agad nilang dinala ito sa Leyte Provincial Hospital kung saan ninilinis at nilagyan lang ng benda ang sugat sa hita ng bata. Ngunit kalaunan ay in-refer ito sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC. Nung nakarating na sila sa EVMC, bandang alas 6 ng gabi ayon sa magulang nito, nirecord lamang ang bata, nirecord lang ito at pinaghintay muna sila. O dahil sa matinding pag-aalala, paulit-ulit nagtanong ang ina sa mga personnel ng ospital kung ano ang gagawin sa bata. Ngunit ayon sa isang empleyado, ito'y naipaalam na sa ENT doktor na hahawak sa kaso ng bata na nakatakdang pumasok pasado alas 12 pa ng hating gabi noong araw na yon. So dagdag pa ng ina, sinabi man sa kanya ng empleyado na kung dumating man o hindi ang doktor ay wala silang magagawa sa bata. So nang muli siyang magtanong kung ano ang maaring gawin sa bata, tinanong pa umano siya ng mga staff kung ano ang kanyang suggestion na gawin nila. Isang pediatrician naman ang naglagay ng dextrose at nagbigay ng ilang injection sa bata. Ngunit matapos iyon ay nagsimula ng dumugo ang bata. No, kinabukasan, pagka alas 5 ng umaga, nagtanang patay itong 2 taong gulang na bata. Ayon sa ina, nakasaad sa death certificate na rabies ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata. At samantala, mga kaka-5, nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng barangay sa Kampitik sa Palo Leyte sa mga may-ari ng mga aso kung saan nagbigay na ng paunang 4,000 pesos o nabayad ang isa sa mga may-ari sa pamilya ng biktima. So yan po ang kalunos-lunos na sinapit ng 2 taong gulang na bata sa 3 aso na kumagat sa kanya. O yan po ang isa sa mga mamainit na balita pinag-uusapan dito po sa buong Eastern Visayas. Back to you, K5 Conrad, mga K5.
3: Thank you very much sa K5 Oximer. Balikan na natin ngayon si K5 Martin sapagkat ito ay yung mga official doon ng Cagayan de Oro ipapatawag na yung mga taga-electric company dyan dahil mukhang patulad din namin dito, mataas ang singil sa kuryente ha, K5 Martin.
4: Yes, kumusta ang signal ko, K5 Kondad? Okay na ba?
3: Yes na.
4: Okay, salamat po. No, plano po ng aming local government unit dito sa lungsod ng Cagayan de Oro na iimbitahan itong electric company na tawag namin dito.
0: Nawala na naman.
3: Ayun, no? Ay, nasoy.
4: Ay. Wala naman. May signal pa.
3: Wala. Wala naman. Naintindihan namin na parang dito ang report ay talagang mataas din ang singil ng kuryente dyan sa Cagayan de Oro at ipapatawag nga itong electric company ng inyong mga opisyal dyan sa Cagayan de Oro. What is the reason behind? Maybe something like that. Ano? Sige.
5: K5 News FM Palawan 103.9.
3: Alright, ito naman sa may K5 baka KSM, meron daw pong nakita dyan sa dagat na palutang-lutang. Aba, mukhang itong lumulutang-lutang dyan mukhang matindi ito ha. 2 kilong isda, blue marlin. K5SM.
6: Maswerte pa rin si K5 Martin at hindi nag-brown out. At least nakikita yung kanyang kagwapuhan kahit hindi siya nakakapag-report. Diba? Kasi mahirap yan. Kung ganyan ang pinag-uusapan, bigla kang pinataya ng kuryente, kami 3 lang ang makikita. Kaya dyan ka lang muna, K5 Martin, relax and watch a movie. Ay, dito sa amin... Nasa 20 milyon piso na halaga. Yung tinatayang halaga na yan na natagpuan na hinihinalang cocaine sa karagatang sakop ng bayan ng Rizal, lalo na doon sa barangay Taburi, Rizal, Palawan. Nakita ito ng isang mangingisda. Abang siyempre nangingisda, meron siyang bagay na palutang-lutang na nakita at pinaghihinalaan na baka mga kontrabando ito, kaya agad na isinurrender sa mga kapulisan doon sa munisipyo ng Rizal at kaagad namang nakipag-ugnayan sa mga taga-Pideya. Nung sinuri yung laman ng natagpuang palutang-lutang sa dagat ng Taburi, Rizal, abay tumambad sa mga otoridad yung pong mga nakaplastik at hinihinalang naglalaman ng cocaine. At ayon nga sa mga otoridad, aabot ito sa 2 kilo at nagkakahalaga ng 20 million pesos, mga kakaypipe. Sa ngayon ay hawak na ng Palawan Forensic Unit yung hinihinalang cocaine para sa kaukulang investigasyon. Yan yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at na mga viral na mga balita mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Conrad.
3: Thank you very much, K5 John Paul Lococo. The good, the very good SM ng K5 Palawan. Uy, guys, ingat kayo mga ka-K5 kung magsusunog kayo sa tabi ninyo sa inyong mga bakuran ng mga dayami o whatever yung mga susunugin ninyo. Lumayo kayo, ha? At baka malanghap ninyo yung usok ng inyong mga sinusunog eh maging sanhi ng pagka-suffocate ninyo. Ito kasi yung isang dahilan o lumalabas sa ginawang pag-autopsy ng Municipal Health Office ng Camalanyugan, Cagayan, ano, dito sa pagkamatay ng isang lolo na naging parang biktima nga siya ng suffocation o pagkasal o pagkakasakal matapos malanghap yung tinatawag na carbon monoxide poisoning mula sa usok ng sunog. Si Lolo kasi nagpunta sa kanyang bukid para magsunog ng dayami. At nung ilang oras na hindi umuwi si Lolo, nakita siya nung kanyang pamangkin na nakahilata o nakabulagta doon sa malapit sa kanyang pinagsunugan o yung sa sinunog nitong dayami. At walang malay, at ito nga isinugod sa Municipal Health Office ng Camalanyugan at doon nga natuklasan ang nabanggit na Lolo na ang kanya palang sanhi ng kanyang pagkamatay ay yung pagkakasuffocate o pagkakalanghap sa usok ng sunog na kanyang ginawa, pagsunog dito sa kanyang dayami. Kaya reminders ko sa ating lahat na kapag tayo pala ay magsusunog ay medyo lumayo tayo at baka malanghap natin magaya tayo dito kay Lolo na si alias Jojo na taga Alcala, Cagayan. Pero siya po ay sinugod sa siya po ay pansamantalang naninirahan diyan po sa Camalanyugan, Cagayan. So yun yung isang trending na isang lolo na nasawi dahil nga po sa pagkaka-suffocate o pagkakalanghap nito ng usog doon sa dayaming kanyang sinusunog. How sad naman si Lolo, no? Gusto niya lang maging malinis yung maayos yung kanyang bukid pero naging sanhi ng kanyang pagkakasawi. Oy, trending ngayon yung mga drama sa Senado. What can you say, guys?
0: Oo.
6: Wala kami nang sabi.
0: Ako, inabangan ko. Alauna na ako na nakatulog ng maayos.
6: Nakatulog?
0: Oo.
6: Bakit? K5 Oxymer?
0: Inaabangan ko anong susunod na pangyayari kung talagang pipilitin bang arestuhin si Senator Bato.
6: Ay, nag-lockdown eh.
0: Oo.
6: kaya hindi talaga nila papapasukin. Kaya lang, dito sa amin, medyo ang kwentuhan dito, yung kantsawan ngayon sa social media, kung saan paulit-ulit na piniplay, yung lalo na kay Senator Bato ang paghamon niya na bring it on!
7: Bring it on!
6: ICC! Trillanes, sumama ka pa! Sumama nga. Ang problema, nakikita ngayon yung pagtarakbuhan nila doon sa hagdan. Ikaw pa naman nahabulin eh.
0: Nadapa.
6: Diba? Di natin alam. Pero marami mga nagsasabi, nagtataka, bakit parang tinaon doon sa butuhan sa Kongreso, yun namang paglutang ni Senator Bato de la Rosa. Alam niyang may ICC warrant siya, kaya nga siya tumago simula November, di ba?
0: Oh.
6: Yeah. Pagkatapos, lulutang dahil sa isang boto doon sa sinasabing dahil nga pinalitan na si Senator Tito Soto, di ba, ni Senator Cayetano. Pero alam niyang may warrant to Boris, di sana hindi na siya nagkandadapa sa habulan.
3: At may pagkumpirma ha ang spokesperson ng ICC na talagang meron siyang warrant of arrest November pa. So totoo yung marites ni Ombudsman Remulla, di ba? Kaya pa may nakalagay na secret doon sa taas nung nung kanyang warrant of arrest from the ICC. So talagang itong aabangan ng ating mga kababayan. What's next in the Senate after na for the second time around, ma-impeach muli ng mababang kapulungan si Vice President Sara Duterte.
6: Kaya nga. Kaya sabi ko, parang may hangover ako. Kung si K5 Oxymer na puyat, ako parang may hangover pa. Sakit pa yung ulo ko dito sa mga nangyayari. Ang mga ka-K5 sa bayan natin na kung saan ay nasa krisis pa tayo. Pero masalimot. Pero sabi nila, ang ugat ng lahat ng yan ay politika.
0: Correct.
3: It's only in the Philippines, guys.
6: Kaya sabi ni Senator Trillanes, ako nga noon, inaresto sa Senado, tapos ngayon ayaw niyong ipa-aresto ito si Senator Bato.
7: Oh. Ay, sabi naman kasi ni Senator Cayetano, wala pa daw na aresto sa Senado. Dalawa na.
0: Dalawa na. Senator Dilima. Di ba?
7: Oo.
6: Oh. Oh, tsaka si mismo, si Senator Trillanes. Kaya naman lang nandun daw siya kasi nga yung hamon ni Senator Patong Dela Rosa na ay sisiwawan, sige! Sumama ka pa dito! Trillanes! O, sumama siya ngayon. Di ba? Kaya yan yung, ano dito eh, yun yung mainit hanggang kagabi na sa mga inuman, sa lamayan, di ba?
0: Mm.
6: Sa mga parlor, yan yung pinag-uusapan mga KK5. Oh.
0: Sayang si KK5 Martin. Kumusta kaya reaction dyan sa Mindanao?
6: Nagtampo na.
7: Pero maraming ano ha, yung agusan na devoted no para sa ano no, sa impeachment kay Vice President ha. So yung mga tagamit na
0: dito sa amin sa Eastern Visayas, si ano lang, Southern Leyte Representative Mercado yung nag-no.
6: Oh, sa amin abstain. Yung sa mga kongresista natin dahil parang yung ano data dahil 'di ba Roa Duterte, parang kamag-anak kasi yung kanyang misis dito. Na kaya parang siguro para na lang din ano eh nag-abstain na lang yung aming congressman dito. Mga
0: at least
7: okay, safe bago siya. Bago tayo magano ma-absent la mama declare na absent din.
6: Kala ko bago Bahala tayo pusasan.
7: Okay, K5 Oxymel, go ahead please.
0: Yan po, opo, ang maraming salamat kay K5 Conrad, SM Jan Paul. At mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K5 News FM Tacloban. Ako po si K5 Oxymel Asidre, maupay nga aga.
7: Thank you very big, K5 Oxymel. Ngayon naman po, ang ating pong SM from K5 Palawan, K5 SM Jan Paul, go ahead please sir.
6: Naririto. Dapat lang gano'n na lang ng whiteboard si K5 Martin at nagpaalam para at least nakita pa rin siya. K5 Martin, pangalan ni K5 Martin mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God, K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Conrad.
7: Thank you guys, thank you very much sa K5 Martin ng Cagayan de Oro. Thank you very much sa K5S. Tacloban K5 Oxymel. Thank you very much din po K5 John Paul Dacoco, ang station manager po ng K5 Palawan. Mula naman po dito sa lungsod ng Santiago, Province of Isabela, Region 2, K5 News FM Santiago 100.1. K5 Conrad de los Reyes. See you again more tomorrow morning guys. Good morning to all of us.
8: K5 sa umaga kay saya. Market report, police report, lahat meron na. Oxymel as
0: alright, pinatay pala ngayon ng K5 Gumustahan. Kawa pala natin mga sister stations, K5 News FM Palawan, K5 Santiago, ngan K5 CDO. Waray lang makakasunod din ma-open ang CDO kay problema ng era signal dito, engineer. No? Tama, engineer? Pakiano daw ko engineer hanggang K5 Gen newscast. Alright, last 5:48 na mga K5. Amot mga kuan niya na, amot mga balita, no? Ma-resue yan at mga balita ng doon kauluhan. Nga na singin Tagalog, kaabang-abang iton masunod nga mga manihitabo mga K5. Kahit Senator Bato Dela Rosa, may na aresto from ICC, you know, nga na kutubya na aadtuhiya ha custody hiton Senate, hiton Senado. Aadtuhiya ha kuan, aadtuhiya at 6th floor. Ikaunom ka palapag hiton na Senate. Aadtuhiya hiton room ni Senator Jinggoy Estrada. Dito hiya magpalipas ng ng gabi. Tama ba? Tagtagalog. Balitaw dito hiya, huron. Sangkay. Of course, syempre, bantay sarado ito. Mga K5, ano? Kay Pastilan na italon. Ikaw ba naman, K5? Senator ba ito? Naintindihan ko ito. Ganirin na hika panakop kay... Imagine na nalang, si Presidente, former President Duterte, aadtuhan na Hague, Netherlands, sobra na tuig K5. Di ba? Imagine, waray panganik natin kita. Tigang han iya, promero nga pag-upper dito ha ICC. Hamaihan na nga panahon. ngan binibisita hiyat iya pamilya no tiya mga sulod dito niya pamilya ga K5 pero gastos ngadto di ba Senator Bato hingan to ani ta ICC gra ambot di ako ginini imagine ko ni ngadto hiya ma-provide kan legal team mga abogado maamo nga ni itong report nga ito na abogado ni Duterte an nagbulyo nga ni Kaufman attorney Kaufman nga unbayad ha iyalabaad to or han iya nabugos nga legal team 100 million pesos mga kakay 5 ayin kahit nga 100 million itbulan kakay 5 mag-iha ka dito o diba sangkay itin pamilya itin pagbisita ka dito mga pagkuntang kinyentos at pasahit kat ha Netherlands sangkay waray nganit ng billion pastilan mamumroblema kahit to ngan siring pa madudunot ka nalat dito o salit amo ito pero kung ang Senator Bato may dananira intelligence may dananira nakuha nga report nga may dananira aristo amo nga nga nagtinaguhiya for almost 6 months almost 6 months ba or sobra na size unong kabulan di nala kung tahiya nagpipirit pa ang magpakita ka K5 kay pa ba bangin periton perisahon ko dihat pag aristo ha ka K5 kay may mga history na Senado may pinampriso na kay Senator Jirilianes diba mismo hiya siring niya nanihimuwa ako tiyakan ni Senate President ini nga bagong napili nga Senate President Alan Cayetano nga waray pa kuno na preso ha sulod itong premises at Senado hey ako hey former Senator Laila De Lima diin man ino pang arestuha dito ang Senado nakag-cooperate dira sangkay no inatuhiran ira kaso ini nga kan Senator Bato bangin kundi nila Pilipinas okay lang pero kaya to kay ni Netherlands dadadon mga pastilan ang talo ng garisgo ni Senator Bato ang nakaka-insulto pahit no kahit really kahit really anis pa ang may darahan ano ang nagpakita ang media ni warrant of arrest from ICC daan ni Senator Bato baga sing pa aburido na nga daan kan Senator Trillanes former senator amo pat imkikitaon nga upodan mga taga NBI o diba pero si Trillanes ituyo kala tuyo mo lang ginya kan habi nga go ahead Mr. Trillanes make my day hikaw pat pag-aristo hakon hikaw pat pagpusa sa ak at yan na kay Trillanes upodan mga taga NBI bangin na umungod init baga pagpusa sa im amot baga nakaka-insulto pa ito ka K5 diba bida ano siring ni Bato kung magpuporop ni tila kita mga aratungod kita in eh ay pastilan sige abangan ninyo abangan natin ano sumaybay kita at masunod niya mga panhitabo alright alas 5:53 na balita lokal natin ha DTX 500 morning newscast ginpadadaan ko ng video ang grupo ni Franco Mabanta hianay speaker Romaldez siring hit NBI nga na ano update kita hindi nga bata liwat naging gangagat hiton tulong nga kaayaman well kuan nga yan na ano Tuesday kun may the fuel adjustment every Tuesday it pagpatuman hini may daya na sangkay haros 10 pesos ha nga rollback or ibang presyo hiton kada litro diesel ipapatuman ini yana nga adlaw yana nga Martes kakay 5 May 12 oo dakot may iban hiton diesel ano nga gasolina 47 centimos la so far. Oo. Okay, kung naman yung naging anchor, Mga K5, Oxymer, Asidre, parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kaliawan na siya ng Taklawan, nga nabugos nga serangan Visayas. K5 News FM.
9: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na. Sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
11: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
10: D3 Bio Health News. Pabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
11: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapakipakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapakipakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
10: D3 Bio Health News.
11: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
11: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
10: D3 Bio Health News.
12: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
10: D3 Bio Health News.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:10.
13: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Paupayang aga ka K5, pwede na magbasong ang mga notisya. Nga natin naman mga laray, uluhan. Balita lokal, anay speaker Romaldez, ginpanadaan, hinibang ang video, ang grupo ni Franco Mabanda, parahan nun na para kutungan ang kongresista sumalahan NBI. Samtang doon sa news nga bata matay, hanpagtugbon hintulong ang kaayaman, hapalo late. Biktima, huray dayon masikasong mga doktor, sumalahan na eroy, han bata. Balita National, kakay 5, 257 ka kongresista. Bumoto, sinpagsuporta impeachment kontra kan VP Sara Duterte. Ang Senator Balon de la Rosa, ginpailarong anay sa Senate Protection Custody, mahuman, opisyal na magpagawa sa ICC arrest warrant kontra Haiya. Balita halangyaw alam na saan, nasod China, ginkondinar ang pag-akusar ng Estados Unidos sa tulong ng mga Chinese company nga bumulig ha militar ng mga aktibidad han Iran. Atong business report, kakay 5, halos 10 pesos ka mag-ubos ng presyo ng diesel kada litro, ginlalaom man. Ipapatuman yan ang adlaw o yan ang simana, tikang yan ang Mardes. Balitang wow, kakay 5, ihimaruan, di materya nga pasahero, naging hinungdan na pagkadilatar hinusang biyahe aeroplano a USA. Ang naman balita entertainment, Gerald Anderson. Pag-focus daw anay hiya kalugringon kung sa auto hapagsulod hausang relasyon. Ganbalita po ang natangkusog ng mga K5, taga-lating atleta, kaapihan Philippine team na makikipagsulapo sa Asian Taekwondo Championships sa Mongolia.
13: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. In DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawhan Martes, Mayo 12, 2026. Ako naman, ang iyong magiging tagapagbasa mo ka K5 Oxemer Asidre. Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1. Mababatian nga makikita gihapon diin man liwat nga para rin kalibutan. Pinaagi ha YouTube channel, TikTok, nga Facebook page. I-search mo lang yung K5 News FM Tacloban Digital. Ganyan na, hadetalye, hanaton, mga balita.
13: Balitang lokal.
0: Alas 6:40 na, siyahan nga balita lokal. Ginbuyagyag ang National Bureau of Investigation o NBI. Nga diriparehas ang video, nga ginpagawas ang Penat Gallery Media Network o PGMN. O ang video, nga ginpanirahan ang grupo ni Franco Mabanda. Ayra pangutong, kanana ha Speaker Martin Romaldez. Nagsiring NBI Director Melvin Matibag. Nga may dati 3 minutos nga video gagin panirahin mabanta nga tumaldes nga iba ang sulod hini kontrahan video gagin salida kakulop ha Facebook page ang PGMN. Nagtutuo ka kay 5 matibag nga naghimo lahin-lain nga video hirang mabanta para gamiton ha pangikil o extortion ka tumaldes. Harayon duro ini nga video ha mga impormasyon ka makikitaan han sobra usa ka oras gagin salida ha PGMN sumalahan NBI. Tungod hini ka kay 5 ang NBI ang hingpit ang pag-imbestigar yan agod nga masigurado kung naghimo lahin-lain nga video kaya mabanta kung ma-establish rin yung NBI klaro god naging planuhan ni mabanta nga kutungan Hero Maldes. Ang PGMN ang nagpagawas sa kulupan maagahon. Ang gintutudlong na video nga nagpapakita nga mastermind na Hero Maldes ha korupsyon ha kongreso. Ang grupo ni Mabanta in nakagpiansa naman ha kaso nga extortion. Alas ay 5 na kagay 5. Iba pa nga balita lokal. Update kita hininga doon sa news nga bata. Patay, hanpagtukbon, hintulong nga kaayaman, hapalo late. Biktima, walay dayon, masikaso ang mga doktor, sumala, heroy, hanbata. K-5 Roger Dilana, K-5 mo.
14: Magaluluoy ang itabo, hausaga dos anyos nga bata, ang agin tukob, hintulong nga mga kaayaman, na iyanawong harani haira balay, barangay Kampitik, palo late, alas 5 na kulup, dinahan Sabado, Mayo 9. Subay hananay han bata nga Heria Portellano dayon nira nga gindara ani anak ka Leyte Provincial Hospital kundin ginlimpyuhan nga gimbutangan himbinda ang mga samad ang bata antes nga i-refer ngadto ha Eastern Visayas Medical Center o kun EVMC. Umabuti ra ha EVMC alas 6 hanggabi pero sumalahan pamilya egin record lanay ang bata nga waray dayon mahatagi hin atensyon medikal. Ginsiring hananay nga ginpahibaruya nga natawag na ang ENT doctor nga amo ang maasikaso ha pasyente. Pero waray klarong impormasyon kung saan o maabot. May usaluat nga pediatrician amo ito nagtawal ng dextros nga naghatag hinpira nga mga injection ha bata. Pero samtang nagpapadayon ang paghinulat, nagtitikaduro ang kahimtang hanbata nga nagdinugo pa ini. Tubtub nga kinabuasan alas 5 hanggagahon, gindeklarar nga patay na ang bata.
15: Tapos mga alas 6 sa kabot kami at kabalawan, gindeklarar lang akong anak. Katima, oray na kami dito siya, ginagyagyan na lang. Tapos sige nagpalot, kunilag na doktoran, makaputa iya. Kasi rin nga, ENT ko na sukong dukhay na ni ENT, mayak, nagyatan na akong nga. Kurey na kuno kitong tapas kay gintix na kuno adto na magginchat na kun kuma dito kuno diri uray na kuno kami itong labo.
14: Samtang nakipagsumpayan na ang mga opisyal han barangay Kampitik ang mga tag-iya han mga kayaman nga dabi ha insidente. Usahad tun mga tag-iya amo ito naghatag hinpauna nga 4,000 pesos nga buligya pinansyal ngadto ha pamilya han biktima. Parang DTX 500 Morning Newscast. Iri, Hika K5, Roger Tilana para kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugus ng sinirang Visayas. K5 News FM.
0: K5, iba pa nga himangrawon, ang LMWD nagpatapod ng maupang ang serbisyo, haloyuhan mga pagbabago, hintag-iyahan Prime Water. K5 Jen Pilinio, K5 mo!
16: Nagpatapod, Hilite Metropolitan Water District General Manager Ronnie Cornico na mas magmamaupay ang serbisyohan maang water district samtang iginlalakat ang mga papeles ng trabahoon nga ginbilin han naglabay ng mga tag-iyahan Prime Water. Kapakigimang raw ni Cornico ha K5 News FM, gimpadangat niya kahanginan nga iginbaligyan na han mga villar ang maang water utility nga napalit na inihan Lucio Co. Group pinaagihan Crystal Bridges Holding Corporation. Samtang ginihingayad pa ang mga tubo ng linyahan tubig labi na ha mga norte nga barangay ang Tacloban igin sumat ni Cornico nga pumalit nahin mga bag-o nga tanker ang tag-iya nga ginuhulat nala kung saan ini igpapadara. Ginklaro naman niya nga ini nga mga tanker in emergency measures la ang LMWD pagrasyon agud diri mawaray hin supply hin tubig ang mga Taclobanon labi na ha Eastern Visayas Medical Center nga duro nga nanginahanglan hin supply hin tubig. Gintudlok gihapon ni Cornico ang mga contractor han Department of Public Works and Highways na nakagubahan linyahan tubig durante han paghingayad ang mga kakarsadahan kun diin gin pantabunan laini. Ang mga gubangan leakages sa mga linya ang rason kung kay ano waray nasaka nga tubig akadaman ng mga barangay han norte nga parte hit Tacloban. Sugad man gin pahibaro niya ngan gin eksplikar ang kawarayan han tubig ha downtown area kung gabi kay tungod han pagkontrol ha valve ngan makaada hin rotation ang supply han tubig pagpasa kaliwat han norte nga mga barangay. Utro nga nagpatapod ang general manager nga ha oras nga mahumanan ir mga proyekto malalauman han publiko ang adlaw-adlaw nga pagkakaada hin tubig ikang han norte Tacloban downtown area tikad to hasagkahan. Para ha DTX 500 morning newscast ini ka K5 Jean Pilinyo para ha kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban na nabugus nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: Alas 6:09 na K5. Iba pa nga balita. Ang Department of Agriculture mapabulig ang mga kapulisan habang sigurado han maupay nga implementasyon ng price cap ang mga bugas, mga matalapas sa pagdadakpon. K5 Jaime Gravador, K5 mo!
17: K5, yan ang panahon niya padayon kita nakapailaro ito ng fuel prices. Ito ni Department of Agriculture nagproponer ito ng executive order para itong price cap o kung pagkontrol itong maratong apresyo nga dahil merkado publiko ng diri maging nabusado itong aton mga vendors. Alarong naman hininga mando ka K5 para itong mga vendor nga masupa kung matalapas hininga balaod nun in mapabulig na itong maungahin siya itong pwersa itong Philippine National Police para sirutan na naristuhon itong diri magsusunod.
18: Maro na hinbulig ang Department of Agriculture ha Philippine National Police sa so, kumalit ng Department of Trade and Industry kung DTI para babantayan hinmaupay ang pagpapatuman hitong price cap han mga imported nga bugasa. Aminado yung Assistant Secretary Genevieve Aguivara para maging maupay itong era kalugaringon niya pagbabantay ha presyo itong mga bugas sa merkado. Sanglita, era naging hangyo ang pagbulig hitong mga kapulisana. Kung magkakaari ni hitong executive order para itong pagmanduhan price cap, tub-tub 50 pesos na la ang pinakataas na pwede maging presyo itong mga imported nga bugasa. Halokal nga basihan, nakikita naman itong DA Regional Office 8. Pinaagi itong price monitoring section nga ginaadman naman nira kung may adalagyapon magiging nakita ang mga paragbaligya itong bugas kung ipapatuman ini nga price cap. Inin may tungod kung diri magiging sufisyente itong 50 pesos nga price cap, makukurean naman ang mga paragbaligya among sadang pagbuhaton ang daily monitoring tikang mismo itong mga local government unit akong LGU tungod kay hira ang may labing ang kapasidad panginano han kaimtang itong era presyo han produkto.
19: Creating mga local price coordinating council who will be monitoring the prices on the ground. First, because hira man itong frontliners. Second is that they have the police power. So whenever there are declaration of emergency, mga calamity, immediately trinay-fresh itong mga prices, meaning price control. Dapat imunito talaga kay para itong mga pagganansya in over and above ang mga presyo, panahin mga sirot.
18: Kung may patuman, ito naging poproponer nga price cap, pupwede aristohon ng mga kapulisan ang era makikita nga paragbaligya nga mga katalapas itong balaod noon. Andam naman itong mga kapulisan ang bisan ano nga abiso tika nga Department of Agriculture nga iba pa nga ahin siya tungod kay ini inusay itong whole of the nation approach nga pitada.
20: Para ang DTS Valid Morning Newscast.
17: Ako, K5 Army Gabador, maring kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, ang syudad ng Tacloban nga nabugbog sa sinurangan ng Bisayas. K5 News FM.
0: Alas 6:13 na, katapusin naman nga balita lokal. Mga K5, nakakarawatin maabot kantidad 9.61 million pesos ka separation gratuity and 77 ng mga miyembro ng Citizens Armed Forces or Armed Force Geographical Unit o kung ini nga tinatawag nga CAFGO komo pagkilala haira o haira para nakatuig nga serbisyo pankahimyangan ngan pansiguridad nga mga operasyon. Inintikang ha 8th Infantry Division sa Philippine Army naging distribuer pinaagi ha Division CAFGO Active Auxiliary Office o DCAO nga naging release ng mga infantry battalions habog sa rehiyon subay pamahayag han 8ID didahan Mayo Jess. Sumalat 8ID, 73 sa ilang mga binipisaryo ay nagsirbihin diri maubos 8 katuig. Samtang, ang iba ay nagsirbihin 57 katuig. Refleksyon. Ang kinaservisyo, ang mga operasyon, pansiguridad, han mga komunidad. Ang mga pahalipay, ang kikilala ang papel, ang mga miyembro ng CAFGO, O mga kanugangan nga presan militar, ngadto ang mga hagrayo, ngan magsamok ng mga lugar, kundi bumuligira ng mga suportaran ang pag-ato kontra insurhensiya, ngan maprotektaran ang katauhan. Panayuan hini nga programa, nga mabuligan ang mga mangiridiro ng Kafgo, tibalik ka era sibilyan, nga panginabuhi, pinaagin pinansyal nga ayuda, nga magagamit nira ha pagpapakabuhi, pagtindog hinigusyo, ngan pagsuportahan tag sa pamilya. Dugang pa kay 5.8 ID. Itatagan niran honor at mga sakripisyo nira mga peace partners. Ngayon naging kausa pagmintinara ang kahimiyangan. Ngayon naging sisigurado nira nga tuhay. Naging kikilala nira mga paningkamot.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ngayon 5, pinanan balita lokal. Dinultaman hay yung DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka ba?
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:15 na. Kaliyon naman natin mga balita regional. Nahon natin K5 News FM Iloilo. Utod nga lawas, sinusang bata, nga gintutuuhan, binuhatan, hinayam, nabilngan, ha, probinsya, Iloilo. Sa K5 Kim Kaloyo, K5 mo.
21: Mapala, ito ay sensitibong balita. Wala na ang dalawang paa at porsyon na lamang ng tiyan ang natira sa katawan ng sanggol na di umunay natangay ng aso at nakita pasado las 7 ng umaga Mayo 11. Ayon pa sa nakakita ng katawan ng nasabing sanggol, magdidilig sana ito ng kanyang mga tanim nang natagpuan ang bangkay sa labas ng kadalang bahay. Agad naman silang humingi ng tulong sa mga otoridad sa kaawa-awang sitwasyon ng sanggol. May nakitang lampin na posibleng ginamit sa pagbalot sa kanya. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nag-iwan ng kaawa-awang sanggol. At para sa network news mula sa Iloilo, ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.

0: AK-54!
1: Patay ang isang babaeng guro matapos makulong sa nasunog na bahay sa barangay Lapinig, Balingwan, Misamis Oriental. Ayon sa Balingwan Fire Station, natagpuan ang sunog na katawan ng biktima sa bahagi ng comfort room ng kanyang tahanan. Batay sa inisyal na investigasyon, nakalabas na sana ang naturang biktima kasama ang dalawa nitong anak na minor de edad. Ngunit napabalitaan na bigla itong bumalik sa loob sa gitna ng makapal na usok at malaking apoy upang magsalba ng ilang kagamitan. Gayunpaman, ayon sa ilang residente sa lugar, hindi nila nakitang nakalabas ang biktima at pinaniniwala ang posibleng na trap na ito sa simula pa lamang ng sunog. Samantala, nagtamo ng mga paso sa katawan ang dalawang anak na nasawing guro. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang investigasyon upang malaman ang sanhi ng bigla ang paglamo ng apoy sa naturang bahay. Ito si K5 Sai Oliveira para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: UTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5, ito naman Balita Regional. Lalo tayo yung UTX 500. Ang epektibong nga pangonran high blood pressure ng diabetes.
2: Balitang
0: Nasyonal! Siyahan, Balitang Nasyonal! Ikaduhan na nga higayon nga na-impeach sa Kamara si Vice Presidente Sara Duterte. Siyahan, din ang 2025, nga nga naman nga tuig. Ang ikaduhan kung din 257 nga mga kongresista ang bumutos sin pagsuporta na impeachment kontra si Vice Presidente. Sumalakan House Justice Committee Chairperson nga sponsor han articles of impeachment nga Congressman Congresswoman Jervel Luisro makasaysayan ini tungod kay Duterte ang gisisihanin na impeach in duha ka beses sa Kamara. A sponsorship speech ang kongresista kinalatumat niya nga may kabug aton ang nga tanan nga mga ebidensya nga testimonya nga era nakuha durante ng impeachment proceedings han era committee. Dugang pa niya nga hadamo nga mga higayon naging imbitaran si Duterte para dipensaran niya kalogringon kasumpayan mga allegasyon kontra iya waray inidirekta nga mga baton kundi mga pahayag lang nga iya ginpapagawa sa social media. O sa mga moto sa impeachment kontra kan Duterte, itingog party less representative Jude Asidre kundi in sumalaha iya makuri ni desisyon labi na kay ginsuportaran niya si Duterte dinan 2020 itong piniliay pero naklaruhan niya nga may punton mga ebidensya nga mga testimonya kontra habis si Presidente. Samtang kay 5, yung question naman ni sagi partless representative Paolo Marculeta ang mga gindugang nga mga ebidensya. Nga waray mahilakip ang mga ginsalawat gireklamo kontra kang Duterte sugat itong supplemental affidavit ang nagpakilala.

0: Ang Duterte Administration. Yung senador bato nila Rodante Margoleta naman ang naghimoy ng emosyon niya protehiran. Han Senado Hilda Rosa has na magada ng sadang legal ng mga paagi para protehiran niya. Kakulop kay 5 Mayo 11, nagpakita na Senado Hibato Mahuman ang sobrang lima kabulan ng pagiging absent. Matungod na ginaligarhan unang ICC arrest warrant kontra iya. Hapag abot ni De La Rosa, Senado, ginlanat-lanat pahiya o pala niya mga staff at mga tinaglawa sa National Bureau of Investigation o NBI nga nang probar pugnan ang ipagsulo ng Senate Session Hall. Ginpailarom naman ang Senado ang lockdown. Mahuman ang ginaligar kapag probar ang NBI nga arrest Tohon, De La Rosa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: Okay, 5 na nun balita. National. Doon naman na yun, Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
1: Balita International. International.
0: Siyahan, nga balita lang yung labdasan. Mahugot naging kontinera ng China ang akusasyon ng paghatag hinsirot ng Estados Unidos. Hatulong ang mga Chinese-based nga kumpanya. Ginaakusan ng US ini nga mga kumpanya nga binulig ra mga militar nga aktibidad han Iran. Labi na kay mag-alyado ang China nga nasud Iran. Sumalak ang Chinese spokesperson Go Yakun. Nasunod na balaod nga regulasyon ang mga negosyohan mga Chinese. Salit ang pag-ukusar gan pagsirutihan Estados Unidos sa maong mga kumpanya in matatawag nga illegal. Dugang pa ni Yakon, nga angay tutukan niya na amo ang pagpugong, ang pagbalik ang gera, direk paggamit ang gera kung mupamaagi ang pagbasol o pag-atake ha iba nga mga nasod. Katapusan nga balita halang yaw alam ng sangka kay 5 ginaaghat ng Estados Unidos ang South Korea nga umapi ang pagsuporta ha era panilang basog Strait of Hormuz mahuman nga may magpabutuhan ng sang South Korean vessel habaw ginaagian ito nga oil vessel ha Iran. Ginkondiner naman ang South Korea na tabo nga pag-itake o sang South Korean cargo ship ha Strait of Hormuz. Pero wala'y panira mabaruan kung hin o an umatake ha engine room han maong barko. Ginaaligar ka kay 5 nga posible nga Iran ang nagpapaluyo hindi nga pag-atake pero giniwala naman ini han Tehran. Wala naman pahayag ang Iranian embassy sa South Korea kung ano man ang ilang posisyon na maong insidente pero nagsaad ra nga mag-aanunsyo hira kung may bagong notisya o opisyal nga posisyon may pag-isumpay hini.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: Kagay 5 na nun balita international dito naman hay Johan Klinika D3 Bayan. The Superfood Supplement. Tingnan nga mo kito Genic Diet. Ito mang klinika D3 Bio ng pagpulsan. Ang napakadamong binipisyo panlawas sini.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Alas 23 na hatong business report. Ginlalauman ang utro pag-ubos sa presyo ng diesel. Yan nga simana. Tinikangan. Yan nga adlaw. Martes, Mayo 12. Subay ng advisoryhan Shell Pilipinas Corporation, ma-minus 9 pesos 57 centimos kada litro ang presyon diesel. Samtang kay 5, 13 pesos 30 centimos naman ang pag-ubos sa presyo kada litro han kerosene or ininga gaas. Samtang ikatulo naman nga simana ang pag-umento ang presyong gasolina. Ha gasolina may napag-umento kundi mahitaas ini 47 centimos kada litro tinikangan ni ng adlaw. So banyo rin ka datos sa mga eksperto inuminto na ha maabot 46 pesos 44 centimos kada litro ang presyong gasolina. 5 kabulan pala ng kalabay tigangan magtikang ang 2026. Inabot naman 51 pesos 82 centimos kada litro ang inuminto ang presyong diesel. Iyan na nga tuig, gutob ha Mayo 5, samtang 54 pesos, 46 centavos naman, kada litro ng pag-umento na mahaprisyohan kerosene o gas.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
0: Kakay 5, pananon balitang negosyo, Jorota E. Johan. Klinika, Deo Fresh, Deo Roll-On.
1: Balitang, wow!

0: Alas 6:25 na, haton balik ng kakaiba. O sa kaoras nga nadilatan ang biyahe roplano sa Southwest Airlines pagkadoon tayo sa San Diego, California, han matad-an nga may dangayan o sa nga pasahero nga di baterya. Dara, han o sa nga pasahero nga hi Ailey Bin Abraham han iya 4-foot robot nga hi Bebop o tigang painiha Elite Event Robotics. Tumalangan Abraham, ginpalitan pa niya ang kalugringon nga tiket itong maong robot. Amo nga may inikalugringon lingkuran ha maong aeroplano. Pero usama natalapas ni Rang Balaon ang pagsaka aeroplano, amo ang pagpalingkurakan Bebop ha aisle seat. Tungod kay ginbabawal ang pagbutang hindagong mga gamit ha maong lingkuranan, amo nga ginbalhin ang robot ha window seat. Pero kay Fab, linotawpan o sa nga problema dahil lumapo sa gintutugutan ng limitasyon para han flight safety ang lithium battery hini nga maong robot. Matungod hini ng kumpiskar ganging tanggalan ng baterya ang robot. Yan dito na nakalupan ng aeroplano pagkado ha destination hini. Hakalayot pagkadilatar ang biyahe. Nakaabot naman hi Bebop ay event, mahuman hiya padadaan hin bagong baterya gamit ito ang overnight shipping.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sangay, hinatong balitang kakaiba. Dunong naman hey Johan, DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto ang lami.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:27 na kakaiba, hinatong Balitang Entertainment. Mapapasa na all grala kay Gerald Anderson. Mapokus lang na ito yung kalugaringon. Ug sa otro hiya nga magbiling or sumulod ha usang relasyon. K-5 Maring Louie, ang chika, i-K-5 mo!
3: Single yun na, ano sa mga hunk bachelors sa showbiz. Ngay Gerald Anderson, mahumanan parang mga failed relationships sa mga magusay ng kababayinan. Samalan aktor, focus ani hiya iya kalugaringon para ma-achieve niya an better version ng iya kalugaringon. Karyag ni Gerald, maging maupay nga partner ng provider para iya magiging future partner. Kay para iya makakabutlainin niya kung mag-focus ani hiya ha iya self. Damo yun ang gimubuhat ang aktor, sugad nila niya bagong action series ng Blood vs. Duty, kay ginihinay-hinay niya pag-build aniya karuyag nga magiging kinabuhi, hasunod nga 5 katuig. Orihi nga nakarelasyon ni Gerald ang aktres nga Julia Barreto kundiin, tikang her romance rumors didahan 2019, naging kompermado ang irarelasyon didahan 2021. Pero didahan 2025, ginanunsyohan Star Magic, and mutually decided nga pagbulag handuha. Para showbiz news, ako K5 Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalyawan na siya na nantakloban ngan bugos na sarang visa. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: K5, wala na naman balita entertainment. Dito tayo ang DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dilan amon DTX nga sabon.
1: Balita Sports.
0: Ano naman balita po ang kusog? Tagal Leyteng atleta, api ni ha Philippine Team. Nga makikipagsura po ha Asian Taekwondo Championships sa Mongolia. K5 Kevin Susana, K5 mo.
4: Para nato ni sports update yan ang adlaw nga dikitang Taekwondo. Usa nga taga Kananga, Leyte ang magdadarahan banderahan Pilipinas para ang pagbubuhaton nga 2026 Asian Taekwondo Championships dito ha Mongolia sunod nga simana. Subay han report, Higios Gabriel Yape han Kananga, Leyte in kaapi han 29 katao nga Philippine team nga makikigatbang kontra han gig kakariti nga mga Taekwondo players diniha Asia. Subay han report, labot na Pilipinas mapakadto gihapon ha Mongolia ang gig kakariti nga mga Taekwondo jeans tika nga South Korea, Iran, China, Uzbekistan, Taiwan, Cambodia ngan Thailand. Hiyape in pirana ka beses nga naging kampiyon ha UAAP ngan pira nga mga international tournament ang Pilipinas in pangungunahan ni Tokyo Olympics veteran Kurt Barbosa ngan Southeast Asian Games champion Tatiana Mangin. Igin pahaya pagpahayag ang Philippine Taekwondo Association nga kinahanglan maningkamot good ining team han Pilipinas para mag-qualify liwat hira han pagbubuhaton nga Asian Games sa Japan yana nga tuig. Ginlalauman nga magdadarahin honor nga Pilipinas ini nga Philippine team labi na kay ini in pagpapartisiparan han banggiitan nga mga Taekwondo players habugos nga Asia. Esports update durutan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chusana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan hasyo dadang kakloban ngan bugos katindrangan Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alasay sa 31 na kakay-5. Iyon na batayan ang mga katukipan ng DTX 500. Morning Newscast. Itang Adlawan Martes, Mayo 12, 2026. Ako naman, aling naging tagapagpasam mo kakay-5, Ogsemer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko, gan kaliawan, na siya rin takloban yung nabugos nga Sirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga D3
8: Bio. Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
8: Dili ordinary.
9: Diba, naamanay kagaw sa atong tinaay Sir GP.
8: Yes.
9: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
8: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
9: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
8: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
9: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. Og kini nga MCT gikuha niya ang proteins og kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. Og kining chylomicrons Sir GP mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan ug ma-convert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
8: Ang akong giganahan na ng D3 Bio Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
9: Correct.
8: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo mo-inom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya ug dili ra na gipabaga pa jud niya ang imong stomach lining.
9: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining Sir GP.
8: Oo, aron trap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
5: D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
9: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
8: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na, antibacterial pa.
9: Ang D3 Bio, hilo na para sa mga kagaw.
8: Correct.
9: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din Sir GP.
8: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
9: Correct.
8: mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
9: Pwede mag D3Bio.
8: Oo.
9: Mao nang kinanglan jud ang inyong medical cabinet o box na adjoy D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyong priority.
8: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na adjoy D3Bio. Mo na ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta na adjoy na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa Subaw, sa Trangkaso, sa Sipon, sa Ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3Bio.
7: D3Bio! Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
5: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Papalit sa mga butika.
5: D3Bio!
9: Akong ipailaila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
8: Ukit sa mana?
9: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa siya kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
8: Muni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
5: D3Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
11: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
11: D3Bio.
5: D3Bio.
11: Health News.
13: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
14: Oras sa K5 News FM, alas 6:37 na oras, ginpadanga tayuhan DTX 500!
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
16: For all de los pueblos, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

May 12, 2026, inin yung ka-K5, Edward Sanyagan. Welcome inin yung kinadagang nga programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga inigugmat ko nga mga manmaratiya bugos nga sinirangan Visayas? Din niya sunan ng taglob, ang doon mga nagkikitabay sa Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagito na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka remedyo na baka mo mga K5 sige na't pag remedyo o baga di pag remedyo pala ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw hirahin na liwat niyo magiging karemedyo kung nagremedyo na kamo nga kung baga di pag remedyo pala hirahin na itong iyo baga ikakaremedyo ngan kung sige na itong baga remedyo hino itong iyo magiging kikinaremedyo yan ang mga tak na mga K5. Eko kagibab Edward, naka-remedyo na may tungod kay breakfast is the most important meal of the day. Nga di anay kita mga kagibab ito magiging kartan itong panahon yan ang adlaw din atak loban haliti ha region na itabugos ng nasod Pilipinas. Yan ang adlaw ito na Martes. Ano ka mo bumiyahing at ito niyo tag sa mga destinasyon? For luminous magamay na ka mo na ibabaruan kung magaanot kartan itong panahon yan ang adlaw. Hito na Martes mga KK5. Hain na ba ang Bagyo Kaloy? Dinigin tatamdan natin mga KK5. Alas stress kaninan aga ang low pressure area na laini. Dati Kaloy nga Bagyo. Yan na usa na lang ang low pressure area. Maupay na lang Ginoo. Salamat. Salamat. Ginbaba na ba na iningan ay mamutang na katwa 690 kilometers east. Hito na Katarman, Northern Samar. Usa na laini ang low pressure area. Diri na yung Bagyo. Ha? Samtang itong Metro Manila, ang mga parte ito natin nasod, apiktado kita yan ang adlaw, hindi tinatawag nga localized thunderstorm, mga KK5. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. Ito nadako ang lugar hinin Pilipinas nga may napuruhan hinin patsara nga pagtarahitingan paguran para ito niyo kasayuran, okay? Din hihatakloban, well, nakikita natin medyo mahayag ginihagawas, matwaray pagod makapangusugin in haring araw, ha? Para atun mabiyahi ha kadagatan niya ng adlaw atun mga mangiris na nga mapalawod mapadagat atun mabiyahi ha mga inter-islands nga mga biyahi yan ng adlaw. Ani itong forecast itong na coastal water condition niya ng adlaw magiging mabalud ba ka K5 Edward? Nasiring din itong sinirangan nga parte itong Southern Luzon, Visayas nga itong northeastern section itong Mindanao, okay? Opod kita hindi na sinirangan Visayas, nasiring din in an slight to moderate let magiging kartad ito naton na kalalaudan diri good mga KK5 mabalud, okay? Ito naton temperatura yan ng adlaw magmumulay 35 degrees Celsius kada mga 36 degrees Celsius, pero iton kamapaso nga pwede abaton ito naton lawas pwede umabotin in 39 degrees Celsius kung magatawagon naton heat index, ha? Anaton adlaw sumidlit nagpakita yan ng adlaw warin pagod makapangusog mga KK5, but so midlit fi alas 5:29 kanina han na maagahon mga KK5 para hiton iyo kasayuran, okay? Denya Tacloban KK5 Edward, anot pagkakartada hiton panahon? As I have stated earlier, kitaon naton mga KK5. Denya Tacloban, iton kabutangan to naton panahon. Abi, okay. In mostly cloudy kita yan nga aga. Pero nagpakita taring araw mga KK5, but mostly cloudy. Ito na itong temperatura. Yan ang mga tag na 27 degrees Celsius. Ito na itong cloud cover. Cloud cover na ito yan nga aga mga KK5. Babay kita on na itong 30%. Yan. 30%. Ito na itong kalangitan. Inin madampog mga KK5. And itong chance at patsara nga pagdarahitingan paguran niya ng adlaw, medyo haruhabubo itong chance sa itong patsara nga pagdarahitingan paguran.

na mga gagipan. Ha? Puro ini may mga batalya na hiniya ng administrasyon. So, siyempre, mabiling hirahin leverage. Nga, okay, ada, itang mga kaso, ayaw baga pagkaduruha, God, malimbag kami kung baga kinahanglan lumimbag na. Kung mga kumbaga magbutasahin nito impeachment court mga kakipay kontra kan Vice President Sara Duterte. Sus ka mag-upay gud hini nga mga istoryahon mga kakipay bian nga ahaw nga adlaw. Habaga tinuod lang inin istorya. Okay daw naluoy kita hinin usa nga bata mga kakipay nga ginhunot-hunot hinin mga layaw nga mga ayam didiha palo. Purbida mga kakipay, kadamon parten lawas ano nga pwede pagkagtonhan na mga ayam nga mga layaw mga kakipay. An mga layaw pagod nga ayam nga kumagatin nga bata puro didiha nawong mga kakipay. Namatay ini nga bata. Kaya ang bagaistoryahan nanay na iha daw nga matratar didiha EVMC. Kay mahitungod nga ang mga injuries ang bata, didi naman ha, didi manggod ha ulo, okay? And hanawong, iton may ada kapas nga trataron itsugad hini nga mga problema, iton nawong, labi na kung mata, irong, nadabi, ang talinga. Okay? And in may dahini mga field of specialization, ha, medicine. Nasasakop ito itong ENT, ears, eyes, nose, and throat. Amo inin mga doktor nga nag-specialize, hinin mga problema, hinin aton mata, irong, hinin aton butol, okay, hinin aton talinga, ENT, okay? Warendo kuno katratar dayon kay diri pa available ang ENT, nga doktor nga magtratratar han bata. Namatay ang bata mga kakipay. Ang baga nagawas nga istorya, ang rason han pagkamatay may tungod daw han rabies. Now, it question, kung granting, okay, granting nga ang nakagagat nga mga ayam in may ada mga may mga rabies. Kung nakakagat ba hinin tawo, hinin rabies, mga hinin, hinin hayop nga may rabies, okay, mamisay man ito o kung maayam, okay, pakihan na nasiring. Nagiging hinungdan ba ito't kamatay dayon itong tawo nga nakakagat, hinin ayam nga may ada rabies. Kaya nagmakapakahibaro, kaya nakagat akong misay, mga kakipay, pasensya na itong mga nangyari-remedyo yan, ha? Kay nakagat ako hinmisay mga kakipay one time na participar kami Bohol International Marathon dito ha Tagbilaran. A day before nam dadlagan kinagat ako hinmisay. Dili nag-aragway adto nga mga misay imis nga kasi misay ang kakagton anakon pa anakon tiil ang kinagat. Sering pagkadto ko nahan mga hospital kay mapaturok na ako han anti-rabies. Kaya maghahali di adado. So may ring haakon ang mga tao dito ang magpapaturukan kung tagi daw, sir. I let ka baraka kahit tagading ka, nagtakatakloban ako. Di ba kini nga nagmamatay? And then ginakagat ako yung misa, ibangin may rabies. Sir, 14 days it incubation period itong rabies para hiya maka-apekto itong tao. So kumbaga 14 days, di ka na mapatay dayon kumbaga makagat ka, hinin, kumbaga may na incubation period in virus, nga, okay, nga natikang hinin mga hayop nga nagpapakagat hinin tao, ano. So baka diri na mapatay dayon kumbaga nakagat ka hinin na ayam nga may na rabies. Baka diri na baga mapatay ka dayon mga kakipay. But anyway, panginanoon natin ito niyan, pariton ka sa iyo natin ato mga nanmamati, damo ini nga ato mga istoryahon, ha? Okay? Sige, so nakabalik na kita ha aton social media. Pasensya na mga kakipay. Wari ka mo magagtikang han aton baga unang ahugada kay nagkaadang problema na aton internet. But this time around, balik na kita mga kakipay. Baga, pasensyahin niyo ako. Okay?
Ginamay may managpapakyan na hininga aton high protein mga

0: K5 nga diet. Ada na bang video? Sige daw, ipakita tayo sa nukita mag-break. Oo. Makasurvive ba ka mo hinin nga klase hinin diet? Para hinin breakfast? Duwag, nagpapaseksi ka gan. Balito kay mabugat na. Purbida hinin nga pagkahon mga ka-K5. Oo. Saging. Ha? Baga madaparap maninin, kaupay tak camera nga, baga madaparap maninin, baga dating hiniga kay 5 Milton. Masurvive kami hiniga diet in and breakfast, ha? O sa kaburuhin saging, duhak nga bunay nga sunny side up nga nakaginloto ka microwave. And yogurt. Ha? Ang baga Greek inihiyang flavor, han yogurt. Ay, nakakabusog ining bulawan nga tinidora. Natuman na nakon inubhadto bata pa ako. Sa nodo lago baga makaon nga inin bulawan inin akon tinidor nga ning kutsara mga kagipay. Pati inin saluran mga kagipay. Ko pala niya kitaon. Kitaon ta ininiyan nga kuntubtub sano ini nga usa ka buro hinin saging. Duha nga sunny side up it kaloto nga bunay nga nin yogurt mga kagipay. Alas 7:09 na aton mga chika. May nagyab kita chika. Yan ang aga mga ka-K5. Mag-uabod nato ni ka-K5 ba Kevin Susana. Sa'yo pwede nga yaging padaraha aton nga chika mga ka-K5. Mga ano pala nga oras. Ha? Mga alas 4:30 pala mga ka-K5. Agi daw mga close friends ni Vincent ko. Hiton na Lucio ko. Group of companies. Nga amo na tag-iya yan na hiton Prime Water mga ka-K5. Ha? May pahayag ha mga nagsasarang nga mga Marites nga diri madadayon ang kasal ni Bea Alonso nga ni Vincent. Ano mga kakipayb? magkakada naliwat mga kakipayb, hinin baga paglaom inhi kakipayb Kevin. Kung baga diri manayon ini nga kasal ni Vincent ko nga ni Bea Alonso. Nga na iba pa nga mga balita, Ivana Alawi na bad trip pa usang aktor kay nabastos daw hiya mga kakipay. Hino daw la ini nga aktor nga nabastos hiya mga kakipay. Diri balutin yan usang aktor nga baga had ira kissing scene, baga gin sup-sup gayo dan iya pati kunoan nga langala. Purbida ni nga aton mga chika mga kakipay. Din hila ito aton na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Nga of course, iti ba pa nga mga istoryahon niya ng adlaw oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7, Jess na, babalikan nato ni nga ito na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum with K5 Kevin Susana, Kamala Pipira nga mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayug Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayug City along Kalbayug Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayug. Better Health Pharmacy along Kalbayug Highway, Barangay Obrero, Kalbayug City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayug beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayug. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayug City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayug, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro ka mo Han Klinika, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigamyan mga pecha, Mayo 18 ngadto Mayo 26, alas 8 aga tugtong alas 4:30 dun kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
7: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSBS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: Iginpapaybaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat na han mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
11: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500.
14: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga, pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
12: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika. Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
16: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
12: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
17: iCareGo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo.

0: pa!
1: Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaka.
1: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pelos Pueblos!
6: Oras mga ka-K5 at 7.21 na balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Happy birthday, Anay, mga ka-K5. Kan Roland Piaho. 47 years old na hiya yan, ha. Happy birthday, Roland Piaho, ha? Oh, ngan unta inindamo pa nga birthday iton umabot ha imo kinabuhi, okay? Shout out gihapon kan hinaba ka kay Pape Edward. Nalimot man lagod ako. Anay, Edwin Adlawan, hello, hello, Loigo. Good morning ka kay Pape Edward. Pag-greet ako, happy 68th birthday kan Edwin Manyas. Uy! Edwin Manyas and Stephanie. Oo, et al you can. Happy birthday ha imo. Greetings tika kan imo sangkay nga higugmaong ka hilon loygo. Hey Mark Figueres Anthony. Habarang ka Atipulo Haro Leyte. Hey Yuki Kimen Rochelle. Sir Edward gaano ka buwaon hi Alan Peter Cayetano. Jesus kay. Amo niya nagsiring hadto nga manahatag yan tag 10 mil. Maniniguro yan nga magahatag yan 10 mil. Kada mga butante, I mean, kada mga pamilya nga may tungod hadtong COVID, di ba? Nga nagdaog hiyak after hadtong ayang mga pahayag. Waray man mga ka-K5 kay nagsinaadla hiyang waray niya klaruha nga iya pa ipropropose dito at budget. Ipropropose pa niya dito at iya budget para matagal hintag 10,000 pesos kada pamilya han panahon han COVID. Ani bakit tumuod dayon nga aw ngay ang didikitakan Peter, Alan Peter Cayetano. Waray niya iklaruhan maupay. O saan ito nga iya pamaagin pamitikhan na butos? Di ba? Tubuwa. Hey, Dasin Wensi, updated lang gihapon kami, Sir Edward. Himana Seni, Himadi Seni. Pamati haimo kay Adi Amon K5 Radio 24 hours ini. Ito nga haw. Hey, Dennis Bautista, good morning mga K5, Sir Edward. Shout out hit tanan nga mga tagamuhon, tanawan, bispiras siya na. Oy! Bispiras nga yan niya na. He gracefully critical po kasi kung di ka makagat hanawong harani haiya utok. Okay. Makamras ka la hanawong grade A dayon. Tag imo and tulog. Grade A and dayon tag imo and tulog ka basis tuturukan and then kundiin kadapit makamras o nakagat dito kagihap tuturukan. Base po inyo personal experience. Tama, I remember. Okay, I remember. Kay anak kakagathan na ako na tiil, tiil ako nakagat. Dito kin-injection ng liwat, han akong tiil. Okay, ni Sir Ngira, dirigod niya na delikado. Kay harayo ko nuhay mo ulo. Oh, asya ngay. Tama. Nanumdum ako nga posible. Sige, mapakihan na kita kang Dr. Alcantara niya nito na itong City Veterinary, ha? Nga di kita nito na itong Chica La Portion with K5 Kevin Susana!
7: Aani na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay Chica La!
6: Good morning, K5 Kevin.
8: Mope nga aga mga K5, kumusta ka mo nga tanan? Ito na aton Martes nga adlaw.
6: The color of the day is green.
8: Amo nga nga ginkuan ang kuna. Kay di ko na gusto magkinitahin nga color, nga iba pa ang color. Amo nga nagkukot na ako.
6: O ngayon.
8: Buti ka kakulob, di ba nagkuan na ako?
6: Oh, permi ka nakakot.
8: Oh, permi ka nakakot. Labot lahit blue nga nit itom.
6: Okay, ano?
8: Because I nadiri ako hit nga color nga pula, green nga yellow. Nga okay. Gisusulot ko.
6: Okay, ano? Tawari. Dakot epekto ngayon na mo.
8: Oo, oh, diri ako komportable.
6: Di ka komportable? Badaw, ano nga. Tawari nga ako, kakipay Kevin.
8: Diri ako komportable. Oo.

0: Ano na?
1: Kairot nga bata nga namatay.
0: Balita.
1: Hain, ano maritin at matatabo o rito baratonon ng mga tag-iya ito nga kaayaman?
0: Ha, ilorom itong Animal Welfare Act, may danira baratonon kakipay, Kevin.
1: Hain man itya na ang mga advocates sit animal welfare. Kung permila it welfare, hiton animals iton aton papanalipdan.
0: Papanalipdan.
1: How about it mga biktima hitlayaw?
0: Nga mga ayam.
1: Ayam.
0: Correct, kakipay.
1: Amo ito ako. Nga ko, nabilibak hini ng mga tao nga nag-a-advocate hiton
0: animal
1: kabutang
0: rights.
1: Animals. Kaya may dit nira katungod.
0: Okay.
1: Pero usahay, akon la ini. Nagpapanunubra liwat ini nga pag-inugup.
0: Okay.
1: Nga kung maugup kita hiton katungod hit kahayupan, dapat maugup liwat kita hit mga nabibiktima. Kay kung ako ini, kung ako it abogado nga nag-a-advocate in welfare hiton kaayaman, mabulig akya na hiton pamilya pag-prosecute kung hinuit mga tag-iya ito.
0: Correct, kakipaib Kevin.
1: Dire kay para lahiton kaayaman, kaayaman pagpapanalipdan.
0: Or kamisayan.
1: Oo.
0: So dapat ang mga advocates on animal rights or animal welfare, okay, dapat ireporsige itong pagbulig nga matagan hinustisya ang kinagat hinin ayam. Dito palo. Okay, nga namatay
1: tungod ang rabies.
0: Tugon han rabies. Napapagtanto ko na nga, sirin ko, kumbaga, nagpakian na kanina, napatay ba dayon itong tao nga nakakagat in rabies? So, nadepending ito kung din kakakagat.
1: O nga,
0: Nakagat kahin hayop, so kanina ayam nga may rabies. Or bida ka kay 5 kilo.
1: No, e ako makadho na kakagat. Ang siyahan din na nagbitiis.
0: Han na ayam.
1: Ayam. Ani kaduhaan. Lately lang yan ang Enero, din yan loyo na akong paa.
0: Budok, mahilig ko din rin yung mga crispy pa agakipin-kipin.
1: Ah, mabalita.
0: So, nagpa-inject ka?
1: Oo, ansyahan waray.
0: Waray.
1: Elementary pa ako, waray.
0: Elementary. Mm.
1: So, waray at diak maaram kung ano natabon ayam.
0: Waray at to rabies, kay kung may ada rabies, di ka na maabutin niya yung pangidaron, kakipin-kipin. Okay, ito nga bata, haulo, nga baga may naging kagat. Nga nakalagad ano, nagkaburubligan, nagkaurusagad ato nga mga ayam, pero ato osado, hato,
1: no. Okay, amo ito, behaviorate ayam, nag-urugop. Basta grupo hira, nag-urugop ito hira.
0: Amo nga ni, ipakiana, masering kakipip Kevin, ano nga mga circumstances nga matri-trigger mo inin o mapaprovoke mo inin ayam nga magiging aggressive hiya?
1: Oh.
0: Ano nga mga circumstances? Kaya ako, may mga ayam ko, kakipip Kevin. Baga kaluoy sa Diyos, waray pa makapirwisyo takdi di ayam. Kaya naka-cage sira, okay? And on a regular basis, kaya naluluilo takinin, dalira sulod hinin, haula. So, ipapagawas ko ito nira. Okay. But it question kung ano ba mga circumstances nga inin ayam, kung baga may na-interaction na tao, okay? Nga na-provoke hira, nga para hira maging aggressive. Nga kaya ano nga kadamo ang parte ng lawas han bata.
1: Kaya bangin natumba ang bata.
0: Pwede. Pwede man hakamot. Pwede man hatiil. Or halawas niya mismo. So, kay ano nga dito pa niya nawong gayon purbida. May di kita hini natabuin ni kasangkulop. May da ka ba di na video or picture? May da kita mga picture kung tipaw na ng tao na nitsuran bata? So pagkabuwas, namatay hiya, tigang madara nga di Eastern Visayas Medical Center.
1: Kung ano, tamit, yan na, makurigad, magpinansayop kita, hit masering, oy, may damot kayaman, masering, di nakakapanginano, itamon mga barangay officials.
0: Okay.
1: Damot ayam, itamon barangay. No. Ayaw na kita pag hinulat barangay officials. Damot trabaho on hit barangay officials.
0: Magpipinanbantay pa doon mga layaw nga ayam.
1: Magpipinanbantayin layaw nga ayam. Kada tag sa ito haton, panimalay, kung may daniyo kaayaman, panhipo sa ito niyo.
0: Be a responsible pet owner.
1: Kaya kung ako nga nin may ayam, ako mismo at maglulugar yung paghilo itak ayam.
0: Ito.
1: Kung magilinayaw.
0: Ito.
1: Kontra makapirwisyo yung iba.
0: Oo.
1: Itong dirin ito ang igpanawagan pa parahin mayor, buligi kami didit, amon. Dapat itagsa-tagsa nga balay, magtikos na, maniguro. Pira nito ang namatay ng mga motorista.
0: Oo, nga na darahin yung pananabuklatig dahil yung mga kaayaman, kakipaib-kipaib.
1: Bisan lit ugmat kung kung ugmad nimo ko ginuusig ka,
0: mm.
1: itayam,
0: mm.
1: ma malaing ganudog.
0: Di- Ada, amo ini. Makukontento ang nanay ini kaya baga gintagan ko ng 4,000 han usang atagihan ayam.
1: Ba?
0: Ano't baga mababalik pa ba't kinabuhi hiton? I mean, sugad lang ay anhito mm. kadali. I mean, kaya itong pagbayad is an act of ano, bagahin imo gin acknowledge and ownership hitong ayam nga nakagagat. Ngan an imo responsibility the fact nga naghatag ka hin 4,000 pesos. Sugad na laba hiton.
1: It kantidad.
0: It kantidad ng bata.
1: Oh.
0: 2 years old nga bata, mga kakipay.
1: Oh, pero na ito, nga tanan hit mga LGU, may ada ito ordinansa. Mga barangay, may ada gihapon itong ordinansa.
0: Oh.
1: Kaya ano, nga tub-tub yan na, ada lagi hapon ito. Kaya kung dirigin pipinalayaw, dirit magdadamo.
0: Correct.
1: Kaya, dit, kaya at least, kung dito't bali, makukontrol ito tag-iya.
0: May daw sa nga lugar nga nakatuan kung nagbinirbiyahe abroad kakipay Kevin, Singapore.
1: Mm.
0: Waray ka makit, di ka makitan a stray nga mga mga hayop, mga sanglit anira airport, anira pre-departure and the departure area carpeted. Kay di ka man mga katamakin hugaw
1: ni.
0: Aga kalsadahan, di ka pwedeng nga carpeted it imo. Inen pre-departure and departure area at airport. Kun damot layaw nga mga misay, ngan mga ayam kay magpapakatamak kay bomba. Madadara mo agidaw nga mga limyog gayon ito kakitip-kipin.
1: Kaiha ito, iha na ito nga pagpinansag doon din yung Pilipinas.
0: Oh.
1: Kadamo nagkamagtay, ito nga mga layaw nga ayam, may kukumparar ito hin bala nga linmatos na tikang hinpusil. Waray la pa kakaigo pa.
0: Okay. Okay.
1: Kung bagahan nagfa-fire kahin New Year, nga pakundangan lang a pag-fire nga pwede makaigohin tao, makamatay, amo gihapon ito't layaw nga ayam. Itlayaw nga ayam anytime pwede ito'n makamatay.
0: Amo na.
1: It's either rabies or motorista. Nga mag-uuraon it motorsiklo.
0: Porbida ka kipem-kipem.
1: Kinabuhi ito, basta may layaw nga ayam, mahit ginpupustahan, mahit iginpupusta nga kinabuhi na nagbabaktas or nagmumotor.
0: Ay, pero hibato de la Rosa, bagang ginlana
1: tin ayam.
0: Ayam ka kolofa. Purbida ka kipem-kipem, ginaparambo gayon he. Bato. May dadaradara nga malita niya upon. May dadagodago nga pagkita ko nga may damalita. Ha? O may dabag nga nagsiring ko. Aad na nagunin ni Mahuron mo ko ya sinado.
1: Amo chenit ko. Actually, da ko it drama ha. Nakuha anira grupo an mayoriya.
0: Mayoriya.
1: So nag-change ang leadership.
0: Mm.
1: Yan at pakiana. Kung mabutit panahon
0: nga
1: masikmit ba to?
0: Oo.
1: So itira grupo, dosin nala.
0: Dosin nala.
1: So ngayon, marit majority yan.
0: Oo.
1: Kung questionon marit at minority.
0: Oo.
1: So waray na.
0: Masiring niliwat ito ngayon. Mr. President, I move to declare all positions
1: vacant.
0: Vacant.
1: Mm.
0: I second the motion. Mag-iiba na liwatin
1: ito. Mag-iiba na liwatin ito. Kay...
0: Kung ma-aresto, eh, pero kay porsigido in NBI.
1: Oo.
0: Oh.
1: Ada pa hibunggo.
0: Oh, hibunggo.
1: Namimintaan na gihapon.
0: Namimintaan na
1: ito. Di nga niya kasi ito maaram kung may danamuaran tayo ba-arrest or oray pa.
0: Possibly.
1: Mm.
0: Possibly.
1: Chisiskodero, kakasuhan.
0: Kakasuhan. Amo nga nito, kakipay Kevin.
1: Ang mga bilyar, may inaatubang niya ng mga kaso.
0: Amo nga nito, nasiring ko, ini nga pagpabor ni Rabilyar, nga ni Ratchis Escudero, Villanueva. Puro ini yan na, may mga inaatubang investigasyon. Han mga pagtaga-flood control, okay? Jinggoy.
1: Jinggoy.
0: Naatubang kagihapon ng kaso, parte ng pagtaga-flood control. Pipra ini, Jinggoy, Villanueva,
1: Chis
0: Escudero. Inin mga Villar,
1: parte ng ira negosyo.
0: Parte ng ira negosyo, kay ira gin sobra ang pagpresyo, han ira mga propiedad, nga nabaligya hindarod ako ang presyo nga diri man tama unta ha, stock market.
1: Oh, diri Asian valuation.
0: Diri Asian valuation nagkadahin in an insider
1: yun, trading.
0: Ngan manipulation han presyo han ira mga propiedad. Kaya na dihi an pinaka bilyonaryo. Pirdi ni an mga si han SM. Pero pag auditahan iya kari tinuod nga karikuhan, ginpasubrahan man niyo ang pamresyo. may nirigin nato mga kaso kriminal.
1: Mo.
0: Okay. So, ikitaon mo ini nga mga composition niya na, labi na ang mga lumimbag, puros may mga batal. Di ka tanasir nga guilty na hira because igaagi pa man ito due process.
1: Oh, hikuan, hilorin ligarda.
0: Hilorin daw? Ano daw mga pagbaliktad ni Lorin?
1: Na-pressure ito ti anak.
0: Oh.
1: Ni kuan ni
0: Libiste.
1: Ni Leandro.
0: Leandro Libiste.
1: Kay kuan ito, spoil ito nga anak, nagtutuok ito.
0: O nga.
1: Oo, nagtutuok ito nga bata.
0: So, na-compromise an i-objectivity hinin pagkita hininga na nanabuyan na Senado because san i-anak.
1: I think ipoporsyonate government it mga kaso nga to kan Leandro.
0: Bad daw.
1: An iyaware pagka-deliver niya company nga
0: solar.
1: Solar
0: oo,
1: project.
0: Project, bad daw.
1: Batalba. Kaya siyempre, malipayon niya na. Sa nga bahin, malipayon niya na itong Duterte camp.
0: Okay.
1: Kaya naka-score hira.
0: Naka-score?
1: Oh, kaya...
0: Ako, di natuod ang pahayag ni Peter Cayetano nga it has nothing to do with impeachment and it's purely... Kay kuang kuno ini ginhatag nga gahom nga da Senado ton pag
1: pipili.
0: Pagpili and pagdumara hinin hearing nga impeachment and the truth shall set us free or whatever mga MMM niya. Diya kito natuod, it is for the impeachment. Kuan ini, this is a power play. Kay bato diri magpuporsigi nga
1: pagmalasulod
0: para makumpleto la at ira 13 nga majority para mabago ang lideraton Senado. Duduha ang purpose ni bato. Pagbutos go ng bago ang liderato, ikaduha proteksyon ng Senado. Ngan ito highly debatable pa.
1: Questionable
0: pa kung may dabaga homit Senado nga ipailaro minin usa nga senador in protective custody as per resolution nga may daka arrest warrant in international tribunal. Kagipin, Kevin.
1: Damo dirit mga abogado nga gindidinis kasi ito ni Ira. Kay, kung kay ano kuno nga, baman Hilayla de Lima nga ni Antonio Trillanes, pag aresto ha Ira, may sisyon ang Senado.
0: Senado.
1: Pari man umato, nagpa-aresto, pinanatubang ang kaso, nagka-dismiss.
0: Oo.
1: Adi kuno, iba na yun it application hit Senate rules. Nga diri na pwede arestuhon.
0: Hindi na pwede arestuhon. Amo na ito. Amo ginikaagaw nira ito. Nga diri gimpupugan ng NBI nga makasalud hiya para makabutos ang ira pagbaguhan liderato. Diri, ang purpose ng NBI para arestuhon na hiya.
1: Maris yun yun na dito't kalakaran. Kay, sidgong tanala naka-score didi ha... impeachment.
0: Uh-oh.
1: Kay maho-hold man it impeachment yan ha. Ambot nga ni kung niyan nga kulob kung karawaton ito article sa impeachment.
0: Okay.
1: Kay may ditong mga kukustyon ito yan bago nga Senate leadership. It, pakian ito niyan at tiarabot ng mga adlaw. Kung ano ito matatabot kong position. Kay siyempre, Presidente Marcos, hiyagod ito ang kapusit power at Pilipinas.
0: Oh, ito. Kita ka din ha, House of Representatives. Overwhelming ang buntos kontra kan
1: so,
0: Vice President.
1: Iniyan ang natatabong intramurals, both houses of Congress. Ini sakripisyado lagi hapon niya na ini, it kabutangan it bugos nga katawahan.
0: Siyempre,
1: kay
0: di naman makafocus sira hinin ira mga trabahoon, aadi naman ira mga personal nga mga agenda.
1: So, bisan ano't matabo ito yan ha, kung magpadayon ini, kay waray manggod magbabaton it accountability. Ultimately, it magsasuffer lagi hapon ini, it katawang Pilipino. Pero iba din makakarealize.
0: Amo na.
1: Kay para haira, kung inuugupan it nira, bisan waray kami kaunon, bastit amon idol, protektado, okay na kami.
0: Agig kagibib given itong yung statement. Biswari kami pangaonon, bahala na kung matabuho amon, basta paprotektaran namon itong amon
1: yes.
0: Ginaugupan.
1: Oh.
0: Ba daw, kanan kulto na ito kagibib given.
1: Amo, balito. Wara itong iba. Wara itong iba. Nga, hinumat yun itong mga central figures nida. Marcos versus Duterte.
0: Oh.
1: Mabalik lagi hapong kita, unity team, kasamaan versus kadiliman.
0: Agig kagay MMG.
1: Kay nga duha mga gutom hit
0: poder.
1: Paret iratag sa tag sa nga pamilya.
0: Amo nga nito, kagalo titinaw ago while he bato nagpapas kinahanglan kun makaabot ako nga dinidi ha. Senado siyahan makabuto sa kuhininga inipagbagot lady rato kay magkukulang kundo sila. sapid gud ang butos kag kay Babe Kevin.
1: May dangani nagsuggest ka kulop hey, usa nga abogado nga kilala do nga vlogger nga abogado. Siring niya BBM tudlo ka na itrilyanis nga acting DILG secretary. Kay bubuhaton itong katanan, madag-madag ko play ba to?
0: Mamay ka la. Kaya trilyanis nga ada ka, nasiringi. Nasiringi.
1: Bato.
0: Patit mga taga-NBI, upon pa nimo. Anay, nasiringi trilyanis. Di ba, ha-public nga forum, nagsiring ka nga inin, ano ba to? Make my day, trilyanis!
1: Bisan pa ikaw at mag-aristoha.
0: Bisan ka pa bumulig pag aristoha akon. Munyog ka pa pag aristo. Ikaw pa't magpusa sa akon. Di ba may dito statement niya? Nasa rin yung Trillanes. Ano kaya nagtutuman lang ko ni mo request? Nasa rin yung Trillanes. Nagtutuman lang ko ni mo request. Nagindare mo ako. Katapos amo ini. Aaniyak yan na. Amot kung din pagkakuha yung kopya dayo ni Trillanes and in an arrest warrant an international criminal court.
1: Kay maram na si Trillanes nga may dana arrest warrant kay November, nag-file.
0: Oh, nga November pa.
1: Waray lihirap makakalukit kundi inhi ba to. Waray lang nira katatan eh.
0: Katapos, ginpapagawas pa hanbaga narrative ni Batong hayap ang ginraog daog. Yan ako nung nasulod na ako.
1: Di ako ginpapasulod.
0: Katapos,
1: hanading nga nasulod.
0: Bibiniling ko na ako niyo. Sige, takarawat sildo, rek sulod. Poor bida nga narrative. Ay, nako.
1: Amo ito, kay nanhiara kita, tikang panuna, pag hinimuna aton nga Diyos in nga mga kuan, nga mga pamilya. Salit, nawawarayan kita in insakto nga panrason.
0: Panrason. Di rin objective at pagkita. Okay.
1: Kay ginhimo na good man naton nga mga okay god light artist ang gina-idol, tub-tub let iya role.
0: Or announcer nga gina-idol.
1: Gina-idol. Tub-tub let chika.
0: Chika.
1: Pero kung parte na hit pagdara hiton pamunuan hiton Pilipinas, iba na ito.
0: Mm-mm.
1: Iba na ito. Kay dirile ito yan ay apektado ha ito. Yan ang mga panahon. Mas grabe nga maapiktaran iti arabot nga henerasyon kung magpapadayon ini nga aton mga batasan.
0: Amo nga nito nga ito na diri hindi nga mga himangrawon din eh, kay sarado na at iraunahuna, ada kay iyo to katungod.
1: Yep.
0: Pag-irespetuhay kita. Kami didi, ha, radyo, ha, K5, naniningkamod kami nga maidukar yung mga manmarati, ipinaghin nga mga impormasyon.
1: Correct.
0: Okay. Nasiring Hipol Abila, ginpagataw laan bato, ginpatapodhan may mga kaso nga tsinador nga protected hiya pero ini nga tsinador mabaliktad for their survival nga expect another rigodon in the Senate in the coming days. Kayitano possibly it may shortest term as SP. Maram kahini nga mga may mga kaso may natubang yan na leverage it irabiling.
1: Maaros in bargaining.
0: Magbabargain ito. Ang rason kung kaya nung inihirat si Siskudero, ngasa yan na, Jingo Estrada, Joel Villanueva, the hino pa ba?
1: Villar,
0: the Villars. You know, calculated ito nga ira mga pitad, hindi nga pagbaliktad ni Ra.
1: Kaya pwede nga ni Chira makadilihin siya pahira.
0: Oh.
1: Actually, itong pundotikang ha China, ngan hitong drugs, na-play ito dida. Posible ito nga, an ibet hira, by the millions ang hatag ito.
0: Pagbalhin. Makakakwarta ka na, may da ka pa bargaining chip hining administration.
1: May emissary tikang administration.
0: Oh.
1: Sige. Inin, kakasuhang kala kung taloy.
0: Katapos,
1: Diri katutunon.
0: Oh.
1: Balhin ka. Mabalhin na liwat. So, duha, nakakwarta na, mawawara pang kaso.
0: Okay.
1: Kay
0: mga baltok gud ka kay Kevin.
1: Tapos adi pa. Inin pananglitan ma-pressure Hirakayitano nga igpadayon itong impeachment trial. Pananglitan. Pagkagawas ito didet mga ebidensya kay mga dokumento ito dire ila marites dire ila mga TikTok. Kung ada na it pulsuit tao makikitaan ni Rai, bisan
0: okay, na... Okay, maninimbangan ini mga senador. Labin ang mga re-electionist.
1: Mga re-electionist.
0: Mga senador. Oh, poor bida. bagan batay bato nga nagsusumat kan Senate President ngay Trillanes adto kuno Trillanes NBI hay library. Adto kuno mga sila sa log ba? Okay, otro.
1: Remove them.
0: Nakikita ko ni tsura ni bato, ang iyak pagkabaraka. Okay, nababaraka ya.
1: Wala ko na niya siringan na disa sa mga kita tatay digong.
0: Okay, gino, hijo na aluba maputol, mauping agha aton nga tanan, mauping agha iyong nga tanan. Hikansio Ortiz Balagwis, good morning idol. Nagkausa kami walking, paro pareho hingin lalanat hibato hinsumbi. Okay, kaki 5 Kevin. Hala, kayo ho, alas 7:46 na.
1: Ibagad.
0: Uy, bagad, budoy. Budoy, kakulong naging kinita kung nga nagagin. O, kaupay hining istorya.
1: Wala, ito marisut yan na sinarit nga recomposition. Kaya, ito, sigun lang ito, Alan Peter, in gobyerno, ikaw, Alan, waray ka pa pag-liquidita na mo 10 bilyonis ka kalderon sa Southeast Asian Games. Tutundong ka namon yan, ha?
0: Ito. Itpatarabang pahin eh. NBI director. Kaya dati nga presidente yan, PDP laban.
1: Okay, matibag.
0: Matibag. Dati nga presidente yan, PDP laban, ang panahon ni Duterte.
1: Yep.
0: Purbida, ginhimo nga dit nga NBI director.
1: It maris yung din yan, ha? Kung na-appointed Trillanes ka di.

0: May darangadaan nga malita. Oh. Ang mga panaptun at doon ni Bato.
1: Diri ko no, ang mga wig. Mga wig.
0: Okay naman. Sige kayo ho. Kagibang-gibang, ganyan kita chika.
1: Sige, sige. Okay. Kakulo pa ito na hingadayan ini nga Bea Alonso ngan Vincent ko. Ipapadayon na ito niya na. Eh, nagiging teleserye na ini.
0: O nga yan.
1: It ko ah, nagdamot na gusumat nga ano sa nga best friend ni Bea, hi Dimples Romana, adto na
0: Dimples Romana.
1: Ha, Spain.
0: Okay.
1: Ang pamilya ni Bea, adto na ha, Spain.
0: Okay.
1: May na mga close friends nga nagkalakat na ngadto ha, Spain.
0: Mm-hmm.
1: Yan ha, ang mga close friend ni Vincent ko ang nagsiring, 110% madadayon iton kasal.
0: Ito.
1: Okay, it mga rumors ko no, madali ilang magsarang. Pero sumalahit mga tao nga api kaya negosyanteng Vincent ko, 110% happening ito nga ira kasal.
0: Iyan na nga si Mara. Patit mga pamilya, hindi kagipit-kipit, labi na ito mga ko.
1: Kaya niya naman good nga si Mara, nagkagawas sa social media platform ng mga entertainment vlogs. Nga ang mga espekulasyon nga di na madadayon ang dream wedding ha Spain. Nga may da family conflicts, disagreement, diri pagkasabot ang prenup agreement, nga nagkokos intensyon han magkaloyo nga panig. Pero ang mga apiki nga
0: tao,
1: kasangkayan ni Vincent in makusog nga nagdiwara hini. Ang preparasyon han elegante nga era pagkasal ha Spain in Matulanoy. Waray family conflict, waray emotional tension, ngan waray isyo mahitungod han prenup agreement.
0: Okay.
1: Solido kuno, ngan iton ira trust o pagtapod in waray pagin isyo ha ira.
0: Mm-hmm.
1: So pinababayan na lang kuno iton pamilya, kay diri man gusto makisaw-saw it pamilya ni Vincent.
0: Mm-hmm.
1: Kay ma-stress la kuno hira,
0: okay.
1: Kung magbinaton pa hinihira nga isyo, labi na, kay ini nga mga issue intikang man ha entertainment industry.
0: Okay.
1: Da kay diri man heratikang ha entertainment industry, tikang man hera business sector.
0: Nagiibat istorya kung tikang ha entertainment industry. Kay damot mga tsikadura, tsikaduro, marites, ngan inin mga mapagbintang nga mga netizen.
1: Bangin nga ni, gintuyo ini hito network or producer, may daman upcoming nga TV show hi Bea.
0: O ngayon.
1: Bangin gintuyo ini, para pag inobserbaran ni Rahibeya durante hiton shooting or kuan ma magkakamayadahin curiosity at mga tao.
0: Okay.
1: Sige daw kita unta daw niya teleserye kay bangin kinikita ti anaw nga mabiduon hiya.
0: Okay.
1: Oh, siyempre.
0: Kurbi, nagkipipipin, ano, grabe.
1: Babantayan itong teleserye.
0: Kumbaga maamo itong hiya.
1: Oo, babantayan. Ginagamit itong atanan, didihit mga reporters. Siyempre, itong producer itong teleserye, without the knowledge of Bea, masuguhin mga mahadira ng mga reporter.
0: Oh.
1: Himuin yung istorya. Himuin yung chika.
0: Oh.
1: Para makurious sira kung ano ini nga aton teleserye. Mm. Ay may da mga rumors nga, waray na attender si Bea ang shooting.
0: Okay.
1: Kay Kesyo may da problema.
0: Okay.
1: Tapos may lang mga rumors nga, nagpadayon ang shooting.
0: Oh.
1: So, gini-restorya, patit ka teleserye. So, most probably, usit mga rason kung kaya ano nga.
0: Kumbaga, naka-scripted ini nga
1: scripted.
0: Kanan. Hangga nga side hito, entertainment.
1: O, entertainment.
0: O, garing lang, nadarahigan inin mga diri.
1: O.
0: Aanin nga industriya. So, ga din nga mga negosyante, nga mga niralusyo ko.
1: O, nga mga
0: hirang. Madiri hirahi-ara hini.
1: O, correct.
0: O.
1: Isos.
0: Sige.
1: An mga dadamo na nga mga business associates ni Vincent ko, upod na ang mga well-known entrepreneurs ngan grocery owners in nagbook na han flight ngadto ha Spain. An iba nga ni in nagbook dito kay ma-stay pahirahin 2 weeks kahumanhan kasal
0: kay diretso bakasyon
1: kumo kapartihan extended wedding and vacation experience.
0: Bado, bangin nga ni inin ginlibre ni
1: kay
0: pero ito ka billion nga kwarta nira.
1: Actually ginsering gadaki
0: basta upa, sige
1: ginsering akini nga extended pa kay ginkombi naman akini.
0: Okay.
1: Nagsiring ako kan Bea, ayaw mami.
0: Okay.
1: Kay majuti akit palarong pambansa.
0: Okay,
1: so

0: Nagmakan to ha, Spain.
1: Waray sumiring ha imo, hi Bea nga. Ano din pinaurog? Ito nga imo palarong pambansa nga imo trabaho or ako?
0: Ang palarong pambansa.
1: Ito kakipit-kipit. Saan ka malakat ka to, Agusan?
0: 21. Oh, di masasakop pa ito extended vacation na Spain. Ayaw di ko ikbabalyo ta kon palarong pambansa coverage. Takay nakabati pa ko kan Vincent ko. Han nag-iistorya kami ngan hi Bea. Nagsiring hi Vincent ko. Ayaw nit pagpinirita pagka di. Bangin lugod ako masilat. Hi Bea ko nung ni Vincent. An iragin pili remain private and focused on what truly matters.
1: Ito
0: ay nala kita pagbinaton, pagandam kita hininghit aton future together as husband and wife.
1: Tama, Kevin. Our best wishes. So madadayon ngayon gihapon iton Vincent ko, Bea Alonso wedding.
0: Inaot unta nga dear iliwat ini nagbibinuwa ang mga kasangkayan ni Vincent ko.
1: Bangin natap na nihiran mga taga-entertainment.
0: Oh, ba. Upaya good niyo ha. Sus, totoo.
1: Ay, kakipem-kipem.
0: Kaya actually, magkaabot nga ni, madayon nga nito nga kasal.
1: Oo.
0: Nga mahipublish at mga pictures, mga video. Damo ito, it malilipa hinduro para kan Bea. Kaya it added sympathy hiton mga tao, adamangod kan Bea. Tungod kay ginghosting hiya ni Gerald Anderson. Kahuman, waray...
1: Pwede nga i-go-ghosting, ano?
0: Oo. Tapos, waray, may nanira engagement ring. Engaged na hirangan ni Dominic Roque. Tapos, waray naliwat ka da yun. Pero may kuno na oon siya mi Bea nga bigay na bigay. Kung baga na...
1: Na in love.
0: Salit, it iya mga fans in gusto good nga makita niya nga malipayon. Ultimately, may dana niya asawa. Nga waray na mga controversies nga nadayon na niya dream wedding.
1: Ito, Kakipip Kevin. Our best wishes.
0: Asya.
1: Hi, good morning, Kakipip Edward. Nga Kakipip Kevin, balance good talaga nga nakomento ka mo.
0: Salamat.
1: Okay.
0: Ako maamin ako, maamin ako direk balance, bias ako.
1: Okay.
0: Bias ako nga dihit Pilipinas.
1: Ito parehas
0: kita. Permanente ako bias nga dihit Pilipinas.
1: Bias kita ha Pilipinas, Kakipip Kevin.
0: Oh.
1: Hijona Aloba maputol, maupay nga agha aton nga tanan, maupay nga agha iyo nga tanan. Okay. Hey, Herodolfo John Reyes sa Junior Good Day ka LPG tuod ito. Anay, nangayon na niyo mo comment, hiba to bawal la anay gumawas kay damo itrabahoon kay damo an absent.
0: Maghahabol hiya, magme-make up.
1: Maghahabol hiya.
0: Make up class.
1: Magme-make up class hiya kay damo an iya.
0: May da rason ni Cayetano. OMBI, ayaw niyo pag-aristo hiba to, kay damo ini it make up class.
1: Oo.
0: Tumtubi 2028.
1: Kay para niya nakarawat nga mga sweldo. And then
0: mabawin trabaho.
1: Mabawin yan trabaho. Amo ito nagdarahan malita bag nga to sulod kay.
0: Notebook ito, notebook, mga homework.
1: Mga homework. Agi ka Kevin, oras sa bukod nga Pilipinas. Alas 7:56 na last item.
0: Ani magrita ka na eh. Paglusod ko kulup han akon break. Nagpalit din ni aton hin Clinica product an magtiayon nga Hira Antonio ngan Baby Sabas.
1: Uy.
0: Adi hamay kusta.
1: Bravo.
0: Bravo san
1: okay.
0: Say.
1: Okay.
0: Permanente gud ko naran mamate. Dere nagkakalakat anay kun dere matangkos ini nga programa. Hira Antonio ngan Baby Sabas.
1: Oy.
0: Kumusta? Kumusta?
1: Kumusta kamo?
0: Nadugnan naliwat ang tao nga nagsiring nga gwapo ako.
1: Karasa lang ang kipem kipem. Oh, kareliwat i-shout out hi Manuel Estoya Jr. Nakadiya ka kulup kinagpalitian usa ka container hinin bahalina.
0: Oh, ngayon.
1: Para patronera dito ha tanawan.
0: Oh, ngayon. Oh.
1: May dilawat usa nga napalit liwat hiyan tulo ka container.
0: Ba, daw.
1: Para tira patron ha tanawan.
0: Liwat. Damot magfipiste na nga weekend.
1: Weekend.
0: Then, utap. Yan ang Friday.
1: Oh, ngayon.
0: Nagsiring na aton hira Mr. and Mrs. Singh ko.
1: Oh, ngayon. Hinohi Emily.
0: Emily.
1: Uy! Biyernes.
0: Oh, may nakita catering.
1: Okay,
0: ano? Oh,
1: ano, madulong dalarangan yun?
0: Madulong.
1: Oh, madulong.
0: Oh, okay. Pwede liwat namon din to, mamahawin may sabaw.
1: Oh, oh.
0: Ay, ragi
1: daw. Oh, no, natin official.
0: Dungan ini, may pendidi ha, naga-naga. So, okay. Dito, damo tira nga 15.
1: Okay.
0: 8-16, didiliwat ha, apitong.
1: Wow.
0: Oh.
1: Ano daw lang kung baga maimbita kanina at mga madi? Itat padingan madi.
0: Oh.
1: He Jun ngan he Seni.
0: Okay mga taga-apitong.
1: Oh. Wenceslao.
0: Oh.
1: Labi na kay nagkaruyag nira nga maibalik at ira-servisyo sa barangay.
0: Yun.
1: Oh. Ada, magkagrani kita.
0: Oh.
1: Diri ko din, saan na nibaktason nga dahi iyo.
0: Oh. Oh, nagpapasalamat ngayon ang kita. Igin pa na ha aton ang Adhan Sevio Hotel.
1: Uy.
0: Sigo, waray pa man.
1: Sevio Hotel.
0: Oh, nagpapasalamat kita at Sevio Hotel. Kay dakit bulig gato ni taton coverage si Tibra.
1: Okay, okay.
0: Maabrin na daambot kon makalanat, andaan ini nga Glen Marketing.
1: Okay.
0: Mm. Tapos napasalamat gihapon kitet Print Options.
1: Wow!
0: Oo,
1: okay.
0: Didihit iskina hiton Sampagitan ng Real.
1: Mm-mm.
0: Ada may liye ko.
1: Okay.
0: Para tiyo pagpatahi, pagpahimohin mga jersey, di kang pwetan to, garantisado at Print Options.
1: Yan. Mm. Okay. Sige, kakipaib kayo.
0: Ala, ala.
1: May dapat kita usa.
0: Oo. Baadaw eh.
1: Okay, naliwat ka K-5 Kevin.
0: Eh, iba na alaw eh.
1: Sige.
0: Ano di? At ano ba ito? Nga semana or last week?
1: Nga, nagreklamo niya.
0: Ano ko rin ka
1: magreklamo?
0: Iyan naprobaran.
1: Naprobaran niya ang pagsup-sup.
0: Oo, oh, Higo King.
1: Ni
0: Joshua Garcia.
1: Joshua Garcia.
0: Tinood good ko no nga, Higop King.
1: Badong.
0: Kung kising sin ni Joshua Garcia.
1: Baga iya kung gimpahimulsan nga.
0: Oo.
1: Di rin na ini kay baga madiga pa ako kahit added script.
0: O baga gin siphon. Pero, may determino din ito hamon, ito nga tunog.
1: O nga yan?
0: O, ito nga nahigop nga kuanap na palagurot.
1: Na palagurot.
0: May dapa ito o sa nga. Pero, wala tayo pagreklamo.
1: Okay.
0: In fact, pagpakian ni Haiya, in a scale of 1 to 10,
1: oh.
0: Ano nga klase nga na-kiss eh, Joshua Garcia, tena niya ako. Maupay good ko, no? Gentle.
1: Bumulos siya ka kay Pepe.
0: Oh, gentle, nga, iagod ko no feel na bagay hinihigop.
1: Okay, kay K-5 Kevin.
0: Mga bagay, ito may ipoksi ni Dalay.
1: Sige. Ano na natin nga iya baga?
0: Ano sa ini nga leading man?
1: Mungay.
0: May daniya sentimento nga di rin maupay. Kan Jameson Blake.
1: Jameson Blake. Blake.
0: Kwa mistiso ini nga.
1: Amin
0: ito,
1: niya.
0: Oh, Filipino actor. Oh, may lahi nga foreigner. Well, magkausa man ini ra yung pelikula nga kuan, Love is Never Gone.
1: Love is never gone. Love is never gone. Okay.
0: So, na diri ko nira nagpapansin na yan, ah, Ivana nga ni Jameson. Ginpakianhan hiya.
1: Ivana.
0: Ni Ramaring Oje Diaz. Kay okay. Ano? Tungod ba niyo kissing scene? Oo ko no. Yun ang hinamon bed scene. Kay ano?
1: Okay.
0: It nagawas pa naman nga mga istorya sa ring ni Maring Oje nga igin gawas ni Jameson Blake ania dila. Hanyo kissing scene.
1: Hanyo kissing scene.
0: Oo.
1: Okay. Diri ba to upod han script?
0: Diri. Kaya ansiring ni Ivana.
1: Oh.
0: Nga antes iton balaod ni Ivana hangatanan nga kissing scene.
1: Okay.
0: It ia leading man dapat diri magawas iton dila. Antes pa kunit iksin. Et gininro utro nga. Ayaw good. Okay. Pero nagsumbong
1: kaya
0: Ivana.
1: Kaya luliwat nga bagay gingagawas magdila. Magano't baga difference eh dun?
0: Iba ganit nag-iispadahay. Bagay dry mamaraman ito kung baga imimula.
1: Aganin mamaraman ito kung baga imimla. Okay, naging kaon niya nang sagi ganin kuan.
0: Okay, pero
1: bunay.
0: Nagsumbong hi Ivana ng aton management. Amo nga igin patawag an aktor ngan gin okay. Isgan han producer.
1: Oh, ngayon.
0: Oo. Pero diri nga yang kompleto an nasagap ni OJ.
1: Mm-mm.
0: Kay sering ni Ivana, karag kon igkorek ini.
1: Mm-mm.
0: Ha? Diri ko ni amon tinuod nga istorya. Ang kissing scene nga igingawas ni Jameson Blake an iya dila. Waray dirit amo kon it isyo.
1: Okay.
0: Dire kon itong tinuod kay sering ni Ivana, maaram na kon it akon mga leading man kon kissing scene huwag ilalabas